para xocho xa isto po non o maga. Magandang umaga mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido TV. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na pumabalot sa ating lipunan. Ngayon po'y araw ng Biyernes, Friday, September 11. Biyernes na ngayon, Biyernes. September 11, 2026. Ano ngayon, ha? Special day sa Amerika ngayon, 911 ngayon sa Amerika, 9-11. Well, hindi. September 10 pa lang sa kanila ngayon, di ba? Mamayang mga tanghali, alas 12 ng tanghali sa East Coast. 3 hours, alas 3 ng hapon sa West Coast, magsisimula yung September 11 sa kanila. Pero isang major celebration sa mga Amerikano ang September 11 dahil dun sa 911 attack noong 2001. Dahil dun sa September 11, 2000 attack noong 2001. Alam nyo, ano man ang inyong political and ideological leaning, di ba? Nakakalungkot yung insidente yun dahil sangkatutakan na matay doon. So, I am grieving until today, 25 years, milestone, 25 years na po ang 911 attack sa Amerika. Kaya magiging special ang kanilang celebration or at least commemoration. That's the proper term. Ang kanilang commemoration ng kanilang 911 attack. Kasama ang suporta natin sa engineering and technical side na si Ariel Castro. Yeah, good morning! Ako po si Ira Panganiban. At ito ang mga paksa nating tatalakay ngayong umaga! Presyo ng gasolina at diesel posibleng umakyat na naman! Sa susunod na linggo, walang katapusang sakit sa ulo. 60 pisong dagdag minimum wage sa National Capital Region inaprubahan na ng wage board. Iba pa to dun sa 85 pesos ha. Iba pa to dun sa 85 pesos na naka-TRO ngayon. 4 na retired justices gagabay sa impeachment court sa voting threshold. Tinignan ko yung mga pangalan, 2 ang 4, 2 ang medyo ganun. Hindi sila nagdi-disagree, pero medyo ganun sila. Pero yung 2 para dun sa 16 vote threshold. Impeachment voting threshold, lilinawin lang. Hindi naman ibababa, sabi ni Erwin Tulfo. PDP laban tutol sa bawas 16 vote requirement sa impeachment. Na Doro Dante Marcoleta ay giniit ng karapatang bumoto bilang senator judge kahit nakakulong. Atol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, target bago mag-Disyembre. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, Vice President Sara Duterte walang immunity sa kaso, sabi ng Department of Justice. Kahit na impeachable offense, impeachable officer siya, hindi ba malinaw dun sa Constitution na kapag ka impeachable officer ka, hindi ka pwedeng basta-basta kasuhan sa regular na korte. Kasi nga mayroong impeachment na proceedings na special para sa inyo. So, presidente, vice-presidente, ombudsman, mga chief justice, even senators, ang senator ba recall o impeachment? Alam ko impeachment eh. Dating speaker at kasalukuyang late congressman Martin Romualdez, mananatili muna sa Cardinal Santos Medical Center. Sabi nga na may nagtanong sa akin bakit hindi sa St. Luke's? O kaya sa Makati Med? Ang sagot ng salbahe, kasi hindi siya sasantuhin ng mga santo. Pero malamang pagbigyan siya ng mga kardinal at mga bishop. NLEX, inaayos sa mga sa nasira. Inaayos na ang mga nasira sa expressway. Tapos na po.
ang pag-aayos ng NLEX sa mga nasira sa expressway. Yan po ang ating mga balita ngayong araw na ito. Makapaksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at tihimay natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, katulad na nakagawian. Yung countdown ni Angel Loredaha, 105 days, Pasko na mga ka-MRP. 105 days na lang, bonus na naman. Yung iba, baka tinatanggap na yung kalahati ng 13th month pay today. Pero dahil sa sama ng takbo ng ekonomiya, malamang wala po tayong 14th month pay. Nakakalungkot. Wala po tayong 14th month. 105 days, Pasko na kay MRP, sabi ni Angel Loredaha. Happy birthday, Tita Carmen Ignacio, today, September 11. Happy birthday, Tita Carmen. Teka. Di ba birthday din ni ano? Di ba ni Ferdinand Marcos Jr. today? Ferdinand Marcos Sr. Today ba yun? Today ba yun? Today din ba yung declaration ng Marcelo? Anuhan na ako ah. Alamin nga natin. Alamin natin. Diba? Alamin natin. Para sure kayo sigurado. Diba? Mabuti na yung sure sa sigurado. Oh! Birthday ngayon yung ano? Ni Apo Lakay. Ferdinand... Romualdez, Ferdinand Edralin Marcos. This is birthday today. Oh, birthday niya today, ah. Birthday niya today. Oh. Ah, hindi. September 21. Yung martial law. Okay. Pero today, birthday ni Apo Lakay. Ah, birthday ni Apo Lakay today. Happy birthday, former and late President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Angel Loredaha, kape-kape, parang Mount Samson man ng Manila Bulletin. Sabi ni Angel Loredaha, happy weekend. Lodi ka bandido, Kuya Ira Panganiban, na Quiapo Day, makarinigan sa Lunes, umaambon sa Malolos, Bulacan. Abay, huwag kang magpapaambon at baka ikaw'y magkalagnat. Don't like and share kay MRP, sabi ni Angel Loredaha. Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Don't like and share. Imura Dolores, happy Friday morning, Sir Ira V. Panganiban, good morning. Kay Mura Dolores, kape-kape galing sa Japan. Kurasyon, morning Sir Ira. Good morning Rick. Ferdinand Enriquez, magandang biyernes ng umaga po Sir Ira. Angel Loredaha, today 9-11, happy birthday in heaven, former President Ferdinand Marcos Jr. Peter Nicolevis Rasputin, good Friday umaga Boss Idol Ira and all solid Iranians na nakasubaybay. Talaga may pangalan ka na Pedro eh, no? Si Brother Joy Barbosa nanonood. Good morning, brother. Shirley Uyang. Good morning, Sir Ira. Good morning, Shirley. Si Alvin and Tintin Reyes di Matulak. Alvin, Tintin, good morning. Have a nice Friday, Ira. Sabi ni Tintin at ni Alvin. Have a nice Friday kayong dalawa dyan sa New Zealand. Ha? Roxanne Costo, good morning po, Sir Ira V. Panganiban. Good morning, Roxanne. Joy Barbosa Doria, birthday today ni former ni Ferdinand Marcos Sr. Naalala ko, libre siya kay train dati pag September 11. Plus Papa, happy birthday Apo Lakay Sr. Happy birthday nga. Mercy Fernandez Narciso, blessed morning Sir Ira P. Alas 8:15 o 16 na po ng umaga. Nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas ayon sa PAGASA. Manakanakapag-ulan dulot ng hanging habagat o southwest monsoon ang mararanasan sa Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales at Bataan. Nagbabala sa posibleng flash floods at landslides dulot ng malakas na ulan ng PAGASA. Makakulimlim naman ang ikalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, Western Visayas at Northern Samar dahil sa habagat.
nagbabala din ng pag-asa na maaaring magkaroon ng flash floods o landslides dahil sa malalakas na ulan sa mga lugar na ito. Bahagyang mahulap hanggang maulap na kalangitan naman na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorm. Mahina hanggang katamtama na hangin mula Timog Silangan, Pahilagang Silangan ang maasahan sa Northern Luzon na magdudulot ng pag-alon sa karagatan na abot ng kalahati hanggang 2 metro o 2 kalahating metro ang taas. Gayon din sa Visayas at nalalabing bahagi ng Luzon, mahina hanggang katamtamang ihip ng hangin mula naman sa Timog Silangan, Pakatimugan na magdudulot ng kalahating metro hanggang 1.8 metrong taas ng alon sa mga baybayin. Ito din ang inaasahang kondisyon ng pag-ihip ng hangin sa Mindanao sa direksyong Timog, Patimog, Kanluran sa parehong taas ng alon sa baybayin dagat. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.45 ng umaga, lulubog mamayang alas 6.01 ng gabi, 16 minutes ang lamang ng liwanag sa dilim. Si Mercy Fernandez Narciso, blessed morning, Sir Ira. Blessed morning, Sir Ira P. Thank you, Mercy. Arlito Cabiles, good morning, Sir Idol Ira, TGIF. Oo nga, it's a Friday. Thank God it's Friday. Oksan Koso, gandang umaga din po kay Mami Dang ni Sir Ira. Ba, matutuwa siyo si Mami Dang niyan, ha? Roxanne Costo. Sa Moya Bernante, morning MRP, morning Sir Ira, September 11, terrorist bombing attacks. Oh, di ba? Sineselebrate natin yung birthday ni Apple Akay dito sa Pilipinas at saka yung birthday ni Tita Carmen. Pero kinocommemorate naman ng mga Amerikano yung kanilang day of mourning sa Amerika dahil dun sa 9-11 attack noong September 11, 2001. Ang exchange rate natin ngayong umaga, real time ay umakyat na naman. Nagbukas siya sa isa na namang record high. Record low. Kasi nagmamahal ng piso. Ang

0: Eh, mga 4-5 million sila eh. Tapos sa siyempre times 4, times 5 dahil pamilya nila, 4 million times 5, 20 million. Marami-rami din yun. Marami-rami din pala makikinabang. Okay na rin, okay na rin. Ito, hindi okay. Ano si Mami Dang? Good morning, Mami Dang. Posible namang tumaas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa sa susunod na Martes, next week, September 15, batay sa galaw ng pandaigdigang presyo ng langis. Ayon sa isang source sa industriya ng langis, tinatayang 2 piso hanggang 4 na piso kada litro ang posibleng dagdag presyo sa gasolina. 2 pesos to 4 pesos increase per liter sa gasolina. Maaari namang pumalo ng 3 piso hanggang 5 piso kada litro ang itataas ng presyo ng diesel. 3 pesos to 5 pesos per liter increase sa diesel. Batay ito sa monitoring ng average ng mean of Platts Singapore o MOPS at galaw ng foreign exchange mula September 7 hanggang September 9. Inaasahang i-anunsyo sa Lunes, September 14, na actual na oil price adjustment ay patutubad naman kinabukasan, Martes, September 15. Kung matutuloy ito, ito na ikalawang sunod na linggo na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngayong linggo lamang nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng dagdag presyo na 69 centavos per liter sa gasolina, 5 pesos and 18 centavos per liter sa diesel, at 5 pesos and 58 centavos per liter sa kerosina. Dahil dito muling pinangangambahang madadagdagan ang pasanin ng mga motorista at consumer dahil sa posibleng panibagong pagtaas ng presyo ng langis. Si Aye nag-research. Oh. Former President Ferdinand Marcos Sr. was born on September 11, 1917 in Sarat, Ilocos Norte, Philippines. Kaya ang tawag sa inyo, Sarat ang ilong. The 54th anniversary of the Declaration of Martial Law in the Philippines is commemorated on September 21, 2026. Tapos 1 month before that, yung August 21. Kita nyo nga naman ano, kita nyo nga naman. Dali lang! Senator JB, hinikayat ng PNP na paigtingin ang laban sa online scams. Sa may ulat, si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Habang mas marami ng Pilipino ang nahihilig sa online shopping at iba pang digital transaction, nananawagan si Senator Joseph Victor Esito sa Philippine National Police na paigtingin ang kampanya laban sa online scam at palakasin ang mahakbang para protektahan ang mga biktima at papanagutin ang mga scammer. Sa budget deliberation ng Department of Interior Local Government at ng mga attached agencies ito, kabilang ang PNP, sinabi ni Resito na bagamat bumaba ang insidente ng online selling scam mula 3,025 na kaso noong 2024 tungo sa 1,525 noong 2025, nananatili pa rin itong pinakakaraniwang naiulat na uri ng cybercrime. Si Resito, Chairperson ng Senate Committee on Finance, ay nagtanong sa PNP kung ano ang mga konkretong hakbang na ginagawa nito para tulungan ang mga biktima ng online scam, lalo na ang mga nawalan ng pera sa pamamagitan ng Facebook Messenger, online shopping platforms at iba pang digital transaction. Iginit din ng senador kung tinutulungan ba ang mga biktima na mabawi ang kanilang nawalang pera at kung natutukoy at nauusig ng mga otoridad ang mga salarin. Sinabi naman ni PNP Chief Director General Police Melencio Nartatis Jr. dito kay Ercito na pinag-iibayo ng PNP ang kampanya laban sa cybercrime sa pamagitan ng anti-cybercrime group ng 911 emergency hotline at ng pagtatalaga ng mga trained investigators na nakakatulong para mapababa ang cybercrime cases mula 40% ng recorded crimes tungo sa umigit kumulang sa 15% hanggang 20%. Hinimok din Ercito Sinartatis na lalo papalakasin ang kakayanan ng PNP anti-cybercrime group sa pamagitan ng pagbibigay ng karagdagang tauhan, kakabitan at digital forensic resources upang makasabay sa mga cybercriminal na patuloy na bumubuo ng mga sopistikadong paraan para manloko ng mga Pilipino sa kanilang pinaghirapang pera. Tiniyak naman ni Nartatis sa mga mababatas ang ginagawa ng PNP

0: ang lahat ng makakain nito para i-upgrade ang kakayanan at paunlarin ang kasanayan ng mga cybercrime investigators. Ako si Giorgio Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandero TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Kung ako, si JB, alam niyo kung anong gagawin ko? Ang gagawin kong batas, kapag ka napatunayan ng PNP na scammer talaga yung nakausap nung biktima, di ba? Kahit katangahan pa eh, di ba? Willful na pang i-scam naman yung nakausap niya. Alam niyo kung anong gawin nila? Ang gawin nila, papagbayarin nila, ipasoli nila yung pera dun sa platform na ginamit para ma-scam sila. Halimbawa, Facebook Messenger, pwede papagbayarin mo yung Meta. Sabihin mo si Meta, bayaran mo yung nabiktima. Sabihin ng Meta, ba't kami magbabayad? Eh, siya nagpaloko kasi ginamit yung platform nyo. Nang sa ganun, yung Meta mismo ang magpupulis dun sa platform nila. Ang nangyayari kasi, wala kayong pakialam dyan, bahala kayong maghanap magabon. Di ba? Libre si Meta, eh, laki-laki na kinikita ni Meta. Di ba? Alam niyo ba pag may transaction kayo ngayon sa Facebook? Ha? Meron ng tax? Yung dating binabayaran yung 10 piso, ngayon pag nagbayad kayo, 13 pesos na. Oh, nagbabayad tayo ng tax sa gabi, ano? Nagbabayad tayo ng salapi sa Meta para sa ilang serbisyo nila. Tapos pag tayo na scam, gagastos pa tayo para maghabol dun sa scammer. Kaya, dapat papanagutin natin yung platform na nag-facilitate ng scammer. Para ang gagawin nila, sila na yung maghihigpit dun sa mga scammer dahil pag may na-scam, sila magbabayad. Dapat ganun. Tama mali. Tama mali. Sabi nga ng boss Jake ko. Tama mali. William Trenta, magandang Munggo Friday. Daniel Libigas Jose, good morning Sir Ira. Always watching your show through though seldom commenting. Okay lang yan, basta nood ka lang, di ba? Basta may natututunan ka, maligaya na ako. Di ba? Okay na yun. William Trenta, may mga umalis pala na senador papunta Singapore. Alam na dis, magtatagumpay ang convict. Mabuhay ang impeachment process. Ubo, ubo, ubo. Sabi ni Wen Chime, good morning Sir Ira. Wala na talagang pagbaba presyo ng bilihin sa Pilipinas. Julio M. Trenta, magandang Munggo Friday. Sabi ni Julio M. Trenta. Hindi, nagpunta lang ng Singapore. Kaya naman, oh, hindi naman, hindi ko alam. Di ba? Pero, mamaya, pag-usapan natin ito. Pag-usapan ko lang ito. Inaprobahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Capital Region, ang panibagong 60 pesos na dagdag sa arawang minimum wage ng mga kwalipikadong manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila. Ayon sa Department of Labor and Employment, inaprobahan noong September 7 ang Wage Order Number 28. Number 27 yung ano tini-RO eh. Ang Wage Order Number 28 at isinumite na ito sa National Wages and Productivity Commission para sa kumpirmasyon. Kapag pinagtibay, maaari itong mailathala sa September 11 at maging epektibo sa September 26 o 27 ayon kay RTWPBNCR at DOLE NCR Regional Director Roy Buenafe. Nilinaw naman ni Labor Secretary Francis Tolentino na hindi ibinawas ang 60 pesos sa 85 pesos sa dagdag sahod sa ilalim ng Wage Order Number 27 dahil hindi pa na ipatutupad ang naunang kautusan. Pinigilan ng Pasig RTC ang pagpapatupad ng Wage Order Number 27 na sana'y magbibigay ng 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ayon sa DOLE, inilabas ang bago kautusan upang mabigyan ng dagdag na kita ang mga manggagawa habang nakabinbin ang usaping legal kaugnay ng Wage Order Number 27. So, ano, over and above pa yun, yung 60 pesos, 60 pesos ba o 65? 60 pesos, over and above pa yun. Na hindi ko alam kung pag nilift ng Pasig RTC yung TRO at saka injunction, eh sasabihin ng pamahalaan, o ayan, kinover na nung 60 pesos sa wage order number 27, yung 60 pesos na binigay ng wage order number 28. So yung 25 pesos na lang next year sa Enero ang itutuloy. Hindi ko alam. Pero kung kilala ko yung mga politiko, pwedeng doon tayo pumunta eh, di ba? Pwedeng doon tayo pumunta. O, yun lang yun. Sabi ni Tatay Strauss Fernandez, maayong buntag by IRA, arraignment of BPISD today. Amidst an ongoing impeachment trial, mali yata yung konstitusyon na nabasa ko. Whatever happened to forum shopping provisions of the revised penal code? May tinetesting sila. To be honest, may tinetesting sila. Kasi alam naman natin, naaabot lahat yan ng Supreme Court eh. Ang tinetesting nila is yung fait accompli. Ano ho yung fait accompli? Ito yung wala na eh, tapos na eh. Para yung kay Duterte. Fait accompli yun eh. Wala na, tapos na eh. Ano pang gagawin namin? But hindi na kami kailangan gumalaw. Parang yung sa Senado na maling ano, maling bilang ng quorum. Wala na eh, tapos na eh. Fait accompli. Pagbabalik ang Morning Report Pilipinas, pagkatapos ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8:31 na po ng umaga.

Las 8:33 na po ng umaga. Babalikan yung Morning Report Pilipinas. Magkita inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Huwag po ninyo kalimutan na ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Si Evangeline De Salisa, good morning Sir Ira. Sana si Alden Richard sa mga comment niya against corruption sa politika hindi maging ala Richard Gomez na bumaliktad. Kami niya ito bumaliktad si Goma. Medyo iba lang yung ano niya. Iba lang yung kanyang ideological and political alignment. Kaya naman no. Kaibigan ko yan, kahit hindi, minsan hindi kami magkasundo sa aming ano, political and ideological ano, ideas. Pero magkaibigan kami yan. Julian Prenta, tignan mo nga naman ang galing ng ating pamahalaan. Meron na tayong 60 pesos na tasa sahod. Yan ang totoong malasakit sa bayan. Mabuhay PBBM. Sa 60 pesos na yan, may pang buy one, take one burger na ako. Ubo. I-tax nyo kasi yung mayayaman. Kung ako ang presidente ng Pilipinas, alam ko malilintikan ako, pero kung ako presidente ng, kaya hindi ako magiging presidente ng Pilipinas. Pero kung ako presidente ng Pilipinas, ang una-una kong gagawin, lahat ng kumikita ng mahigit 100 milyon bawat taon, gagawin kong 55% ang tax nila across the board. Walang tanong-tanong. 100 million ang kita mo ngayong taon, ha? O 55 million akin. Hindi mo naman mauubos yung 45 million sa loob ng isang taon. Unless bibili ka ng 18 helicopter, isang jet, 10 bahay sa Forbes Park, yun, mauubos talaga yun. Mas 8:36 na po ng umaga. Dinalaga ng Senate Impeachment Court ng tatlong retiradong Chief Justice ng Korte Suprema at isang retiradong Associate Justice bilang amici curiae o friends of the court upang gabayan ng korte kung kailangan bang baguhin ang bilang ng boto para makonvict o ma-acquit si Vice President Sara Duterte. Aharap sa Impeachment Court sa September 16 sina dating Chief Justice Artemio Panganiban at Renato Puno kasama si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna para magbigay ng ekspertong paliwanag sa issue. Samantala, magpapasa naman ang legal memorandum si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. na siya ring presiding officer sa impeachment trial ni dating Pangulong Ferdinando Joseph Estrada. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol, bibigyan ng oras ang tatlong retiradong justices para magpresenta ng kanilang argumento sa session hall. Ang memorandum naman ni Davide ay direktang ilalagay sa record. Pagkatapos ito, papayagan ng mga senator judge na magtanong. Itinalaga ni Presiding Officer Francis Escudero ang mga amici curiae. Matapos hilingin ni Senator Judge Erwin Tulfo noong Martes na balikan ang hatol nito sa voting threshold. Discuss ko yung mga judges na yan, yung mga justices na yan. Sandali. Bilinaw ni Senator Judge Erwin Tulfo na hindi niya layunin pababain ang constitutional threshold para matulan si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sa isang chance interview, sinabi ni Tulfo na nais lamang niya malaman kung isasama pa rin sa batayan ng pagbilang ang mga senator judge na hindi makadadalo sa mismong botohan. Naging mahalagaan niya ang usapin dahil posibleng may mga senator judge na nasa ibang bansa, nakalive, nagtatago o nasa kustudiya ng araw ng botohan. Sa impeachment trial ng Martes, tinanong ni Tulfo kung ang 2/3 vote ng all members of the Senate na nakasal sa konstitusyon ay dapat ibatay sa buong 24 na senador o sa aktual na bilang ng mga senator judge na makaboboto. Kung pagbabatayan ng buong 24 na miyembro ng Senado, 16 na boto ang kailangan upang mahatulan ang vice-presidente. Inutulon ito ng PDP Laban na imposibleng pagbaba ng kinakailangan 16 na boto upang mahatulan si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial na ayon sa partido ay paglabag sa konstitusyon.
Inilabas ang partido ang pahayag matapos talakayan sa 23 araw ng paglilitis sa posible pagbabago sa voting threshold dahil sa 4 sa 20 na senador ang hindi nakakalahok sa proceeding. Sa ilalim ng Article 11, Section 3, Paragraph 6 ng 1987 Constitution, kailangan na pagsang-ayon ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado upang matahatulan ang isang opisyal sa impeachment. Sa kabuuang 24 na senador, katumbas ito ng 16 na boto. Tinawag ni PDP Laban na spokesperson Ferdinand Topacio ang 16 na boto na immovable standard na hindi umano maaaring baguhin batay lamang sa aktual na bilang ng mga senator judge na nakadadalo. Iginiit niyang malinaw ang layunin ng mga bumalakas sa konstitusyon at suportado ito umano ito ng deliberasyon ng Constitutional Commission at mga naunang desisyon ng Korte. 4 senador ang kasalukuyang hindi nakakalahok sa paglilitis. Nakakulong sa makihiwalay na kasong plunder si Senador Jinggoy at Estrada at Rodante Marcoleta. Pinaghahanap si Senador Ronald De La Rosa at nagpapagabot naman sa ibang bansa si Senadora Legarda. Okay, balikan natin yung kwentuhan. Yung dalawa, si Chief Justice Artemio Panganiban sa mga naunang interviews ay sinabing dapat pag-aralan yung voting threshold. Although inamin niya na constitutionally malinaw ang sinabi ng konstitusyon, di ba? Pero sabi niya, baka kailangan mag-adjust na tayo sa panahon. Di ba? Pero constitutionally, inamin niya na malinaw ang pagkasulat at reading ng konstitusyon. Medyo iffy lang siya, iffy. Meron siyang if but pero ngunit ba subalit sa dadapwat. Meron siyang ganon. Meron siyang ganon. Diba? Merong if but subalit dadapwat. Diba? Si dating Chief Justice Renato Puno medyo ganon din ano. Iffy-iffy. Diba? Pwedeng mag-adjust, pwedeng hindi. Pero again, ang posisyon nitong si Puno is malinaw yung konstitusyon. Eh. Diba? Hindi vague dun sa threshold and standards. Diba? Si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, very strong ang posisyon niya. 16. Isa sa nagsulat ng konstitusyon si Ascuna. And very strong ang kanyang posisyon na hindi 16 all 24 members must be counted. Halos lahat ng interview, yun ang sinasabi niya. Hindi po pwedeng galawin yung threshold na 16. Diba? Binabase din niya sa naging diskusyon ng Constitutional Commission na nag-draft at nag-approve ng 1987 Constitution. Si Ascuna yan. Si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. ay very strong din ang kanyang posisyon na immovable ang 16 vote threshold. Okay. So ngayon, meron tayong dalawang senador na very strong ang position and very strong ang argument. Ang nagustuhan ko rito, si Justice Marvick Leonin on another topic, hindi tungkol dito sa threshold na to. On another topic, sinabi niya that the Constitution must be read as it is written. Although kinwalify ni Associate Justice Marvick Leonin na even na the Constitution is a living, breathing document. Ibig sabihin, kailangan mag-adjust din tayo sa times. Pero kinwalify pa rin niya yun. Sabi niya, kailangan nating mag-adjust dahil sa mga ilang bagay katulad ng technology, diba, katulad ng current social and
and the practical trends ginawa nga niya, example na eh kung susunod tayo dun sa lumang libel laws, wala pang internet noon. Wala pang social media noon. Napakahirap namang doon tayo magre-rely sa lumang libel law. Kaya ipinasa yung cyber libel law. Sabi niya, which is true. Pero sinabi rin niya na there are moral implications sa konstitusyon na hindi pwedeng galawin. Okay, so, sabi ni Marvick Leonen, the Constitution, although living and breathing document, must be read as it is written. Because, sasabihin nila, eh hindi, it's only words, it's only letters. Sabi ni Marvick, yes, exactly. That is what the Constitution is, letters. And you follow the letters. You follow the word. Bakit ako pumupunta ron? Bakit ko dinadala doon? Because ang wording ng konstitusyon pagdating sa impeachment at voting threshold is all members of the court. All members of the Senate. Hindi sinabing all members. Alam nyo, yung mga, nung dinadraft yung konstitusyon, and I remember this because tao na ako, like, kolehiyo na ako noon, eh. Di ba? Tinututukan na namin yan. Eh. Di ba? Nag-aaral na kami, tinututukan na namin yan. Eh. Di ba? Binabasa na namin sa dyaryo yung mga diskusyon dyan. Eh. Di ba? Every article, every paragraph, grabe ang diskusyon. Alam nyo bang yung comma, yung period, yung end, yung or, yung but, yung whereas, pinagdidibatihan ng ilang oras yun? Yung end at or lang. Naalala ako noon, pinagdibatihan ng isang araw yun. End at or. Kung ang ilalagay ay end o ang ilalagay ay or. Bakit? Magkaiba daw yun. Pag sinabi mong end, magkasama palagi. You and I. So tayong dalawa palagi. Pag sinabing or, pwedeng wala yung isa. You or I. Pwedeng ikaw lang, pwedeng ako lang, pwedeng dalawa tayo. Ganun katindi yun. Ganun katindi ang diskusyon sa konstitusyon. Ngayon, babalik ako doon sa pinag-usapan natin. And I'm talking as a language person because I'm a journalist. I deal in languages and words and letters and innuendos and the hidden meanings of what they say. Okay? Nung sinabing all members of the Senate, matagal na pinagdebatehan yung all members of the Senate. At ang rasyonal doon is dahil ang tatanggalin mo ay mga taong milyon-milyon ang bumoto, katulad ng Pangulo, ikalabang Pangulo, di ba yun yung Chief Justice? Dahil inappoint yan ng Pangulo na milyon-milyon din ang bumoto anyway. Pero mga Senador, di ba yun yung Ombudsman? Dahil inappoint yan ng Pangulong milyon-milyon din ang bumoto. Okay. Anyway. Di ba? Yung desisyon laban dun sa binoto ng milyon-milyon ay dapat manggaling dun din sa ibinoto ng milyon-milyon. Kung tatanggalin mo yung apat na senador na may pinakamarami pang may mga pinakamaraming boto pa. Pero biro, hindi ko konti ang boto ni Loren Legarda. Hindi ko konti ang boto ni Bato de la Rosa. Number 5 si Bato de la Rosa. Hindi ko konti ang boto ni Rodante Marcoleta. Hindi ko konti ang boto ni Jinggoy Estrada. Combined, tens of millions pa rin yan. Pag hindi mo sila pinayagang sumali sa pagdinig ng isang presidente na ibinoto ng 32 million, dinis-enfranchise mo yung desisyon
nung ilang pong milyon na bumoto dun sa apat na senador. Tinanggalan ng botante. Bakit? Kasi yung judges are the voice of the people. Kung yung mga congressman, boses ng mga Pilipinong nagre-reklamo, yung mga senador, boses ng mga Pilipinong magdidesisyon kung papakinggan ba nila yung reklamo ng mga Pilipinong nagre-reklamo. Pag tinanggal mo yung mga senador, tinanggalan mo ng boses yung mga bumoto sa mga senador na yon. Binastos mo sila. Kaya sabi nung konstitusyon, gumagawa ng konstitusyon natin, di ba? Nung binuo nila, all members of the Senate. Kasi, kung ang gusto nila, and I will stress this, dahil ganyan mag-isip yung mga framers of the Constitution natin, ilang beses nang pinatunayan to sa napakaraming debate sa Korte Suprema. Kung ang gustong sabihin nung framers of the Constitution ay kung ilan lang yung nakaupo doon na senador, ang pagkaka-wording noon is all sitting members of the Senate during the impeachment proceedings. Ganong kalinaw dapat yung pagkakasabi. Hindi naman sinabing all sitting eh. Ang sinabi all members. And may specification kung sino-sino yung mga miyembro ang hindi pwedeng bumoto. Pag nag-resign ka, pag tinanggal ka, pag suspendido ka, pag namatay ka. May specific requirement for that senator to not be included in the vote. Boss, wala pa naman namamatay. Diba? But then again, hindi sinabi na pag nangyari yon, mababawasan yung threshold. Walang ganung sinabi yung konstitusyon. Pero malinaw ang konstitusyon, all members of the Senate. And the Senate is composed of 24 senators. Aharap sa inyo sa atin si Artemio Panganiban, si Renato Puno, na ifi-ifi. Pagka diribate siya ni Adolfo Ascuna at ni Hilario Davide, at nagkabanggita na ng konstitusyon, medyo magbabago yung posisyon ng mga yan. Hindi mag-a-agree, but I doubt kung sasabihin nilang pwedeng baguhin yung threshold. Kaya sabi ni Erwin, hindi naman namin binababa yung threshold eh. Tinatanong ko lang kung pwedeng bumoto yung apat. Yun na rin yun eh. Kasi ang threshold is 6. Pero magte-technical si Erwin Tulpo. Sabi niya, hindi, ang threshold 2/3. Oo, pero ang legal basis, 24. Doon ka nag-create ng doubt, Erwin Tulpo. Alam na natin yan. Semantics yan eh. Prepare tayong journalist eh. Papaikutin mo lang yung salita. I'm not saying we should lower the threshold. I'm just saying there are 4 senators who cannot vote. So it shouldn't be 16. Pero 16 yung threshold eh. No, the threshold is 2/3. The base is the one I'm questioning. Ano mo na yan? Ikaw naman, oh. Kita reporter eh. Pinimamin ng malinaw ang batas, naghahanap lang ng butas si Tulpo.

ito, giniit pa ni detain Senator Rodante Marcoleta na nanatili ang kanyang karapatang bumoto bilang Senator Judge impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil wala siyang preventive suspension. Nakasadto sa 16-page letter na ipinadala ni Marcoleta kay Senate President Sherwin Gatchalian at kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero. Ayon sa senador, hindi na bakante ang kanyang posisyon kahit naharap siya sa kasong plunder at sa lukuyang nakakulong. Iginiit din niyang hindi siya nagbitiw o idineklarang incapacitated.

sana ako i-discuss kaya lang, wala nang oras eh, di ba? Ito na lang. Mananatiling naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center si dating House Speaker Martin Romualdez hanggang sa may bagong utos ng Sandigan Bayan 3rd Division. Ayon kay Dr. Rosalio Torres, mataas ang panganib na atakihin sa puso si Romualdez at maaaring malagay sa panganib ang kanyang kondisyon kung ililipat siya, lalo na hindi mahalaga ang golden hour, lalo na dahil mahalaga ang golden hour para sa agarang paggamot. Naharap si Romualdez sa kasong plunder. Hiniling naman ang prosekusyon na payagang suriin ng mga independent government doctors sa kondisyon ni Romualdez. Tinutulan din ito ang patuloy niyang pananatili sa ospital at iginiit na dapat siyang dalhin sa pasilidad ng Bureau of Jail Management.

0: Daming ano, daming comment. O sige, basahin natin. Tinatago ng mga mayayaman sa charity o foundation yung yaman nila. Pwede na, basaba sa 100 million, 55% tax. Mallorca, bakit kailangan pa nila na Michi Curie? Eh, nagsabi na ang PO sa simula pa lang. Angelo Perez! Angelo Perez, TGIF! Yes, sir! Thank God it's Friday! Roxanne Coso, Sir Ira, halata naman na atat ang Tulfo Brothers sa may PC Sara Duterte. Pero hindi po nila makukuha ang mga boto ng mga Duterte supporters. Evangeline De Salisa, Erwin Charotka, ang paliwanag, 2/3 ng 24 members dahil para hindi mamanipulate ang bilang gaya ng pagpapakulong, pagduhol sa mga senator judges. William Trenta, kailangan mag-adjust sa mga nangyayari ngayon. Magtiwala tayo sa law bending. Talagang ano ha, avatar ka ha. Mark Mallorca, when the law is clear, there is no need for interpretation. And Libigas Jose, sana po manaigan 16 votes threshold at huwag ipilit ang gusto ng iba. Mr. Nikolevich Rasputin, happy relaxing and safe weekend. Boss Idol Ira and every all KMRP sa DGRJ Bandidos, return on Monday. O nga, sa Lunes na tayo. Kimura Dolores, salamat at ingat po Sir Ira B. Panganiban, happy weekend po. San Coso, nag-iba na rin po ang pronouncement ni Frank Drilon regarding 2/3 votes ng Senado. San Coso, ha ha ha ha, ang galing mo gayahin ang pagkaslang ni Erd. Kimura Dolores, tumbang presyo ang datingan ni Eric Erwin, mahilig bang bato ng maling batas. Joy Barbosa Doria, di na nila need magdebate, makinig na lang sila sa paliwanag ni Mo, lalo na si Erwin Tulpo, buti andiyan ka. Julio M. Trenta, get well soon, Speaker Martin. Go talaga, Julio M. Trenta. Pero oh, get well soon. Get well soon. Shirley Uyang, Sir Ira, slang ka na rin. Well, it's so easy to be slang, you know. I mean, just to imitate these guys is really not a problem. Because we grew up with this kind of... people talking English, you know. Sibat na nga ako. Sibat na ako. Naubos na oras ko. Kami mabubushit sa akin na naman. Di ba? I gotta go! My program is over. And the time to say goodbye and have a weekend is the right time, right now. So, I will see you in next week's impeachment. And we will give you the question, your honorable presiding officer. Gotta go. Gotta go. Susunod na po si Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. Matala, ito po ang inyong Morning Report Pilipinas. Lunes at Biyernes, alas 8 ng alas 9 ng umaga. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band ng DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused on sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I will see you next week. I'll see you Monday. Bye-bye guys. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Hi. Hello. Good morning. Good morning sa ating mga kababayan dyan. Parang jam-packed yung harap ng Hall of Justice dyan sa Quezon City Hall. Kanina pa, nag-converge dyan ang napakaraming media, bloggers, at mga kababayan natin, supporters ng Vice President Sara Duterte. May mga usisero. Andyan din po. Aalamin kung anong mangyayari. Ay nakatakda ngayong araw, mga ka-RJ Patrol, yung arraignment sa grave threats na kasong criminal complaint, kaso na isinampa laban sa Vice President Sara Duterte. Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. At dito na po, RJ Patrol on a Friday. Sabi ng mga nasa FM stations. On a Friday, TGIF, September 11, 2026. There's something unusual for today. Nga ka-RJ Patrol. Una, 109th remembering the former strongman dictator Apolacay, former President Ferdinand Marcos Sr. Born on September 11, 1917. 109th birthday. Kung bibilangin natin, nasa 109th birthday ng Yumaong Apolacay, Ferdinand Marcos Sr. 25 years. Kung babalikan din natin yung kasaysayan, yung napakalagim na trahedya nangyari. Talaga sangkatutak yung namatay. 25 years anniversary. Oh, September 11, 2001. Yun yung Twin Towers dyan sa New York. Binangga ng mga eroplano ng mga terorista at ang daming namatay doon. Gumuho mismo yung Twin Towers nung mga panahong yun. Yun ang pinakamatangkad, pinakamataas na building sa buong mundo. Biglang na break ng Petronas ng Malaysia. Ngayon yung sa Dubai na pinakamatayog na pinakamataas na gusali sa buong mundo. Yo, ano bang unusual? Unusual ba yung pag-converge ng ating mga kababayan diyan sa Quezon City Hall para tunghayan, saksihan. Ang itinakta ng Quezon City RTC Branch 98 arraignment sa kaso, babasahan ng sakdal ang pangalawang pangulo ng Pilipinas, Inday Sara Duterte. While nagpapatuloy yung debate na pwede bang kasuhan ang isang impeachable official of the land. Di po ba, di ba sinasabing hindi pwede? Mag-enjoy sila ng immunity from suit, pero ito'y alam mo na, yung kung ugaling Pinoy, kulturang Filipino, makalusot lang. Papalusot, papalusot. Lahat na gagawin. Bendalo na. Ang unusual ngayon ay parang gustong, sabi nga, 1, 2, 3, 4 witnesses attesting to the truth of a certain lie. Might someday becomes true. Admitted. Ito ay magiging totoo at tama. Isipin nyo ha. Isipin nyo. Alam nyo po yung makalusot lang, maayos lang, aayusin ka. Ano ba yung pang-ayos natin ngayon? Maleta. Mali-maleta. Hindi naman na tayo nag-i-insinuate na yung mga talagang parang nangangayupapa, ang tawag yan? Anong tawag yan? Naka-frustrate. Tawag yan? Nangangayupapa sa mga may kapangyarihan na may pangakong magbibigay ng maleta. Maliit, maleta lang. Maliit, maliit man, malaki. Maleta lang yung katapat ng bawat isa. Masaya ba yon? Masaya ba sa atin yon? Masaya ba? Hindi masaya kasi pera ng taong bayan yung pinambabribe, pinamsusuhul sa mga yung tingin nila ay pagdating ng araw ay magiging kalaban. Suhulan mo na ngayon. Para mula ngayon, ang masuhulan mo ay kakampi na. Diba? Isa pang unusual, nakakatawa. Oo nga, sa mga usap-usapan dyan sa barberia, sa mga, although hindi naman tayo nagpapagupit, long hair. Usap-usapan dyan, kapag ikaw ba ay pupunta para manghuli ng mga yung mga kriminal, salarin, o yung tinutugis ng batas, mag-a-announce ka ba sa media? Sasabihin mo ba yan? Tulad ng ang dami nating nakapalibot na issues na tungkol sa mga ganyan. Yung, gusto mo pang malaman ng kalaban mo kung pupuntahan mo siya? Di po ba hindi? Yun ang nangyayari. Isipin nyo na lang. Balikan natin yung sabi na nasa France na ba yung magkapatid na Rimulya? si DILG Secretary John Vic, nasa France na ba? daw siya? Maninikluho doon sa Lyons, France, yung lugar kung saan nandoon ang headquarters ng Interpol, International Police, sa buong mundo. Para mabigyan ng matinding pagsulong, pagpursu sa red notice para kay Saldico. Di po ba? Nandun daw sila. At isa pang balita ay nandun din daw sa Francis Saldico. Hindi ba nagtakbuhan na yung huhulihin mo kapag ina-announce mo kung saan ka pupuntahan mo na siya? So tuloy itong magkapatid, mga Rimulya brothers ay talagang pinupuna ng taong bayan. Hindi sila nag-exercise o nagpa-practice ng tamang estratehiya para sa isang alimbawa, military operation o police operation. Di ba hindi mo dapat sinasabi? Kaya nga may plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. Kasi nga pagpipilian mo kung saan ang pinaka-epektibo na operational strategy. Hindi yung magsasalita ka, harap ka sa publiko at sasabihin mo yung mga susunod na plano mo. Unless na yung pagsisinungaling lang naman ang gusto mong mangyari para lang mapanood ka ng taong bayan, ng sampayanan. Iharap ka ng harap sa media para may name recall. Oh, malapit na 2028 national elections. Ano ba yung higher position tatakbuhin mo? DILG Secretary John Vic. Pareho kayo daw ng kapatid mo na si Ombudsman Boyeng Remulla. Konting kibot lang ay nakaharap na sa media. Ano daw dyan? Media maniac? Hindi naman siguro. Angelo Redaha, 105 days, Pasko na, ka-RJ Patrol. Thank you sa countdown, Angelo Redaha. Report muna tayo. Senator Erwin Tulfo, pinuna ang palyadong fire truck at kakulangan ang equipment ng Bureau of Fire Protection sa mga probinsya. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
5: Pinuna ni Senator Erwin Tulfo sa budget deliberation ng Department of Interior Local Government o DILG ang mga palyadong fire truck at kakulangan sa equipment ng Bureau of Fire Protection o BFP sa mga probinsya, lalo na sa mga malalayong lugar. Ipinunto ni Senator Erwin Tulfo noong nakarang halalan sa kanyang ginawang pag-iikot sa bansa na punan niya na may mga fire truck sa mga probinsya ang hindi gumagana. Aniya ang pangunahing dahilan nito? Base sa mga nakausap niyang bumbero ay nag-aantay pa rin ng mga parts request sa main office o wala talagang nilaan na pondo. Umaasa si Senator Erwin na sana ay may inilaalaan ng pondo para sa susunod na taon para sa mga fire trucks at maintenance parts para sa pagkumpuni nito. Ipinaliwanag naman ni Bureau of Fire Protection o IC Chief Wilberto Rico Neil Quanchu sa ilalim ng National Expenditure Program, nagbungkay sila ng budget para sa pagpapasaayos nga ng mga makina ng mga palyadong fire trucks at maintenance nito na nagkakahalaga ng 3,097,000,000 pesos. Kaugnay nito, pinuna rin ni Senator Erwin Tulfo sa budget deliberation ang pagkakaiba ng equipment ng mga bumbero sa Metro Manila at sa mga probinsya. Aniyas ng senador, sa Kalakang Maynila ay upgraded ang equipment ng Bureau of Fire Protection samantalang sa mga probinsya ay mga bota lang at kapote. Kawawaan niya ang mga bumbero sa mga probinsya na walang oxygen tank at walang mga face mask na protection sa kanilang operasyon. Sinabi naman ng Bureau of Fire Protection o IC Quan Chiu na mayroong nakabimbi na procurement ng mga fire truck sa ilalim ng SICA dahil nire-review pa nila ang specs and terms of reference. Dagdag pa ng opisyal na sa pagkakataong ito, isinasama na nila ang mga kinakailangang kagamitan bilang bahagi ng tools at equipment ng mga fire truck. Aniya sa oras na bilhin na nila ang mga fire truck, may laman na itong mga kagamitan.
6: Election po, I went around. Na-notice ko po may mga ng fire trucks natin sa mga probinsya, hindi ho gumagana po. Kasi may mga, dito po sa Metro Manila, nakita po natin talagang upgraded po yung mga equipment nila, firefighting equipment. Pero sa provinces po, parang wala. Parang bota lang at saka yung parang kapote, wala silang mga oxygen tanks, wala po silang mga face mask sa mga probinsya.
5: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Jojo Sikat. Sa mga report 2027 holidays, inilabas na ng Malacanang. Report ng DZRJ reporter Chona Yu. Chona.
7: Ngayon pa lamang ay magplano na para sa mga bakasyon sa taong 2027. Ito ay dahil sa inilabas na ng Palasyo ng Malacanang ang listahan ng mga regular at special non-working day para sa susunod na taon. Batay sa Proclamation No. 1427 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang sa regular holidays ang New Year's Day sa January 1, Huwebes Santo sa March 25, Biyernes Santo sa March 26, Araw ng Kagitingan sa April 9, Labor Day sa May 1, Independence Day sa June 12, National Heroes Day sa August 30, Bonifacio Day sa November 30, Christmas Day sa December 25 at Rizal Day sa December 30. Special non-working days naman ang Ninoy Aquino Day sa August 21, All Saints Day sa November 1, Feast of the Immaculate Conception of Mary sa December 8 at huling araw ng taon sa December 31. Itinagda ring special working day ang ika-41 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa February 25. Samantala, ay dineklarang karagdagang special non-working days ang Chinese New Year sa February 6, Black Saturday sa March 27, All Souls Day sa November 2, at Christmas Eve sa December 25. Wala pa sa listahan ng Idil Fitir at Idil Adha dahil itatakda pa ang eksaktong petsa batay sa Islamic calendar. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Chona Yu, mula Malacañang, tatlong farm to market road sa Quezon, isusulong Department of Agriculture Calabarzon at mga LGU nagkasundo. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
8: Tatlong farm-to-market road projects ang isusulong sa lalawigan ng Quezon para mas mapadali ang pagdadala ng mga produktong agrikultural mula sa mga taniman patungo sa mga pamilihan. Kabilang dito ha mga proyekto sa Barangay Pakatin sa Pitugo, Barangay Sumilang sa General Luna at Barangay San Vicente sa San Narciso, Quezon. Formal nang pinagtibay ang mga proyekto sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng Department of Agriculture for Calabarzon at ang mga lokal na pamahalaan. Lumagda para sa Pitugo at General Luna sina Mayor Dexter Sayat at Mayor Jose Stevenson Sangalang, habang para naman sa San Narciso ay lumagda si Mayor Florabel Uyap. Sa ilalim ng kasunduan, pangungunahan ng DA4A ang procurement, implementation, supervision, monitoring, inspection at acceptance ng mga proyekto. Katuwang naman ang mga LGU sa road right-of-way concerns, permits at clearance, community coordination at pagpapanatili ng mga kalsada matapos ang turnover. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Salamat, Romel.

Ma'am Ina Gray from Melbourne, Australia. Good morning, Sir Angelo. Good morning, Ma'am Ina Gray. Si Jaime Samoya Bernante, morning tropang ka-RJ Patrol. Morning, Sir Angelo. Today is 9-11. Bombing attack, Sir Angelo. Parang naamoy ko na ang politikong balimbing kababayan kong Pilipino mula Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Pukaw na mo! Hoy! Gising! Oh, sabi ni Jaime Samoya Bernard. Shirley Uyang, good morning, Sir Angelo. Good morning, Shirley. Listening and watching. Thank you. Thank you. Your support. Sino bang binabati ni Jaime Samoya Bernante na magbabalimbing? Politikong balimbing, kababayan kong Pilipino. Mula Luzon, Visayas, Mindanao. Yung bang pagod na? Ha, Jaime? Jaime? O, yung pagod na daw siya at pagod na siya sa impeachment, gano'n. At huli niyang ano ha, huli eh, kumakampi na sa mga pamilya Duterte. Pero nasa majority block pa siya ngayon ha, Jaime. Sasabihin niya na, illegal talaga. Yung pagpapadala kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa ICC, The Hague, Netherlands. Aba, kumakambyo. Ito si Senator Miggs. Naging Senate President yan. Sa sobrang, sa tingin ko lang ha, paninipsip niya sa gobyerno dati. Eh, di ba nakikita nyo yung mga pambubuli ng mga Chinese militia dyan sa West Philippine Sea at yung pinapakitang posisyon, yung stance ng gobyerno natin laban sa China, yung pambubuli dyan at saka pag-aangkin sa teritoryo ng Pilipinas, pati na ang Defense Department, di ba? Eh, napunta si Senator Miggs, parang siya ang Senate President noon eh. Sabi niya, eh, para maipadama natin yung galit natin sa China, boycott na natin lahat ng produktong galing China. Napatawa tayo doon. Oh, sabi ko, tingnan mo nga yung suot mo, baka puro made in China yung suot mo. Oh, yung mga gamit mo dyan. Oh. Uy, si Titus Almonte mula Melbourne, Australia din. Good morning po, Sir Angelo. Thank God it's Friday. God bless you po. Okay, God bless you too dyan sa Melbourne, Australia. Ito si Love, si Lumin Clay, si Mama Lalaine, at Daddy Jerry. Down Under, Australia. Mga OC, ha? Mga OC. Mga OC kayo dyan. Huwag masyadong ano. Masyadong magpalamig. If we go on a full operation, maraming mamamatay because of the nature of the operation. A lot of people will be put in jeopardy. So the negotiations are ongoing where we will smoke him out sooner or later. Aba, matindi. Si Sigarilyo, itataba ako nyo ah. Sabi ni John Vic Remulla, the ILG Secretary, referring to Senator Bato, di ba? Siya yung nagsabi na merong napakalaking tao na kumakanlong sa pagtatago ni Senator Ronald Bato de la Rosa at to the rescue naman kaagad yung abogado ni Senator Bato, si Attorney Torion, Israelito Torion, sinasabi niya. Kung kakamali si Secretary John Vic, wala pong nagkakanlong na big time person, malaking tao, nagkakanlong kay Senator Bato de la Rosa. Sabi ni Secretary John Vic, the authorities are closer to catching Senator Bato, who is wanted on account of a warrant of arrest for charges of crimes against humanity from the ICC, even as talks are ongoing to take him into custody. Oh, aba. So, yun nga, pinalalabas ni Secretary John Vic

0: may matinding negosasyon para ma-turn over sa kanila. Oh, di ba? Ibig sabihin, nag-negotiate sila doon sa, sabihin natin, yung sinasabi niyang nagkakanlong kay Senator Bato, isang malaking tao. Oh, kung malaking tao nga po, eh talagang mag-negotiate ka. Alamin mo kung kaya mo bang i-penetrate yung kuta ng isang malaking tao. Oh, kaya, well, eh, kung yan ay totoo, pangatawanan mo, Secretary John Vic, para ano, magkaroon man lang ng ano, yung paniniwala yung taong bayan sa'yo. Marami kasi, sabi nga ni former Senator Antonio Trillanes, mahilig ka daw magpa-press con, humarap sa media palagi. Pero wala namang successful operation. Pakita mo na magiging successful ang operation. Remembering the old strongman on his 109th birthday. Happy birthday, the late former President Ferdinand Edralin Marcos. Oh, kumusta na yung Hall of Justice dyan sa Quezon City Hall? Oh, talaga namang napakatindi ng pagdadatingan ng mga tao dyan. Nakaabang sila sa susunod na mangyayari dahil nakatakda yung pagbabasa ng sakdal. O, sitwasyon sa QCRTC para sa arraignment ni Vice President Sara Duterte. O, Inday Sara na. Aba, andun yung... Teka, kalolons lang nito sa Club Pilipino, yung grupong Inday Sara na. O, di ba? Parang may napasadahan ako na news item. Yung Inday Sara na movement nag-launch dyan sa Club Pilipino the other day. Para ano? Para, siyempre, isulong. Oo. Isulong yung, ano? Isulong yung pagtakbo sa presidential derby ng Vice President Sara Duterte. Comes 2028 presidential elections. Sino yung something unusual? Isa pang something unusual? Yung confinement ni former Speaker Martin Romualdez dyan sa Cardinal Santos Hospital. Eh, may mga balibalita dyan. Walang basta-basta makapasok sa kwarto niya. Matindi yung cordon sanitaire. Oo. At kaugnay ng balitang yan, dahil officially, sabi ng ombudsman at sabi ni DILG Secretary John Vic, na officially, nasa custody na ng Bureau of Jail Management and Penology as per commitment from the court. Itong si former Speaker Martin Romualdez as formally arrested by authorities while confined at Cardinal Santos Hospital. So, pinagaganda yung ano, gusto, may proposal na pagandahin yung pagandahin yung Payatas Jail ng Sandigan Bayan, para may magandang paglalagyan, magandang ambience ng detention para kay former House Speaker Martin Romualdez. Hindi madapuan ang lamok. Hindi mangamoy dyan sa tambakan ng basura sa Payatas, Quezon City. Any unusual? Maraming unusual sa ating mga isip. Nakakagulo, nakakalito, mga ka-RJ Patrol. Meantime, break muna tayo. Oras impunto, alas 9:30 ng umaga.
1: Kami ang inyong abogado ng masa.
2: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
2: Nang
1: Ang Buhay at Batas.
2: Libreng payo ng abogado.
1: Solusyon sa problema mo.
2: Dito lang sa
1: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
3: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: RJ Patro.
1: Alas 9.32 na po ng umaga sa ating Friday episode ng RJ Patrol. Nabapanggit natin yung payatas. sabi ni Ma'am Ina Gray, one patient, two narratives. Ma'am Ina Gray, sa Lunes, September 14, VP Sara Duterte impeachment trial. Oo. Shirley Uyang, i-confine si Romualdez sa kural ng mga, ano to? Daga at mga ano to? Buaya. Just picture mo, ah. Shirley Uya. Jaime Samoya Bernante, sa tingin ko, Sir Angelo, pagdating sa actual voting to impeach for VP Sara, merong babaliktad sa panig ng majority block papuntang minority block, meaning lilipat sila dahil sa nahihiya na sa taong bayan. Oo. Eh, yun nga, nababanggit mo. Kababayan nga, sa Mindanao yun eh. Nahihiya sila sa taong bayan at tagilid siya. Manalo sa 2028 national elections. Balimbingan pa more. Oo. Eh, yun sinasabi mo si Senator Miggs ba yan? O kasi mismong mga constituents niya sa bukid nun, mukhang may mga sentimentong pinaabot kay Senator Miggs eh. Kasi no less than his father, di ba? Yung Gobernador Joe Subiri ng Bukidnon ay maka Duterte yun eh. Oh. Maleta ba ang dahilan, Senator Miggs? Andiyan ka sa majority block. Itong hula ni Jaime Samoya Bernante, mukhang, yun nga, nagpaparamdam na nga eh. Sinasabing, nako, pagod na tayo dyan sa impeachment trial. Wala na ba tayong ibang gagawin? Diba? Oo. So, siya rin yun, paano ka lang dapat yung administrative o legislative functions ng mga senador, gawin na sa umaga. At sa hapon na lang yung impeachment trial para kahit umabot ng gabi, ayos lang yung impeachment trial. So, nagkaroon ng parang pagkakalendaryo yung presiding officer, Jesus Cudero, mukhang October. By October. Pero magkakaroon yata ng semestral break, ha? May sem break din sila na parang nag-aaral sa eskwela. Oo. Isa pa sa mga napag-uusapan, yung pagpunta sa Singapore ng magkapatid na senador, Senator Alan Peter Cayetano at ate niya, Senator Pia Cayetano, nasa Singapore. Ano ba? Tapos kasama pa si Taguig City Mayor Lani Cayetano dun sa Singapore. Hindi na broadcast yon or hindi na balita kahit mainstream media. Kasi po, ang pagkakaintindi ko sa Senate, basta na lang pwede ka naman mag-abroad pag wala ka namang hold departure order. Di po ba? Naalala niyo si Senator Loren Legarda na pag-alaman na lang natin na sa France, di ba? Kasama yung anak niya, si Batangas Congressman Leandro Leviste, di ba? Leandro Legarda Leviste. Ba, puro L. Di po ba? Bigla na pumutok sa media, andun na sila sa France. Ito namang magkapatid na Cayetano, Senador Pia at Senador Alan Peter, pumutok sa media yung nakita sila, cited na nasa NAIA, leaving the Philippines. May biyahe palabas ng bansa. So, hindi nagkakaroon ng official records ang media na inilalabas ng Senate. Wala yung tulad ng sa Congress, mangangailangan ng isang kongresista na humingi ng clearance sa House Speaker bago siya mapayagang mag-abroad, di po ba? Naalala nyo si former House Speaker Martin Romualdez, di ba nagpaalam yan sa liderato ng Kongreso, sitting House Speaker Faustino Bojidi, pinayagan. Ang problema, nilagyan ng checkpoint ni Boyeng Remulla. hinarang, to be exact, hinarang ni Ombudsman Boyeng Remulla. Maraming spekulasyon na ngayon. Doon sa magkapatid na Cayetano, sabi, ang nag lumalabas na isang ang bilis maglabas ng pahayag sa media ay si Senator Ping Lacson, di ba? BFF ni Senator Alan Peter. Ito yung masyadong mapursigi si Senator Ping para mambusisi umano ng mga anomalya sa flood control sa Taguig City. At may mga revelation siya na sinasabi na may mga nireclaim na areas, mga parcel of land dyan sa tabi ng Laguna de Bay, Laguna de Bay, at napatituluhan. At parang may mali siya yung mga revelation ni Senator Ping na may kamay, may pagkakasangkot si Senator Alan Peter Cayetano. Siyempre, siya yung number one critic ni Senator Alan. So, kasi nga, si Senator Alan hindi rin naman nagpepreno. Hindi naman pumipreno sa salita niya. Hindi ba? Sabihan niyang si Senator Ping Lacson lumaki na yan mula sa tuta na Malacanang naging aso. Ngayon, yung Erwin Tulfo, Senator, hindi tuta ng Malacanang yan. Tuta yan ni Senator Ping Lacson. Tuta, puro tuta lang. Pero Senator Ping daw ay aso na. I sincerely wish him well despite our animosities. Sabi ni Senator Ping Lacson. Bakit? Nag-abroad ba yung magkapatid na Cayetano dahil may sakit ang isa sa kanila o silang dalawa o sino sa kanila? Sabi ni Senator Ping, ito'y kaugnay sa pagbiyahe patungong Singapore sa ibang bansa ni Senate Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano. For all we know, Senator Alan and his wife's trip has something to do with reproductive health. Aba, Senator Ping, ha? Mabigat din yung ano mo, ha? May mali siya. Kasi nga, it's a common knowledge yata. Wala yata ang anak si Senator Alan Peter kay the wife, Taguig City Mayor Lani Cayetano. Reproductive health, ha? Something to do. Nagpapatawa na may halong kantyaw, intriga itong si Senator Ping, which Singapore is known for it. If it is simply health-related, well, I sincerely wish him well despite our animosities. Parang naalala ko tuloy yung kung ganyan magkwento ng medyo akala mo seryoso yung mukha pero may comedy sa likod. Pagbabasahin mo yung sinasabi, nagkukomedya. The late retired Police General Reynaldo Beroya, di ba BFF ni Senator Ping Lacson, pinakulong niya yun eh. Ang balita noon, pinakulong niya si Beroya para mawala sa landas niya para maging chief PNP si Ping. Ginawa niyang makasuhan daw po si General Beroya. Ngayon, nung makalayan si General Beroya, light moment, nagkukwentuhan, sabi, General, may nag-aalok daw na producer ng pelikula, isa pelikula yung life story ng buhay mo. Life story na, buhay mo pa. Sabi ni General, okay ako, okay naman ako. Open book naman yung buhay ko, sabi niya. Nadako sa ano, sabi, di ba number one, sakit sa ulo, tinik sa lalamunan mo, ay walang dilit iba kundi si General Ping Lacson. Di siyempre, kapag sinapelikula yung buhay mo, andun yung isang kontrabida, Senator Ping. Kasi lalabas dun siya ang kontrabida sa buhay mo. Oo, oh, okay lang yan, sabi ni Beroya, General Beroya. Kung sino ba ang gusto mong gumanap sa papel mo bilang General Beroya? Pwedeng ano, Rudy Fernandez o sino yung mga maganda dyan, magaling mag-portray ng General. Eddie Garcia, matal nung araw ha. Eh, paano naman si Senator Ping, si General Ping Lacson? Sino ang plano mong gumanap para sa papel na Ping Lacson sa pelikula mo, General Beroya? Ang sagot niya, siguro mas angkop para gumanap sa papel na Ping Lacson sa pelikula ko, sabi ni General Beroya, ay si Roderick Paulate. Alam niyo na ibig sabihin nun. Oh, hagal pa ka ng tawa. Pero mo, Roderick Paulate, yung magiging gaganap sa papel na Ping Lacson. Ano ba yun? Nauna nang kinumpirma ng Bureau of Immigration at ng NAIA Media na lumabas ng bansa ang magkapatid na sina Senator Pia Cayetano at Senator Alan Peter Cayetano, kasama pa yung asawa o na si Taguig City Mayor Lani Cayetano. Yung sinasabi ni Ma'am Ina Gray na two patients, ano sabi niya? One patient, two narratives. Ibig sabihin, isang pasyente, dalawa yung ano, dalawa yung pinalilitaw na dahilan. O ba? Kwento sa likod ng pagkaka-confine. Sabi ni Shirley Uyang, i-confine nga yan si Romualdez sa kural ng mga daga at buhaya. Eh, alam niyo na, eh, sabi nga, may cordon sanitaire doon sa Cardinal Santos sa private suite. Single bed private room ni former House Speaker Martin Romualdez. Bakit? Bakit? May mga tinatago ba? Sabi ni Shirley Uyang, litsunin na lang yang si Romualdez para matapos na. Bakit naman, Shirley Uyang, lalabas ba na malutong yung balat? Ibig mong sabihin ba, chubby? Malaking kumbaga sa ano, yung pag-aalaga ng baboy ay lalaki ang presyo dahil malaking tao eh. Mataas yung ano, timbang. Oh, mabigat yung timbang. Nanglilitsunin. At mistiso pa. Ibig sabihin, yung jersey na baboy ay puti. Maputi. Yung balat. September 16? Oh, nasa kalendaryo ba 'yon na magkakaroon ng oral argument sa Senate Impeachment Court? Senate Impeachment Court names Amici Curie, who will give expert advices on the impeachment conviction threshold. Oh, 'yan na naman po tayo sa threshold. Si isa sa mga bar-top nutters na kilala natin, naging senador, ngayon ay nagmukhang ano, magka-berk sila ni Senator Alan Peter Cayetano. Napanood ko yung pahayag ni former Senator Coco Pimentel. Aba, balbasarado na. Balbasarado si former Senator Coco. Meron siyang pasubali dito sa threshold na sinasabi. While it is true daw po na may sitas sa 1987 Constitution na all members of the Senate, debatable daw po kasi nung mag-convene yung Senate Impeachment Court at mag oath-taking ang lahat ng Senator Judges, wala doon si Senator Bato. Hindi ba siya nakapag-out noon? Opo. Kasi umusad lang po yung impeachment trial at nag-convene yung impeachment court. Senate President na si Sherwin Gatzalian, Senator. At in-appoint nga po na presiding officer, Senator Cheese Escudero. Kung malinaw sa atin, sa memorya natin, wala doon si Senator Bato nung magkaroon ng mass oath-taking ng Senator Judges, di po ba? Wala si Senator Bato, hindi siya nag-take oath. Pero si Senator Rodante Marcoleta, nakapag-oath yun bago, kasi yung nakaschedule na yung first day ng impeachment trial, saka lang siya inaresto. Di po ba? Tama po ba? Correct me. Oo. So, ang officially, ang hindi nakapag-oath bilang Senator Judge ay si Senator Bato. Oh, debatable nga yun. Although, ang Constitution nagsasabi, all members of the Senate. Hindi sinasabi doon sa Constitution na wala namang namatay. Yung para sabing mabawasan yung 24 na total number ng mga senador, ay siyempre ang unang unang basis ng pagbaba ng bilang sa 24, nabawasan ng isa, kung yung isa ay namatay o napatalsik bilang senador. Wala pa tayong na tutunghayang balita na may namatay sa mga miyembro ng Philippine Senate. Di po ba? So, wala pa pong namamatay. Wala namang ine-expel. Wala namang expulsion. Meron lang mga nakakulong. Tulad ni Senator Jingo Estrada, Senator Rodante Marcoleta. Yung medical leave naman, naka-out yun. Si Senator Loren Legarda, naka-medical leave. Yung magkapatid lalo na, Senator Alan Peter at Pia Cayetano. Nakapag-out yan bilang mga senator judges. So, ang hindi lang na, talaga, kung babalikan natin yung kasaysayan ng impeachment court, ang hindi nakasama sa mass oath-taking ng senator judges ay si Senator Bato. So debatable nga po 'yon kung merong ganong i-inject doon sa oral argument come September 16. Dadalo yung mga amici curiae, yung friends of the court na mga legal luminaries, mga former chief justice ito. Impeachment court names amici curiae, former Chief Justice Hilario Davide Jr., pro yan sa all members. So on threshold 16. Former Chief Justice Artemio Panganiban, medyo may kaunting play. We will see now. Former Chief Justice Renato Puno, ganun din, medyo may play siya. Former Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna. Aba! 1987, isa sa mga framers ng 1987 Constitution. Pro yan sa threshold na 16. Hindi pwedeng bawasan yung 24. Walang namamatay at walang na-expel. Pero yung sinasabi ni Senator Coco, former Senator Coco, hindi natin alam kung may bigat yun sa magiging sentro ng debatehan, oral argument comes September 16 dyan sa impeachment court. Magkakaintindihan po yun. All nga yung sa konstitusyon, di pag all, kahit naka-oath o hindi, all eh. All members. Hoy, si Ramon Efren Lazaro is watching. Thank you, Mon, for your support sa RJ Patrol. Teka. Shirley Uyang, kural ng mga baboy po, hindi daga. Ah, ganun. Tingin ko kasi may baboy nga yung tenga. I-confine si Romualdo sa koral ng mga baboy at buwaya. Nga. Sa baboy pala. Litsunin na lang yang si Romualdez para matapos na. Si kumusta dyan sa Giginto, Bulacan, Mon, Lazaro? Umuulan ba dyan dito? Kumukulimlim ulit eh. Umiinit pero yung himpapawid, kumakapal yung Nimbus clouds. Good morning, Sir Angelo A. Mercy Fernandez Narciso. Thank you, Mercy Fernandez Narciso, for your support. Watching, listening. Randy Santisas is listening. Thank you. For your support, this is RJ Patrol. Sa Lunes, resumption, siyempre, it's Friday. Usually, Senate and the lower house, Camara de Representantes, nag-observe po sila ng four-day work week. Kaya wala silang pasok pag Biyernes. Uy, si Ma'am Ina Gray. Ito na, breaking ni Ma'am Ina. Ipinagpaliban ang arraignment ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa grave threats criminal complaint. Oh, thank you, Ma'am Ina Gray. Oh. Palimbingan na, litsunin. Nilitsunin mo ba, Shirley Uyang? Saka ba malapit? La Loma o dito sa Aling Lidias? Yun nga sinasabi natin, biglang kumakambyo si Senator Mig Subiri. Na pagpapadala daw kay Tatay Digong sa ICC, isang malaking pagkakamali. Hindi pwede yan. Too arbitrary, dapat sa lokal na korte. Bakit ngayon ka lang umangawa, Senator Mig Zubiri? Walang lokal na utos daw ito. Senator Migs, siguro para lang malaman ng iba, para ma-telegraph ang kanyang mga susunod na hakbang. Mukhang tatalon nga, sabi ni Jaime Samoya Bernante. May tatalon mula sa majority block. Si Senator Joel Villanueva nananahimik. Kampante na ba siya dyan sa majority block? Diba? Ang presiding judge ba kasama? Siyempre, 24 members of the Senate. Meron bang, ang tanong dun, meron bang boto? Majority block siya. Member siya ng majority block. O 13 na kaagad sila. Abangan natin ng by December, sabi ni Senate President Sherwin Gatzalian, baka matutuldukan na yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasi nga po, the country is bleeding, di ba? Parang pinadudugo yung bansa diyan sa 25 million pesos na expenses para magkaroon ng impeachment trial. Ang laki ng aksaya, ang laking problema. Sobrang pag-aaksaya yan sa pera ng bayan. Mensime, shout out sa mga Giginto, Bulacan na relatives ko. Ingat po tayong lahat. May mga relatives. Si Ramon Lazaro kasi, taga Giginto, Bulacan, kaya nababanggit ko. Shout out daw sa mga relatives ni Mensime dyan sa Giginto, Bulacan. Tayo, ang mayor dyan, kaibigan natin, si ABC, Mayor Ambrosio Boy Cruz. Mensime, style mo Subiri, alam na namin, in your dreams, doble kara ka din. Siyempre, alam mo na, ang daming kwento tungkol sa buhay ng mga senador. Naalala nyo nung sinabing nadaya yung turnout ng eleksyon between Mig Subiri and Coco Pimentel. Nag-declare ng winning si Coco Pimentel days na lang matatapos na yung termino ng anim na taong panunungkulan ni Mig Subiri. natalo si Migs Ubiri between Migs and Coco. Biro po yun. Halos naubos na ni Migs Ubiri yung termino, saka lang nag-declare na ang COMELEC ang panalo pala doon sa huling slot ng senatorial slot ay si Coco Pimentel. Naging debate dyan, ano po. Pareho yung mga taga Mindanao. Oh, Pimentel is well-known ang tatay niya. The late Senate President, Nene Pimentel, author yan ng Local Governments Code. Charito Cabrera, Diana, basta na vibes ko na may dalawa o tatlo coming from the majority ang boboto for the acquittal of Vice President Inday. Dalawa o tatlo? Sino dyan sa majority? Andiyan ba si Lito Lapid? Oh. Majority block. Migs Ubiri. Papahiwatig na. Joel Villanueva, baka makonsensya? Sino pa? Pag nakasimento na yung utak nung dalawa, yung Batman and Robin na binabanggit natin, Tito Soto and Ping Lacson. Diba? Sino pa dyan ang possible? Ha? Teresita Cruz Agiling, good morning Sir Angelo. Katatapos lang manood ng speech ni VP Sara sarap ng QCRTC. Matindi ang mga binitawa ni Inday Sara. So, confirm. Na-defer, hindi tinuloy, pinagpaliban yung arraignment sa kasong grave threats na sinampalaban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin mamaya yung mga binitawang salita ni Vice President yan sa harap ng Quezon City RTC Branch 98, Quezon City Hall of Justice, Quezon City Hall. For now, see you on Monday. Thank you for a TGIF episode ng RJ Patrol. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
4: The Israeli military says it's demolished Hezbollah's underground tunnel infrastructure in southern Lebanon. It says it used more than 1,000 tons of explosives, blowing up two tunnels at the Ali Tahir Ridge. The US Geological Survey says the massive explosions caused a 4.1 magnitude earth tremor. Share prices have been falling in Tokyo in response to a sharp rise in oil prices. The Nikkei index fell by more than 2% in early trading. Brent crude futures are more than $108 a barrel. The British Maritime Security Agency says two vessels have been hit by projectiles off the coast of Oman in the Strait of Hormuz. President Keiko Fujimori says Peru will join the US-led coalition against drug cartels. Speaking alongside the visiting Secretary of State, Marco Rubio, Ms. Fujimori said Lima's participation would speed up intelligence sharing and strengthen joint action against criminal groups. A court in Ecuador has sentenced a former president, Abdullah Bucaram, to more than 9 years in prison over the illegal sale of COVID-19 tests during the pandemic. He has said he will appeal. Canada will supply Ukraine with $250 million worth of air defense interceptors to protect residential areas from deadly Russian attacks. A U.S. appeals court has upheld a decision which blocks the Trump administration from applying new stricter rules to postal voting in the November midterm elections. President Trump says postal voting leaves room for election rigging. Algeria is cutting diplomatic ties with the United Arab Emirates and has given its ambassador 48 hours to leave. It's also closing its airspace to some UAE aircraft. It's not specified why it's doing this. BBC News.
5: You're listening to the news from the BBC.
6: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: A world of wonder awaits you this September. Ballet Philippines presents 1001 Nights, a retelling of the legendary tales of Aladdin, Princess Budur, Ali Baba and the 40 Thieves, Shahryar the King. Watch this timeless magic unfold through dazzling costumes and spellbinding choreography. Catch this grand opener of Ballet Philippines' 57th season on September 11, September 12, and September 13 at the Theater at Soler. Visit ticketworld.com.ph or ballet.ph to secure your tickets now. See you there.
2: Radio Bandido, 8:10 a.m.
9: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live, tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
10: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
11: Johnny Gomez Live! Name, Johnny Gomez. Occupation, broadcaster. Program title, Johnny Gomez Live. Station, DZRJ 810 AM. Address, at large, at large, at large, at large.

0: Alright, muli sa magandang morning. Ito na. Ito na mga kaibigan ng Johnny Gomez Live. Dito po sa inyong ika ngay paboritong himpilan ng radyo sa inyong talapihitan. Dito po sa Radyo Bandido TV. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Eh syempre kasama dyan yung engagement ha, yung pong pakikiisa ng ating mga tropang JGL ng ating mga kababayang Pilipino. Ngayon po ay umagang kay ganda, ayun. Umagang kay ganda ng Biyernes, ikalabing isa sa Setyembre 2026. Layunin po natin ang maiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head, ako yung lingkod Johnny G. Ako mga kaibigan si Johnny Gomez para sa tuloy-tuloy, walang puknat, walang humpay na mga balita at talakayan. Unahin daw po natin yung balimbingan. Ito, may nagpadala kasi sa akin eh. Oo, salamat po ng maigi at marami. Yung ating kaibigan mula sa London. Ayun. Yung ating kaibigan mula sa London, eh pinadalan po ako ng information. At ikang ay collage, ha? Yung pong mga picture na pinagsama-sama ng mga dating kumakalaban dito po kay Pangulong Bongbong Marcos, tapos ngayon ay tila tagapahid ng kanyang ayan, dahil po dun sa kasipsipan daw. Salamat po ng maigi at marami na nanonood yung ating kaibigan mula sa Radyo Pilipino UK, si Buddy Bernardino Idol. Magandang morning sa iyo ha. Salamat po ng maigi at marami. Ilang pangalan ba ng individual itong iyong ipinadala? 1, 2, 3, 4, 5. Ito po yung mga chosen words, ika nga, nitong limang individual na ito noong 2022 at 2025. Ayun. Pero yung isa 2026 kasi si Manny Pacquiao kasama eh. Ha? Ano ba ito? Political convenience has a short memory. Balimbingan daw po ito. Same people, different sides. Okay, ha? Same people, different sides. Political convenience has a short memory. Eh ito, unahin daw po natin si Manny Pacquiao, request ni Idol Buddy. Nung pong tumatakbo si Manny Pacquiao sa presidential and national elections noong 2022, ang kanyang tinuran, may bahid ng korupsyon. May issue ng korupsyon. Walang moral ascendancy to lead because of the Marcoses corruption issue. Hindi rin malayong magkaroon ng marsyalo ulit kapag nanalo si Bongbong. Ito po yung binitawan ni Manny Pacquiao noong 2022 nung siya po ay tumatakbo at nilalabanan niya sa pampanguluhang eleksyon itong si Bongbong Marcos. Ito, na-appoint kasi sa NAPSI bilang lead convener ng National Anti-Poverty Commission. Ang sabi po ni Manny Pacquiao, I accepted the appointment of President Bongbong Marcos Jr. as head of the National Anti-Poverty Commission. We will work together for a better Philippines. Swabing-swabi talaga yung binanggit ng pambansang kamao. Setyembre 8, 2026, binanggit po ni Manny Pacquiao yan nung siya po ay nanumpa bilang hepe, lead convener ng National Anti-Poverty Commission. Nasaan yung bahid ng korupsyon? Nasaan yung martial law issue? Ika nga. Yan po yung ating numero unong balimbing. Ngayon ha, ngayong araw ng Biyernes, meron po tayong balimbingan. Laro daw po ito ng mga balimbing. Inuna na natin si Manny Pacquiao. Thank you, Boss Idol Buddy Bernardino. Doon po sa mga nagnanais magbigay ng kanilang mga komento at nakikinig na nanonood sa inyong Radyo Bandido sa DZRJ 810 kHz. Eh, alam na po ninyo yung ating ano ha? Alam na po natin, alam na po ninyo dahil ako alam ko, numero ko ito. Alam na po ninyo yung ating text line 0917-751-3804. Ulitin ko lang, 0917-751-3804. At yung ating mga kababayang nakikinig na nanonood sa ating mga social media sites ng Radyo Bandido TV sa YouTube, dyan po sa Facebook, maging nanonood sa Sky Cable Channel 224, sa ilan pang mga DTT boxes at free to air. Bukas na po yung ating tindahan, yung inyong live chat. Tara na, makiisa na dito sa inyong malayang palatuntunan. Magandang magandang morning dito po sa ating mga tropang Johnny Gomez Live. Sabi ni Idol Aye kahapon, maaraw naman, ba't wala si Boss Johnny? Ha? Bakit naka-zoom na naman? Eh alam po ninyo, nagbibihis na ako, kaya lang parang nako eh, nakikinikinit ako kahapon. Sandamakmak na sasakyan na naman yung nasa lansangan. Takot sa traffic si Johnny Gomez. Nako eh, ayaw maglakad. May rayuma. Yung pala yun. Alright, tuloy-tuloy tayo. Mamena Gray at yung ating Filipino community dyan po sa Australia, magandang morning. Ano ba yung pinapanood mo, Mamena? NFL ba yan? Yung pinapanood ni Mamena, kaaga-aga, nakikita ko talaga yung posting ng ating Mamena Gray. Tutok ang mga Australiano dyan po sa kanilang pambansang laro. At tabayan na natin kung sino magwawagi, Mamena, ha? Good morning, Friday morning, sabi po ni Ma'am Menchi Me ng Bahay Pari, dyan po sa Bulacan. One patient, two narratives. Ayan na. Nagsisimula na ang ating Ma'am Ena Gray. Kahapon pala, Ma'am Ena, ang dami mong komento, hindi ko nabasa. Dahil nag-comment si Ma'am Ena dun po sa shared broadcast na ginawa ko. Hindi pumasok yung mga komento ni Ma'am Ena Gray dito sa Radyo Bandido. Okay? Pero muli nating babalikan. Sisilipin ko, Ma'am Ena, ha? Napakaraming komento ni Ma'am Ena kahapon. Hindi ko po nabasa dahil dun sa shared, broadcast. Diyan ka nakapasok, Ma'am Ena. Oo. Astigan at super payabangan ang mga nasa gobyernong BBM. Sabi po ni Ma'am Menchi Me, dapat unahin ni BBM kung paanong mapabababa ang presyo ng bilihin. Ayun, di ba sabi natin, hindi po ito rocket science. Pero kapag wala talagang maibubul sa iyo mga corrupt, hindi po nila priority itong ganitong klase ng mga programa para sa mga mahihirap, naghihirap nating mga kababayang Pilipino. Si Pacquiao, ito po ay kain buga. O yun ha. Kasi baka may kumakain, Ma'am Ena, kaya hindi ko mabanggit. Kain buga. Ayan. What will you expect from Manny Pacman? Pacquiao! May nagmamadaling report muna ang ating kabandidong si Jojo Sikat. Jo, magandang morning sa'yo. Please come in.
1: Sa pagtatanong ni Senador Erwin Tulpo kay Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Bicrimulya sa budget deliberation ng 2027 DILG budget, kinumpirma ng kalihim na kanila ng kinasuwa ng mga opisyal at personal ng BFP na sangkot sa slot for sale sa 200 BFP officers para makapasok sa ahensya bilang bombero. Ayon kay DILG Secretary Mulya, ang regional director ng Region 3 ay nasa ilalim na ng investigasyon at ang fire marshal na humingi ng 160,000 pesos ay naaresto na at nasampahan na ng kaso. Ipinaliwanag ng kalihim ng sistema ngayon ay non-contact na sa application at sa ranking nito. Nakikita niyang problema ni Rimulya ay kapag may human intervention ang nasasangkot, dito nagsisimula ang katiwalian na nagbebenta at nangangako ng islat kapalit ng pera. gayong wala namang say kung sino ang matatanggap dahil lahat ay automated na at lahat ay ayon sa score. Dagdag pa ng kalima, dapat palakasin ang loob ng mga aplikante na i-report ang mga humihingi ng pera sa kanila kapalit ng kanilang slot. Inatasan na rin aniya ni Secretary Mulya ang kanyang dalawang undersecretary na personal na dumalo sa bawat recruitment session at i-report ang anumang tangka ng paniningil para sa mga slot for sale. Iginit din ang kalihim na sa sistema na ginagamit ngayon, halos imposible nang manipulahin ang sistema dahil lahat ay base at computer generated, agnostic sa mga pangalan ng mga aplikante. Subalit iginiit ni Rimulya ng ginagawa ng mga tiwaling kawani ng Bureau of Fire Protection na paglabas ng mga listahan kung sinong pumasa sa first level, doon sila humihingi ng pera. Kaya ginarantya ng opisyal na inilagay na nila ito sa isa pang antas para maging agnostic ng rating upang maiwasan na ang slot for sale.
2: Kailangan palakasin po loob nila na mag-report. Kasi it is with the system that we are using now, it's almost impossible to manipulate the system because it is all based and computer generated, agnostic of the names of the applicants. So kahit kami hindi namin alam kung sino pumapasa, pero ginagawa ng mga to, paglabas ng mga listahan ng sino ang pumasa sa first level, doon sila humihingi ng pera at ginagarantee nila. And we have put it on another level para maging agnostic na ang rating sa lahat. Hindi namin alam talaga kung sino nagko-qualify o hindi.
1: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula sa Senado. Ang ating kabandidong si Jojo Sikat, 18 minuto na, makalipas po ang 10 in the morning. Para tayong ring announcer sa Bakbakang Pacquiao at et al. Ayan ha. Hoy, bakit ngayon ko lang ito nakita uli? Boss Idol, yung ating chef mula sa Singapore, si John Manilin Bautista. Binabati po tayo. Magandang morning dyan sa ating mga kababayan sa Singapore. Maaraw na morning, Sir Johnny! Sabi po ng ating tropang JGL at ang ating... ano bang tawag dyan? Kasi dun sa Senado, merong Amici... Mamaya, teka muna, baka nababaluktot yung aking dila eh, hindi ba? Dito sa Italian word na ito, amici meaning friends, okay? Amicus meaning friend, singular. Oo, mamaya, may karugtong yan eh. Sige, sisilipin natin. Ha? Teka muna, sige na nga, silipin na nga lang natin muna. Mahirap mabitin. Teka muna, ha? Okay. Eto na. Easy, mga idol. Alright. Friends. Yan. Of the court. Eto po yung English translation. Ha? In Italy. Ayan. In Italian ba? Oh. In Italian nga ni. O, hindi ba? Ano nga yung friends of the court in Italian? Okay. Ang sabi rito ay, teka, oo nga eh, typo error yung aking isinulat. Aha, tekan muna. Yun, ang friend of the court, ibig sabihin singular. Amicus curiae. Ayan, amicus curiae. Kapag ka plural, amici curiae. Ayun, no, amici curiae. Eh, alam po ninyo, dito sa Johnny Gomez Live, meron din tayo niyan. Hindi po tayo nagpapahuli. Dahil meron tayong mga amicus programmatis. Friends of the program. Ayun, kanina ko pa sinerch. Nakalimutan ko yun lang yung curiae. Ayun, nakalimutan ko. Oh, eh, kaya meron tayong amicus

Manilyn Bautista Angelo Redaha. Good morning, good morning, good morning, good morning sa ating lahat, ha? NFL! Nako eh, talagang matindi daw po yung girian dyan sa laro na yan. Dito sa sports, no? National Football League, NFL. Matindi, matindi. Ano ba itong SF, Ma'am Ena? Nanalo daw 10-7. Ah, SF. Mamaya, malaman natin kung ano yung, kung anong team itong SF na ito, ha? Okay, sandali lang. Hinahanap ko lang yung sinabi. Maaraw na morning, Sir Johnny. Galing kay Ma'am Chato. Charito Diana Cabrera. Cabrera. Kaya daw po, habang nakikinig sa Johnny Gomez Live, si Ma'am Chato, labadami, tudut-dut, labango. Dahil maaraw eh, kaya may pagkakataon tayong magpatuyo ng ating mga sinampay ngayong Friday morning. 105 na lang, Merry Merry Christmas na, sabi po ng ating ninong na si Angelo Redaha ng Balolo City sa Bulacan. Good morning po sa inyo mga ka-JGL. Maraming salamat na po. At nako, mabuti at marami. Maaraw na rin. Salamat po. Sir Johnny, mga ka-JGL, Balimbing Prutas. Nag-uumpisa sa baliktaran. Yun daw pong 13 mga senador. Majority black merong babaliktad sa kanila bago yung actual voting ng impeachment ni VP Inday. Sige nga, balikan natin. Sino pa ba? Sino pa ba? Sino pa ba? Yung mga yung mga figura na kasama daw po doon sa Team B. Ayan. Hindi po Team Bahay. Ha? Team B. Ibig sabihin, Team Balimbing. Team Balimbing! Sino pa ba eh? Kanina, nauna na si Manny Pacquiao eh. Yung ating pambansang kamaong. Eto, noong 2022, presidential candidate Ping Lacson. Ano ba sabi ni Ping noong February 2022? Huwag tayong bumoto sa magnanakaw. Never ako nagsabing magnanakaw si Marcos. Now, if they feel alluded to, that's their problem. Meron pa? Meron pa? Wait, there's more. Ito pa po yung sinabi ni Ping Lacson noong Marso 2022. Pushed for the collection of the 203 billion pesos Marcos estate tax. Pagdating ng Setyembre 7, 2025, nakaupo na bilang senador itong si Ping Lacson. Ang kanyang tinuran, let us support the president and work together for the country. Critics should be silenced by his actions. Ayan. Para kang nanonood ng Silence of the Lambs. Ha? Oo, talagang numero dos dito po sa mga pigurang balimbing. Ikatlo mga kaibigan, dito po sa mga bumabaligtad at tila mga political butterfly, kung tawagin, yung pong partner nitong si Ping Lacson noong 2022, yung kanyang vice presidential running mate. Wala pong iba kundi si Tito Sen, si Tito Soto. Ang sabi po ni Tito Soto noong Pebrero 2022, we are offering a different kind of governance. The Filipino people deserve better than the Marcos Duterte tandem. Run against the Marcos Duterte ticket as Lacson's running mate. Oh, ito na ha. 2025, muling napaupo itong si Tito Soto sa Senado eh. We will continue to work with President Marcos for a more stable and progressive Philippines. As Senate President Pro Temp
part of the administration.

0: Administration Aligned Majority. At natatandaan nyo si Ping Lacson, si Tito Soto. Tumakbo po ito sa ilalim ng ano eh, ng alyansa ni Bongbong Marcos, do? Eh nanalo. Kaya no wonder eh puro po magagandang mga kataga yung binabanggit nila ngayon patungkol dito kay Bongbong Marcos. Ito pa. Ha? Pang-apat. O ito talagang opposition po ito noong 2022. Ala pong iba kundi si dating senador kasi noong 2022 dating senador ito eh. Kiko Megastar Pangilinan. O ayan ha. Ang sabi niya noong February 2022. We will never allow a Marcos return to Malacañang. We cannot allow the past to be erased. And he actively campaigned against Bongbong Marcos in 2022. Pagdating po ng 2025, muling naupo si Kiko Pangilinan bilang senador. At tumakbo rin sa ilalim ng alyansa ni Bongbong Marcos. We will work with the administration in the Senate while remaining independent daw. Ayun ha. While remaining independent and continuing to hold the government accountable. Join the Senate majority bloc after winning in 2025. O yan ha. Sino pa? Meron pa. Last but not the least. Si Kiko, tumakbong independent ito. Independent noong 2025. Alongside Bam Aquino. Okay. Si Bam Aquino, yung pang-anim eh. Ah, pang-lima, si Bam Aquino. Okay. Ang sabi niya, a Marcos presidency is a step backward. We should not allow history to be rewritten. Kaya nga, he actively campaigned against Bongbong Marcos in 2022. Pero nung nanalo na, nung 2025, sabi po ni Bam Aquino, ganire. We are part of the Senate majority ngani. Ah, hindi pala kasama yung ngani. We are part of the Senate majority to help move the country forward on key reforms while remaining independent and true to our principles. Ayun, sumapi rin ito sa mayorya nung pong manalo sa Senado. Limang mga balimbing mga kaibigan, salamat po ng maigit marami. Binigyan tayo ng pagkakataong i-revisit muling revisahin at bisitahin yung kanilang mga pinagsasasabi nung sila'y hindi pa rubbing elbows ni Bongbong Marcos. Pero ngayon, tila talagang patwitams itong lima na ito. Sip-sip! Fill in the blanks. No? Merong kasunod yun, sip-sip! Fill in the blanks. Magbabalik pa ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways. on DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
0: Ay, 32 minutos na makalipas po ang 10 in the morning. Sabi ni Banks 13, nasampal ng maleta yung pong limang pangalang ating nabanggit. Nagka-Alzheimer's tuloy. Naku po naman, oo. Pinglak, ito, yung in order of their appearances, ha? Manny Pacquiao, Pinglakson, Tito Soto, itong si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino. Ayun. Ayan na, nakikita ko na. Si VP Inday, umalis na kasi na-postpone yung kanyang arraignment dito po sa grave threats, no? Sa Quezon City Regional Trial Court. Kahit po postponed yung appointment, yung arraignment ni Inday Sara, nagpunta pa rin po ito doon sa tanggapan ng QCRTC. Sumakay na ng sasakyan si VP Inday dahil nga na-postpone po itong kanyang arraignment na may kaugnayan doon sa grave threats 2024, ngayon lang isinampa, okay? Yung grave threats na yan. Boss Franco Teves mula po sa Rizal, magandang morning po sa inyo. Present ang ating idol. Kanino ba galing ito? Teka muna, ha? Galing ito kay... hindi ko talaga masilip. Kay Kalipi pala ito. Kay Kalipi, oo. Magandang umaga raw po sa atin. Ang totoo si Loren. Si Loren Ligarda ba ito, idol? Walang sakit. Set up yan ng mayorya para daw po mabawasan yung threshold. Minsan ka pa nabudol ng dalawang mandurubo. Ayan na. Di ba pinangakuan ka nila maging Senate President? Talagang kay Loren Ligarda ito. Oo, Loren Ligarda, yung pinatutungkulan ni Kalipi. Subalit, anong nangyari? Subalit alang nangyari. Wala daw pong nangyari. Tapos pabudol ka uli. Tama yung kasabihan, walang manloloko kung walang magpapaloko. Ayan na. Alright. Good day, M. Idol. Scripted ba yan kay Martin? Tinatanong nung ating 3689. Sino kaya yung director niyan at tila pang famas daw po? Marami pong kumukumpas. Ha? Maraming kumukumpas. Nakita po naman ninyo, bukod dun sa kanyang abogado, bukod dun sa... Yung kanyang physician nga, pinigilan na makapasok dun sa kanyang kwarto. Yung totoong doktor, ha? Nitong si Martin Romualdez, hindi po pinayagang makapasok dun sa kanyang kwarto. Okay? At the height press release patungkol dun sa kanyang pagkadarakip. Hindi pinayagan, tapos chest pain. Yung inerereklamo, saan ka naman nakakita, no? Kung gaano ka VIP talaga. Chest pain ang inerereklamo. Diretso sa kwarto, sa suite. Hindi dumaan ang emergency room. Saan ka pa? Ha? chest pain. Okay. Alam po ninyo, between an ordinary room, kahit suite pa yan, at emergency room, mas kumpleto po ang emergency room. Maraming doktor, maraming nurses, at talagang ikaw ay babantayan, gagabayan, hanggang sa maging stable yung iyong kalagayan bago ka i-transfer dito po sa regular room. Ngayon, kung ikaw ay nasa emergency room at lalong tumindi yung problema, baka madala ka pa sa ICU, Intensive Care Unit. Tingnan po ninyo yung itsura ni Martin Romualdez sa photos at sa video. Parang isang butiki na lang . Parang isang butiki na lang yung hindi pipirma o hindi pumirma noon. If we are to, kumbaga, focus our attention dun sa itsura ni Martin Romualdez, talagang parang matindi yung kanyang sakit na nararamdaman. Yun nga lang, bumalandra yung resulta ng monitor dun sa kanyang kanang bahagi ng kama. Okay? Kaya po yung ating mga kababayang Pilipino, hindi maalaman kung magingit-ngit, matatawa ba dun sa pinaggagawang script nitong mga tauhan ni Martin Romualdez at nung mga direktor na kumukumpas. Pero kapag sinipat po ninyo yung muka ni Boss MR, talaga maaawa ka. Unang-unang naaawa dyan si Ace Barbers, yung kanyang dating tagapagsalita. Awang-awa dahil mga 6-8 months ago daw, nakita ng sambayanan kung gaano kalaki itong si Martin Romualdez. 6 to 8 months. Tingnan daw po natin ngayon, talagang impis na impis yung katawan. Ha? Sabi ko nga, parang isang butiki na lang yung hindi pumipirma. Pero bakit ganyang katindi yung pagiging VIP ni Boss MR? Sakit na dibdib ko . Diretso sa kwarto. Ha? Is that yung pagpunta niya doon sa kanyang private suite, part of the gimmick, part of the script? Kasi nga naman, kapag ka dinala kunwari sa emergency room, pagkakaguluhan ng ating mga kababayang Pilipino. Di ba? Kasi merong mga tao sa ER, may mga tao sa emergency room, yung mga may kakayahang magbayad dyan sa Cardinal Santos. Pagka mahal-mahal ng ospital na yan, nung nanganak yung, hindi ko maaala, anak ni dating Pangulong Erap Estrada, nanganak, nasa presidential suite ng Cardinal Santos, dyan po nanganak. Alam po ninyo yung presyo ng binayaran ng pamilya Estrada. Hindi ko po alam kung magkano yung presyo na talagang binayaran. Pero yung rate nung kwarto kada araw ay 1 million pesos. Ganyan kamahal dyan sa Cardinal Santos, no? 1 million pesos room rate pa lang. Ewan ko rito kay Martin Romualdez kung magkano yung room rate ni Boss MR. Ha? Yan ha. Kaya marami pong marami talaga ang ikangay nagugulumihanan dito sa drama-rama na kinapapalooban nitong si Martin Romualdez at ng kanyang mga bida-bida sa pelikulang pinamagatang Kinonfine Ka, Ngunit Kulang. Anak ng baka, anong klaseng title yan? Kinonfine Ka, Ngunit Kulang? Kulang daw po kasi yung aparatong nakalagay . Kulang daw po yung drama dahil normal yung lumabas doon po sa mga aparatong kumukuha ng BP at ng oxygen level ni Martin. Kinonfine ka, ngunit kulang. Alas 10:41 ng umaga. Oo, tataas na naman yung presyo ng produktong petrolyo by Tuesday of next week. VP Sara Duterte is unstoppable. Iba na po yung binibitawan niyang mga salita. Kailan ba talagang birthday ni Tita Carmen? Itong ali na ito, tatlong araw kung mag-celebrate ng birthday kasi si Doña Carmen eh. Anong araw ngayon? Biyernes? Nung Biyerkulis pa lang, binabati ko na ito. Tapos kahapon, binati ko. Malalaman ko, sabi ni ate, nung ating mami rito sa, ano, sa himpilan, eh ngayon daw po yung birthday ni Carmen Ignacio. Anak ng baka, tatlong araw ka mag-celebrate, Doña Carmen. Nagparamdam ba? Nagparamdam? Ha? hindi nag-live dito sa studio. Anak naman ang baka talaga, oo. Si Carmen Ignacio, batiin po natin ang birthday. Happy, happy birthday, Tita Carmen Ignacio. More birthdays to come. At parati, God bless. At parati po kayong mag-iingat ang inyong kalusugan. Mahal na mahal po kayo ng Radyo Bandido TV. Ikaw lang ang hindi nagmamahal sa amin dahil hindi ka nagparamdam. Okay na sana eh, may hugot pa. Ano pa, teka muna, Ma'am Leti Frias, good AM Sir JG and to your program. Alam po ninyo, uso na ngayon ang balimbingan pero huwag silang magpakas siguro. Salamat po. Ayan, huwag daw po kayong magpakas siguro. Tama po yung pamangking ko na dumating rito last July ay nag-shoot up ang diabetes na ilagay agad sa ICU, sabi ni Ma'am Anna Gray. Kasi kasama yung pag-shoot up eh, di ba, ng sugar level ni Martin dun sa sinasabing sakit. Teka muna ha. Parang hindi. Ito po kasi yung sinasabi ng PNP Medical Bulletin on condition of ex-Speaker Martin Romualdez. Pero ang hinahanap ko sana yung sakit ni Martin Romualdez. Akala ko na screen grab, no? Tingnan natin kapag ka nasilip ko ha. Kasi ang dami pong mga sakit na sinasabi na pinagdadaanan itong si Martin Romualdez. Kaya nga, baka meron Dr. Dini sa Palatuntunan, nakikinig, nanonood, no? Mabigyan po tayo ng dagdag na information yung ating mga amici, curie, ayan, friends of the court yun eh. Amici programatis, ayan, yung ating mga friends of the program. Tingnan natin, baka merong mga doktor na nakikinig o maging sa YouTube, naka-tune in na mga doktor na nakikinig, nanonood sa ating Palatuntunan. Sinisipat ko sana, no? Pero wala, hindi lumalabas eh. Hindi po lumalabas. Anyway, ayun. Eto ba? Makikita ba natin din eh? Parang hindi natin makikita. Oo. Hindi daw dumaan sa emergency room. Eh, nabanggit na natin kanina yan. Anyway, tuloy-tuloy tayo sa Palatuntunan. Mamaya, kapag ka nakita ko, ha, yung mga sakit nitong si dating House Speaker Martin Romualdez, kagyat po nating babanggitin sa inyo. Dito muna tayo, malaki daw po yung bilang ng mayorya sa ating mga kababayang Pilipino. Ang pabor na tanggalin sa listahan, yung pong mga senador na unavailable to perform their duties para makaboto. Dito po sa impeachment trial, laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nagbigay po ng survey na ito ay ang Tanje Tanghere. Ha? At ang kanilang sinasabi, 54% ng mga respondents agreed that senators who are unavailable because they are in hiding, detained, or outside the country should be excluded from participating in and determining the required vote for Duterte's impeachment trial. Alam po ninyo, isa lang yung sasabihin na mga magki-criticize dito sa resulta ng survey na ito. Maging yung mga kababayan nating naguguluhan kung bakit sinisingle out si Inday. Okay? Marami po sa ating mga kababayan, hindi naman DDS eh. Yung bang nakikinig sa atin, nanonood sa atin, kayo ba yung mga DDS? Maitanong ko nga, Duterte diehard supporter, mga DDS ba kayo? O katulad ni Johnny Gomez, kasi tama-tama ito, maikwento ko, kagabi, meron akong kahuntahan. Nakikinig sa, nanonood sa programa, sabi nung aking kausap, idol, makasara ka ba? Yun yung sagot, ay ito yung tanong sa akin, makasara ka ba? Sabi ko hindi ako makasara. Hindi ako makasara. Kaya lang walang ginagawang tama itong gobyerno ni Bongbong. Yun yung aking tinuran. Hindi naman po natin kinakailangan maging DDS to stand our ground. Di ba? Hindi natin kinakailangan maging supporter, hindi natin kinakailangan maging panatiko ng mga Duterte. In fact, ang sinasabi ko nga, hindi ko sila kilala personally. Mula sa tatay hanggang kay Kitty. Wala naman akong kilala dyan sa mga yan eh. Pero bakit dito sa ating discussion lumulutang na the Vice President needs our support? Kasi malinaw po sa sikat ng haring araw kung anong ginagawa kay Inday. Kitang-kita naman natin at ramdam na ramdam ng ating mga kababayang Pilipino kung papaanong tinarget si Inday at bakit tinatarget si Inday. And how, katulad ng mga balimbing na binanggit natin kanina, nag-transform itong mga individuals na ito mula sa pagiging kritiko ni Bongbong noong 2022 at ngayon ay taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po natin kinakailangan maging DDS supporter para kahit papano ay hindi masway yung ating mga individual opinions and decisions. Hindi ma-influenced ng mga individual, ng grupo, ng ahensya ng gobyerno. Yun pong ating mga pansariling stand patungkol dito sa issue ng impeachment. Ang hindi ko maintindihan kung bakit may mga tao na tuwan-tuwa habang kinikriticize ng administrasyon si Inday. Parang wala po tayong inisip, no? Referring to those criticizing Inday, wala silang inisip kundi siraan yung vice presidente. Hindi ba anong stand natin dito sa Johnny Gomez Live? Ituloy itong impeachment. Dahil kung DDS tayo nung simula pa lang, sasabihin na natin dapat harangin ang Korte Suprema. Dapat noon pa, tumakbo na si Inday. Wala pang ganong kainit na discussion. Tumakbo na ng Korte Suprema si Inday para mailang paso itong impeachment proceedings bago pa tanggapin ng Senado yung articles of impeachment. Hindi. We wanted Inday to be investigated because as Filipinos, gusto nating malaman yung katotohanan. Kailangang ipaliwanag sa atin ni Inday Sara, meron ka bang partisipasyon sa pagnanakaw sa gobyerno? Habang tumatakbo itong impeachment proceedings, hindi pa rin po ma-establish na si Inday ay merong ginawa para personal na itago itong 612 1.5 million pesos. At personal na pakiramdam itong pera na ito. Kaya dun sa tanong nung ating kabayan kahapon, face to face po ito. Idol, makasara ka ba? Sabi ko hindi ako makasara, hindi ako Duterte, hindi ako DDS. Pero meron tayong karapatang malaman yung katotohanan simply because hindi po tayo nakakakuha ng tamang sagot mula sa ating pamahalaan. And that is the sad reality. Hindi ba? Everything is but politics. Sa nangyayari ngayon, since day one up to the present, everything is but politics. Kaya, sige nga, itanong ko lang dun sa mga nakikinig at nanonood, why are you supporting Inday? Diehard Duterte supporter ka ba? Diehard Duterte supporter ka ba? Tingnan nga natin yung magiging reaksyon ng ating mga kababayang Pilipino. 0917-751-3804. Ito po yung ating text line. Yung mga nakikinig at nanonood sa YouTube, sa Facebook, bukas po yung ating chat line. Duterte diehard supporter ka ba? Kaya mo sinusuportahan si Inday? Kung hindi ka DDS, bakit mo sinusuportahan si Inday? I can still recall, no? Si Ma'am Ena Gray, yung ating kabayan mula sa Australia, pag may pagkakataon kami ni Ma'am Ena, kahit, you know, even on a Saturday, even on a weekend, no? May pagkakataon, nagkakahuntahan kami ni Ma'am Ena. Tawag sa messenger, para lang magkwentuhan. Ang kwento sa akin ni Ma'am Ena, ha, hindi po siya originally Duterte supporter. In fact, in 2022, she campaigned and even supported BBM financially. Okay? So, hindi po siya diehard Duterte supporter. Who else? Maluti Kia. Yung ating nakakausap dito sa programa mula sa Publicus Asia. Point blankly, tinanong natin sa programa, Duterte supporter ka ba, Professor Malu? Hindi. Sabi niya, kung inyong matatandaan, ang kanyang sinuportahan noong 2016 ay si Jojo Binay. At na kay Lenny Robredo siya. So how come ngayon, bigla nagkaroon ng shift ng suporta napunta kay Inday? Anong meron? Maybe because katulad ni Maluti Kia, katulad ni Johnny Gomez na hindi naman supporter ni Inday at ng mga Duterte, talagang nakukulangan po eh. Nakukulangan po sa ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos. At yung ating iisang tanong, why are you or why is Malacañang and the people in power supporting the president? Bakit po ninyo sinisingle out si Inday dito sa inyong mga gawi at gawa? Okay. Sige, hintayin natin ha. Ang napakasimple ng ating tanong, DDS supporter ka ba? Bakit? Hindi ka DDS supporter, bakit mo sinusuportan si Inday? Okay, ulitin ko. A slight majority of Filipinos favor, excluding senators who are unavailable to perform their duties from the vote calculation in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. According to a public opinion survey, the survey by research technology firm Tangere showed that 54% of respondents agreed that senators who are unavailable because they are in hiding, detained, or outside the country should be excluded from participating in and determining the required vote for Duterte's impeachment trial. Ano pang sabi rito? 30% disagreed, while 16% were undecided. So 30 plus 16, that makes 46, no? Kaya nga, slight majority, mas malaki, more than 50% eh, yung nagsasabi na yung mga senador na kumbaga absent dito sa mga pagdinig na ito, dapat hindi na yata sila dapat ma-count doon sa gagawing butuhan. Okay, the survey also found that 53% favored adjusting the two-thirds voting threshold based on the 20 senators who are actively serving and available if 4 senators are unavailable or detained. Malaking question mark dahil we are now seeing less than 20 with the pag-alis ng bansa ni Alan Peter Cayetano at ni Pia. Sabi ni Mig Zubiri, health reasons, no? Yung dahilan ng magkapatid bakit nagpunta ng Singapore. So everything is very volatile, masyadong magulo. Ha? Wala pa tayong nakikitang final numbers. Kaya nga, since na there is so much pressure dito kay Cheese Escudero as to the required number of votes for conviction and acquittal, pati na rin yung pressure coming from his colleagues in the Senate, yung mga senator judges, minabuti po ng Senado, meron ng schedule na humingi ng interpretation mula sa tatlong dating Supreme Court Chief Justices at isang Associate Chief Justice, no? Associate Justice. Okay? Apat na friends of the court. Amici Curiae ang haharap at tumanggap ng challenge to be present dito po sa impeachment body once na pag-usapan ito pong threshold na dapat na sundin. Silipin natin mamaya who among these 4 legal luminaries ang nagkaroon na ng stand even before nilang tanggapin. Kasi kung friends of the court itong mga pinatawag, amici curiae, dapat wala pa po silang wala silang ipinakita, sinabi, at they did not make any stand bago pa sila humarap sa impeachment court. Tingnan nga natin kung meron ng mga personal na observation at interpretation itong mga mahistrado na ito bago pa sila humarap dun sa hiniling na schedule ng Senate Impeachment Court. Sa pagbabalik yan ang palatuntunan, dyan lang kayo. Babalik pa ang Johnny Gomez Live makalipas po ang ilang paalala.

0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live, tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, ikalawang oras ng inyong pambansat malayang palatuntunan. Ngayong Friday morning, ikalabing isa ng Setyembre 2026. Sabi ni Double A kanina, Angelo Almonte, si Apolacay, birthday yata ngayon. Birthday po ni Yumaong, dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Kaya... With no intention to offend the family. Nangiti lang ako dahil bigla akong may naisip. Baka sabihin nung ilan nating mga kababayang Pilipino, sana multuhin ni Matandang Marcos yung kanyang anak. Wala po akong iniisip na i-offend sana yung pamilyang Marcos. Biglang, pasensya na, sumagi lang doon sa aking isipan, ha? Ikalawang oras ng inyong malaya at malawak na palatuntunan ngayong ikalabing isa ng Setyembre 2026. Ito po ang Johnny Gomez Live. Back to back muna na report mula sa ating mga kababayan. mula sa ating mga kabandido, anak ng baka. Standby lang si Romel Madrigal. Nagbabalik po si Jojo Sikat. Guedjo, please come in.
2: Hinikayat na Senate Pro Tempore Senator Vicente Tito Soto III at Department of Interior Local Government o DILG na aksyonan ng mga bapang abuso at korupsyon ng mga barangay at sangguniang kabataang opisyal. Ayon kay Soto na ngayon ay isinusulong na mapalawig ang panukalang hanggang 2028 ang kanilang panunungkulan, pwedeng lumakas pa ang loob ng mga abusadong barangay at SK opisyal sa extension ng kanilang termino. Tulad aniya ng barangay official sa Iloilo na nanduktor ng edad ng beneficiaries ng ayuda ng DSWD at ang inireklamo ni Makati Mayor Nancy Binay na pangungumisyon ng ilang SK official na 25% sa mga proyekto. Liban kung madismiss ng ombudsman, kasama silang ma-extend yung panunungkulan kapag naisa batas ang itinutulak ngayon ng Senado at sa Kamara na 5 taon na termino ng barangay at SK official na magbubunsod ng kanselasyon ng barangay at SK election na nakatakda nga sana sa darating na November 2 dahil iurong ito sa taong 2028. Sa pagsang-ayon kay Soto, nagsample din si DILG Secretary John Bicrimulya ng isang barangay captain sa Benguet na humadlang sa mining project na papasukan sana ng $5 billion na investment at ang mga anak ng mayayaman na SK official sa 2 pang mayaman na barangay sa Makati na umano'y nangumisyon sa catering at nameke ng mga dokumento. Ayon kay Rimulya, totoong may problema sa ilang barangay official pero mas malaki ang nakikita niyang problema sa SK na maagang natututo ng katiwalian at mungkahin niyang tanggalan ng fiscal autonomy ang SK para mabantayan ang mga barangay councils at ibalik yung edad na 15 to 19 years old mula sa kasalukuyang hanggang 24 o 25 years old na pwedeng kumandidato. Sa susunod na linggo, sasalang na sa third and final reading ng Senado ang panukalang batas para sa 5 taong termino ng barangay at SK official. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami, balitang bitbit mula kay Jojo Sikat. Dumako naman tayo sa Laguna, naroon at nagbabantay ang ating kabandidong si Romel Madrigal. Mel, good morning, please come in.
3: Pinaigting ng Department of Trade and Industry o DTI Laguna ang kalaman ng mga micro, small and medium enterprises sa tamang pagpipresyo, pagkontrol sa gastos at maayos sa pagbili ng mga produkto at supplies. 22 MSMEs ang lumahok sa seminar na isinagawa sa CLDD Training Center, Mercado de Calamba, Barangay 5, Poblacion, Calamba City. Pinangunahan ito ng negosyo center sa Liliwat, Cavite sa ilalim ng programang Basic Costing and Pricing, Effective Purchasing Management and Consumer Education. Tinalakay sa seminar ang tamang pagtukoy at pagkukwenta ng business cost, pagtatakda ng selling price at pagtiyak sa angkop na profit margin para sa mga negosyo. Binigyan din ang kahalagahan ng tamang pagpili ng suppliers, paghahambing ng presyo at kalidad, maayos na procurement planning at pagpapanatili ng sapat na inventory. Nagsagawa rin ng practical exercises ang mga kalahok upang masuri ang kanilang kasalukuyang costing, pricing at purchasing practices at matukoy ang mga dapat pang pagbutihin. Ayon sa DTI Laguna, bahagi ito ng tuloy-tuloy na business development assistance ng mga negosyo center upang matulungan ng MSMEs na makagawa ng mas matalinong desisyon at mapabuti ang pamamahala ng kanilang mga negosyo. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCIJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula kay Romel Madrigal. Naghatid sa ating oras, 9 minuto na, makalipas po ang 11 in the morning, yung ating bossing Armando Busa at ang ating Filipino community sa Dubai, UAE. Magandang morning, magandang umaga po sa inyo. Si Boss Rick Nicolas, Ma'am Oye Gloria Ong, mga nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan. Teka muna ha, silipin ko muna yung mga binabanggit ng ating mga kababayang Pilipino. Bago natin dakuan yung pong apat na mga friends of the court na dadalo dito po sa pagdinig at discussion na hiniling ng Senado para magkaroon po sila ng ikangay tamang pagbalangkas dun sa threshold na gagamitin for conviction and or acquittal. Hindi ako DDS, sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Kung saan yung nakita kong tama, doon ako. At di ko yung nakita kay BBM at kanyang mga Lipores. Alright, thank you Ma'am Shirley. Meron pa bang iba? Teka muna ha. Ma'am Oye Gloria Ong. Silent observer po na akala ng mga crocs na maloloko kami. Kung pwede nga lang i-reset yung government ngayon ni BBM. Dapat sana yung mayroon tayong time travel, ano? Pwede tayong bumalik sa campaign period noong 2022. Eh kung ano, ito hypothetical, hindi po pwedeng mangyayari, no? Hindi pwedeng mangyari. Dahil tapos na. Ito na, pagkikwentuhan lang natin, ha? Magandang may mga pagkakataon na ano eh. Ha? May mga pagkakataon na kahit yung mga hypothetical scenarios, mga next to zero, ika nga yung probability, hindi naman talaga natin kayang ibalik yung panahon na tayo po'y nasa campaign period ng 2022. Pero sa ngayon na nakita po ninyo at nakikita ng ating mga kababayang Pilipino na merong problema sa pamamalakad si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, nakikita na natin eh. Kasi pwede po ito ang gagamitin yung guidelines at guidance sa pagpili na magiging presidente ng darating na 2028. Palagay po ninyo, kung hindi si Bongbong Marcos yung pinili po ninyo, kung kayo po ay bumoto para sa Uniteam at kay Bongbong Marcos, sino sana ang dapat nananalo noong 2022 presidential elections? Ha? Sino kaya dun sa mga tumakbo? Ha? Si Inday out of the picture dahil hindi naman po siya tumakbong presidente. Sino kaya sa inyong tingin ang dapat nananalo kung meron po kayong nararamdaman na disservice kay Bongbong Marcos ngayon? Sino-sino nga ba yung tumakbo noon? 2022, of course, Manny Pacquiao, Ping Lacson, Lenny Robredo, si Isko Moreno, itong si dating Defense Secretary, anong pangalan nga niya, Boss Angel, na i-interview natin din eh. Leonardo something, tama ba? Sige, mamaya, maaalala ko yan eh. Maaalala ko yan. Leo Didi Guzman, yan, tumakbong presidente yan. At kung sino pa, di ba? Na tumakbo ng 2022 presidential and national elections. Para gamitin nating basis ng inyong gagawing pagboto sa 2028. Nakita nyo na, meron palang disgusto, meron palang disservice. Gonzales, ayun, dating National Security Advisor ni Gloria Macapagal Arroyo at dating Defense Secretary, ha? Secretary Bert Norberto Gonzales. Oh, ayan ha. Sino kaya ang dapat nananalo if not Bongbong Marcos? Sige nga. Kung may pagkakataon lang kayo, ito, bigla nating naiisip na ipapasok natin sa programa. Kung meron lang kayong magiging kasagutan. 0917751-3804. At doon naman sa mga nanonood sa Facebook, YouTube, Sky Cable, eh dito po sa inyong dito sa inyong live chat. Magandang umaga. Good day, Idol Johnny, galing kay Marnie Pajares. Salamat po ng maigi at marami. Okay, teka muna ha. Okay, teka lang. Alamang ang SF. Sino si Maan na nagpapasok ng pogo galing sa Taiwan di umano? Anak ng isang senador. Oh, yan. Tinatanong ni Ma'am Ena Gray, sinong senador? Ma'am Ena, magano tayo dito? Yung, anong tawag dito? Yung mag-announce ng mga nawawala. Maan. Sino bang Maan? Anak daw po ng senador eh. Nagpapasok ng, pogo galing sa Taiwan. Ha? Sino bang senador ang may anak na Maan? Oh, yan. Parang lost and found. Okay? Lost and found. Oh, ayan, ha? Teka. Meron pa ba? Okay, yung iba. Dito sa dito sa text line natin. Sabi ni 0245, nagkomento ang DOJ. Naku, ang haba pala nito. Teka muna. Nagkomento ang DOJ sa isang TV program. TV news program. Tungkol sa text na pinadala ko sa Johnny Gomez Live sa DZRJ AM kahapon. Ang sabi po ni Secretary Vida ng Justice Department, hindi pa pwede na ma-extradite si Apollo Quiboloy sa US dahil sa patong-patong na mga kaso ang kanyang kinakaharap dito sa Pilipinas. Okay. Sa pananaw ng ating kabayan, si Boss June pala ito. June ng Pasig, Idol, magandang morning sa iyo. Medyo madalang mag-text ngayon si Idol June. Okay. In my viewpoint, it's possible. Ito, meron siyang example na binabanggit. In the mid-90s, an Al-Qaeda terrorist bombed the World Trade Center, killing 7, and then he bombed a Philippine Airlines 747 plane. Meron pong isang namatay. The plane landed safely with mechanical and structural damages. He was then arrested in Pakistan and then extradited to the U.S., he was supposed to be tried here in the Philippines in order to galvanize his case against the terrorist. Yun daw pong kaso was consolidated here kaakibat dun sa World Trade Center case. I therefore respectfully suggest to the DOJ, sabi ni Boss June, number one, withdraw Apollo Quiboloy's case at the RTC. Number two, coordinate with US DOJ for the consolidation of the case, and number 3, extradite Apollo Quiboloy to the US. Ito magiging beneficial daw po dun sa mga biktima because bigger damages will be paid. Boss June, hindi po ninyo na itatanong yung news TV news program na binabanggit po ninyo. Yung mga producers po niyan ay nakikinig at nanonood sa Johnny Gomez Live, no? Dahil sila po kapag meron tayong mga nakakausap dito sa palatuntunan at feeling nila siguro magti-trending, yung part of the interview ipinagpapaalam po nila sa akin. Boss Johnny, si ganito ako, producer ako nung news program na binabanggit mo, Boss June. Pwede ko po bang isa lang sa news program yung clip ng iyong interview? Eh, alam po naman ninyo, kami rito sa Radyo Bandido TV, basta't bigyan nyo lang kami ng proper acknowledgement. Kunwari, inilabas po ninyo dun sa inyong news program, malawak po yung coverage ng news program na ito, ha? Yeah, na binabanggit ni Boss June. Okay? They were used to be number one in all facets. Ha? Numero uno. Kaya lang natanggalan ng prangkisa. Alam nyo na kung ano yan. Okay? Basta po acknowledgement lang. Kunwari, yung logo ng DZRJ lumalabas. Tapos yung, of course, pangalan ni Johnny Gomez, title of the program, pangalan po nung guest, kung sino man yan. Ito po, pinagbibigyan naman ng himpilan, pero kailangan po talaga ng pagpapaalam. Okay? O di, yung iba, tinatanong, lumabas ka na naman dun sa programa, magkano'ng binayad sa'yo? Hindi naman po kailangan bayaran. Hindi po. Ilang beses na po nilang ginamit itong programa na Johnny Gomez Live sa kanilang news program. Hindi po kailangan bayaran. So, Sir June, Boss June ng Pasig, ayan ha, hindi po nakakapagtaka kung sa pamamagitan ng pagbabasa sa komento mo, kaya lang ngayon ko lang nabasa yung June ng Pasig uli eh. Hindi po nakapagtataka na napapanood ninyo sa news program na yan yung pong inyong mga komento dahil nakatutok po sila sa palatuntunan. Okay? Sige, magandang umaga po sa inyo. Ha? Magandang umaga po sa inyo dun sa mga producers ng TV Patrol. Ay, naku, bakit nabanggit ko? Hindi, mga kaibigan natin, mga nakikinig yan. Mga producers ng TV Patrol, ha? Okay, mula po kay Boss Totoy Mola, Sir Johnny. Si Justice Jose Maidas Marquez ng Korte Suprema concurred the ruling

Hindi na kailangan, well, in my opinion, after 2028, si Pangulong Bongbong Marcos will be facing a lot of complaints. Okay? He will be facing a lot of complaints. Lalo na, hindi na po siya saklaw. Wala na siyang ano eh, wala na siyang kapangyarihan after June 30, 2028 at wala na siyang immunity from suit. Importante na yung nakaupo sa Office of the Ombudsman. Importante na yung nakaupong ombudsman at Supreme Court Chief Justice ay kapwa panatiko ni Bongbong. Otherwise, mahihirapan po silang harangin. Dahil very obvious, no? Na binabanggit ng ating mga kababayan, napakarami pong binendalo ng administrasyon at ni Pangulong Bongbong Marcos para pumabor po sa kanila yung mga desisyon. Umiiyak eh, if I may use the term, no? Yung dating commissioner ng Presidential Commission on Good Government. Sila po yung nagkandahirap para habulin ang pamilya Marcos para dun sa sinasabing mga tagong yaman, yung mga ill-gotten wealth, yung Yamashita treasure, yung pong dollar deposit sa Switzerland at iba pang mga ano, paintings at yung mga sapatos, bag, alahas ni Imelda Marcos. Marami pong hinabol ang administrasyon ni Cory Aquino. Pero nakita po natin, pati yung parcel of land dito sa Gawin ng Norte na nai-award muli sa pamilyang Marcos. So, when Bongbong Marcos run and eventually won dito po sa eleksyon ng 2022, unti-unti nakikita na yung mga kasong matagal nang kinakaharap, matagal nang iniimbestigahan, matagal nang hinahabol sa pamilyang Marcos. Unti-unti nabubura. Pati yung mga tax claims, 203 billion, no? Hinahabol. Eh meron pa pong nalalabing mahigit isang taon si Bongbong Marcos to somehow ay ma-reverse. Kung meron pang nalalabing kaso sa kanyang pamilya. So pagdating po ng katapusan, kahapunan, ng June 30, 2028, wala nang immunity si Bongbong. So lahat ng gusto magreklamo laban kay Bongbong Marcos at kanyang pamilya ay naku eh, maglalabasan po ito. Ha? Maglalabasan. Kaya nga pilit po na ginagawa ng paraan na ang Supreme Court ang makapagdesisyon para maging penal with finality, ika nga. At hindi na siya pwedeng muling bungkalin para po payapang makatulog ang mga Marcoses after June 30, 2028. Okay? Doon sa question ni Boss Totoy Mola, si Boying Remulla ba ang susunod na Supreme Court Justice, Chief Justice, hindi po natin alam. Pero kailangan ni Bongbong Marcos parehong kakampi ang Ombudsman at ang Chief Justice ng Korte Suprema. Si Romualdez, hindi daw po siya yung master planderer. Meron siyang boss. Well, Martin Romualdez could be the number two man. No? Hindi siya pwedeng maging boss dahil hindi papayag yung kanyang boss na mas mayaman si Martin Romualdez. Ganun lang po kasimple yung analysis doon. Ha? Hindi papayag yung kung sino mang mas mataas kay Martin Romualdez na mas yayaman si Martin Romualdez sa pagnanakaw. Although, hindi pa napapatunayan, unless proven guilty, hindi ba? Eh, puro alleged

0: information yung ibinabato laban kay Martin Romualdez. Ako, napakasimple ng analisa natin dyan. Hindi papayag yung boss ni Martin Romualdez na mas mayaman pa si Martin. Mahina daw po yung kukote nitong mga makakaliwa, Dilawan at Kakampink. Mukha kasi kayong maleta, mga BOBO. Mas madaling tibagin si BBM kaysa sa mga Duterte. At never in their dreams. Ayun, sabi po ni Boss Totoy Mola. Okay. Senior na ako. I love ko show mo. Maraming info, idol. Totoo ka. Salamat po. Last four digits, 3689. Okay. Parang bagong kasapi ng JGL community. Taga saan po kayo? 3689 yung nagsabing I love ko show mo. Salamat po na maigi. Taga saan po kayo? Malaman lang sana natin. Majority, si Kadado ito. Good AM, baka zero billing yan si Martin. Isang maleta lang katapat. Sobra-sobra pa. Ha? Sobra-sobra pa kung isang maleta, Kadado. Okay, majority sa 16 vote, kaya kung ano-ano ang ginagawa nila. Salamat, Kadado. I am not a Sara Duterte supporter. I support, kay galing pa rin ito kay Boss Jun. Dalawang numero ba yung ginagamit mo, Boss Jun? Kaya yata hindi nag-a-appear, no? Anyway, I am not a Sara Duterte supporter. I support somebody with a better track record and experience. My advocacy is replacing the 1987 Constitution with a better one because this is the source of all evil, sabi pa ni Boss Jun. Okay. Teka muna. Kanino galing ito? Kundi ako nagkakamali, kay Kalipi pa rin. Okay. Hold on. Ang dami binanggit. Oh, okay. Ang dami sinasabi ni Kalipi. Ang hindi maganda sa ginawa ni dating Pangulong Digong, masyado siyang maingay sa tukhang. Si Ma'am Sara naman, matigas ang ulo sa payo ng ama. Ngunit may kinabukasan. Okay. Bago pa magsimula ang pag-uusig, malinaw, klaro, madaling unawain at intindihin ang paliwanag ng presiding officer, 16 votes ang batas para maalis o mapaalis sa pwesto ang nasasakdal. At wala ni isa man sa kanila ang nag-object maliban kay Cayetano na nag-motion to approve and close sa presiding. Sa 20 daliri sa kamay at paa, lagpas pa raw at hindi na mabilang ang pagbali sa batas ng mga alipores ni Bongbong. Magbabalik pa ang palatuntunan, bakalipas po ang ilang paalala.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Last hura ng inyong balayang palatuntunan. Mainit sa labas, sumisikat ang haring araw. Marami po sa ating mga kababayan, nagpapasalamat dahil walang ulan. Parang mahigit isang buwan din tayong inulan. At very erratic yung schedule, yung ating mga bagets. Nako, talagang hindi na makumpleto, ika nga, yung school calendar. Meron daw po tayong bagong kasapi ng ating Johnny Gomez Live, ha? Boss Angelito de la Cruz. Magandang morning sa iyo, sir. Okay, nakikinig at nanonood sa inyong balayang palatuntunan. Salamat po ng maigi at marami. Okay, thank you so much, ha? Teka muna. Meron pa akong mga nakikita. Boss Pepito Gutierrez, congratulations on your program, Pards. Bakit ngayon ko lang nababasa itong mga ito, ha? Hindi ko maintindihan. Pasensya na po kayo, late na. Yung kay Boss Angelito, nakita ko nag-pop. Pero tingnan po ninyo, yung kay Boss Pepito Gutierrez, May 19, 2025 pa, ha? Tapos meron pa galing kay Boss Sherdudes Pangilinan. Kung pwede daw po ba siyang maging volunteer news reporter ng programa. Alam po ninyo, hindi nyo na kailangan maging volunteer news reporter. Kung meron po kayong nakikitang mga ika ngay, pwede nating ibahagi sa ating mga kababayang Pilipino. You can always chat itong ating programa Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Para makapagbigay po tayo ng dagdag na information sa ating mga kabayan. Or, you can text me directly dun sa ating business line at text line 0917-751-3804. Personal na numero ko po yan. Ha? Ito po yung aking business line. I am using two numbers. I have my personal. Mali pala yung sinabi kong personal na numero kanina. I have two numbers, one personal, ito yung for family and friends, at meron po akong business line. Ito po yung ginagamit natin dito sa ating text line, ha? Boss Sir Dudes Pangilinan, salamat po idol. Nakikinig, pasensya na po kayo, biruin po ninyo. Mahigit isang taon na. Ngayon ko lang nabasa. Ito pong mensahe mula sa ating mga kababayang Pilipino. Anak ng baka naman talaga, oo. Nagbabalik sa kanyang balitang bit-bit ang ating kabandidong si Romel Madrigal. Go ahead, Mel. Please come in.
4: Nakisang Batangas Police Provincial Office sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill na isinagawa sa Camp General Miguel Malbar, Barangay Kumintang, Ilaya, Batangas City. Sa pangunguna ni Batangas PPO Provincial Director Police Colonel Oliver Ebora, agad isinagawa ng mga personnel ng provincial headquarters ang duck cover and hold bilang pangunahing akbang sa pagprotekta sa sarili sakaling magkaroon ng lindol. Sinundan ito ng personnel accounting o pagsusuri sa bilang at kalagayan ng mga tauhan upang matiyak ang kanilang kaligtasan matapos ang simulated earthquakes scenario. Layunin ng drill na mapalakas ang kahandaan ng mga pulis sa pagtugon sa lindol at iba pang emergency, gayon din ang pagpapatibay sa mga safety protocols sa loob ng kanilang tanggapan. Mahalaga rin ang naturang pagsasanay upang masukat ang kakayahan ng mga personel na kumikilos ng mabilis, organisado at naaayon sa tinakdang disaster response procedures. Sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa NSED, ipinakikita ng Batangas PPO ang kahandaan itong tumugon sa oras ng kalamidad, habang isinusulong ang mas matatag na kultura ng disaster preparedness, risk reduction at kaligtasan ng bawat personnel. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami si Romel Madrigal. Muli nating nakasama sa palatuntunan. Sabi ni Boss Jaime Samoya Bernante, baka daw po si Lenny Robredo ang naging presidente kung hindi nag-tandem ang Marcos Duterte Uniteam. Si Lenny number 2 eh. Though malaki talaga yung difference, no? Parang more than 15 million votes. Wala akong hawak na records ngayon, pero I am assuming na yun yung numero. Yung diferensya ng boto ni Bongbong, 31 million something, as against Lenny Robredo's 15, 16 million. Okay? Pero siya yung strong number 2. Kaya lang, kung nakinig sa akin si Lenny Robredo, ang tigas rin kasi ng ulo ng ali, pati nung ibang mga nagpapanggap na oposisyon, Manny Pacquiao, Ping Lacson, itong si Isko Moreno, silang tatlo. Sinabihan ko na sila na huwag na kayong magbiyak ng boto. Magsama-sama kayo, talunin nyo si Bongbong Marcos. Ayan, titigas ng ulo, hindi nagsiba. Ha? May kanya-kanyang eri kasi eh. May kanya-kanyang arrive, ika nga. Eh kung pumili sila, kunwari, si Lenny Robredo yung pinili, tapos in-endorse ni Isko Moreno, in-endorse ni Ping Lacson, in-endorse ni Manny Pacquiao, eh, kung hindi man nila tinalo si Bongbong, eh baka lumapit pa. Hindi ba? The probability of, winning over at matalo si Bongbong Marcos, may pag-asa sana eh. May dahilan sana, kaso matigas talaga ang ulo. Bongo sana, kaso umatras at hindi pa preparado to be president. Willing lang siyang maging vice president si Inday Sara. Okay. Sabi ni Ma'am Oyi, Gloria Ong. Sino nga ba yung apat na mga maestrado na magbibigay ng kanilang panig patungkol po dun sa threshold, no? Dito po sa impeachment proceedings laban kay Inday. Meron pong tatlo na dating Chief Justice at isang Associate Justice ng Korte Suprema. Yung pong mga dating Chief Justice, sina Hilario Davide Jr., Artemio Panganiban, Renato Puno, at yung Associate Justice ay si Adolf Ascuna. Unahin natin si Adolf Ascuna. Ano bang naging initial reaction ni dating Supreme Court Associate Justice Ascuna patungkol dito sa impeachment proceedings laban kay Inday? Okay, ito. Former Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, who is also a framer of the 1987 Philippine Constitution, has weighed in directly on the threshold required to convict Vice President Sara Duterte in her Senate impeachment trial. The baseline rule, 16 votes. Ascuna emphasizes that Article 11, Section 3, Paragraph 6 of the Constitution strictly commands a two-thirds vote of all members of the Senate to convict an impeachable official. Because the Senate is composed of 24 members, the mandatory conviction threshold remains 16 votes. Ascuna explained that even if certain senator judges are absent, detained, or unavailable to actively participate in trial proceedings, they remain members of the Senate and must still be included in the denominator when calculating the two-thirds threshold. The high bar was intentionally designed by the constitutional framers to protect high-ranking elected officials from easily weaponized removal. The key exception, reducing to 15 votes. According to Azcuna, the voting threshold can drop from 16 to 15 votes only under specific legal exclusions that change the active membership denominator. Constructive resignation or doctrine of disentitlement. If a senator, such as Senator Ronald Bato de la Rosa, were formally declared a fugitive from the law, as Kuna noted, that under the doctrine of disentitlement, a fugitive who rejects the legal system effectively relinquishes membership in it. Anong ibig sabihin nito? Magfo-fall from 15 to 16 kapag there is an official stand. Meaning, binigay na example ni Azcuna, si Bato de la Rosa, kapag lumabas yung warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa, di ibig sabihin, enemy of the state kasi may warrant of arrest eh. At ang gawin ni De La Rosa, patuloy na magtago. Okay? So, tatawagin na siyang fugitive. Kapag naging fugitive at meron ng mga kasong isinampa laban sa kanya because of the arrest warrants no, na ilalabas ng korte, ibig sabihin, magkakaroon ng formal na pagbabawas sa bilang ng 24 na senador, magiging 23. So yung threshold na two-thirds na 16, pwedeng maging 15. Unless and until a case is filed against Bato de la Rosa, ito yung sinasabi ni Azcuna na doctrine of disentitlement, eh hindi daw po pwedeng galawin yung bilang ng 24 na senador. Ito pa, denominator adjustment. If a member is deemed constructively resigned, the total Senate membership for calculation purposes drops from 24 to 23, and two-thirds of 23 is 15.33. So, hindi pa rin po aabot sa 16 kahit na i-round off natin. Simple mathematics. Okay. Ngayon, sino pa? Sinong kasunod? Meron tayong binanggit kanina eh, hindi ba? Sunod natin si former Chief Justice Renato Puno. Sandali lang ha. Okay, I need to kailangan kong ipasok yung pangalan para lumabas po yung information. Former Supreme Court Justice Chief Justice Renato Puno. Chief Justice Renato, hold on, Puno, okay. Please bear with me ha, kasi kailangan ko pong i-type. Okay, now, tingnan natin. Anong stand nitong si Renato Puno? Searching the web. Alright. Former Supreme Court Chief Justice Renato Puno has not yet publicly declared. Wala pa po siyang stand eh. His definitive stance or vote threshold position, but he has been officially tapped by the Senate Impeachment Court to deliver his expert advisory on the matter. Puno, along with retired Chief Justice Artemio Panganiban, Hilario Davide Jr., and Adolfo Ascuna. Eh, sila po yung itinalaga. So, wala pa tayong makakuhang information on Renato Puno. Yung scheduled appearance ay on Wednesday, September 16, 2026. Tingnan po natin, ha? Depende po sa oras, no? Pero magandang abangan, ito pong balitaktakan. Okay? Alam po naman ninyo, tayo dito sa Radyo Bandido, eh, yung ganitong klase ng mga mabibigat na talakayan, eh, hindi po dapat ma-miss ng ating mga kababayang Pilipino. So, Miyerkules yan, September 16, 2026, I will advise you, no? Kung kinakailangan nyo po kaming samahan at tutukan itong deliberation on the threshold pagdating nga dyan sa Senado. Isunod natin si Artemio Panganiban. Okay? Again, please bear with me. Kailangan ko pong i-input lang yung kanyang pangalan. Artemio Panganiban. Okay? Tingnan natin. Ano bang say nitong si dating Chief Justice Panganiban? Alright. Former Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban has been appointed as an amicus curiae by the Senate. Pero teka muna, meron ba siyang walang lumalabas eh. Wala pong lumalabas na ano, na information patungkol dito kay Artemio Panganiban. Pero doon sa mga huli kong nabasa na information, eh, hindi po naniniwala si former Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban na yung 16 votes na binabanggit sa threshold, as threshold, hindi po ito written. There is a term na ginamit si Chief Justice. Pero ang ibig niya sabihin ay hindi po definitive, hindi final. Okay? So, importante na magkaroon ng talakayan for exploratory discussion. Based dun sa nabasa ko, ha? If somebody na nakakakilala kay former Chief Justice Artemio Panganiban na nakikinig, nanonood sa palatuntunan, kindly please correct me if I'm wrong, no? Kung tama yung aking nabasa na hindi rock solid, so to speak, yung 16 votes na threshold, na malayong malayo dun po sa binanggit ni dating Chief Justice Hilario Davide Jr. Dahil ang binabanggit po ni Chief Justice Hilario Davide Jr., eh, yung 16 votes to convict and die, eh, ito po dapat talaga yung sundin as decided upon by the framers of the Constitution, at ito raw po yung nakasaad sa ating saligang batas. Okay. See? Hindi na naglalabasan eh. Dahil there is a press release, no, na inilabas ang Senado. At ang kanilang sinasabi dun sa press release, dapat walang element of affiliation kanino man yung pong mga ipatatawag na mga mahistrado. Ha? Meron pong ano eh, meron pong inilabas ang Senado. Kaya siguro Wala, hindi na lumalabas eh. Hindi na lumalabas. Anyway, sige. Pero mananatili yung tanong ni Johnny Gomez, no? The role of this Amici Curie is to guide the senator judges in voting for conviction or acquittal para po kay Inday Sara. So the Senate acting as a independent and as an impeachment court is an independent and has a unique character when it comes to finding the right mix, no, sa kanilang gagawing paghatol kay Inday. Yung tanong ng marami, bakit ngayon lang pinag-uusapan yung 16 votes? Palagay ko yung question kung bakit ngayon lang is totally irrelevant, no? Dahil how can the Senate push for that threshold kung wala nga namang 24 ang mga senador? Kaya importanteng maintindihan at importanteng klaruhin at magkaroon po tayo ng iba't ibang senaryo para masigit na maunawaan what will be the susunod na mangyayari from 24 to 23 to 20 to 18. These are the numbers na sinisilip ngayon. Okay? Ito po yung numero na sinisilip ngayon. Oh, assuming meron kang 18 na mga senador na boboto. Ina-assume natin na may problema si Alan Peter Cayetano o ginawa ng problema si Alan Peter Cayetano at si Pia Cayetano. Kung hindi sila babalik sa bansa, o ibig sabihin meron silang kasong kinakaharap na gusto nilang pansamantalang pagtaguan. Napaka labo namang mangyari na 18 yung senador, tapos ang magiging threshold ay 16. Kaya po kumukuha ng ideya ang mga senator judges dito sa apat na mahistrado. Pero the more important question, palagay ko ha, na dapat nating suriin is bakit lumiliit yung bilang ng mga senador? Bakit lumiliit yung bilang ng mga senador? Okay? From 24, Bato de la Rosa nagtago. 23, incommunicado, nowhere to be found si Senator Bato. Tapos sa Jinggoy Estrada, nakulong. Ikinulong rin si Rodante Embarcoleta. Lumabas ng bansa si Loren Ligarda on an extended medical leave si Loren. Si Alan Peter Cayetano at si Pia Cayetano ay lumabas ng bansa. Bakit merong pattern ng panggigipit doon sa minority? Bakit merong pattern ng panggigipit sa minority? Ang minority senators, Alan Cayetano, Pia Cayetano, Bongo, Robin Padilla, Rodante Embarcoleta, Loren Ligarda, Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, Mark Villar, Camille Villar, Amy Marcos. Kapag ginawan pa ng paraan na takutin ang magkapatid na Villar, ang matitira na lang si Bongo. Tapos itutuloy yung obstruction of justice kay Robin Padilla, ang matitira na lang si Bongo at si Amy Marcos. So why are they focusing? Why is this government focusing on the critics of the administration? If the agenda in submitting the articles of impeachment to the Senate by the House prosecution team and the investigation is being done by the Senate Impeachment Court is to find out if, you know, there is this irregularity na kinaharap si Inday nung siya ay nasa DepEd at kinaharap si ni Inday nung siya po ay tumatanggap ng confidential, extraordinary, and intelligence budget sa Office of the Vice President. So this is going to be a never-ending battle for Inday. Mauunawaan natin kung si Inday lang. Pero ako ang pilit kong tinatanong, bakit nadadamay yung minority? Meron ba silang kaso? O eh, bakit hindi ginawaran ang kaso? Ba't hindi sinampahan ang kaso prior to the impeachment proceedings? Bakit ngayon na tila wala pa pong na-achieve ang prosecution, eh bigat yung mga kasong ipinapataw sa minority? Tuloy, nagkakaroon ng shifting ng attention mula sa ating mga kababayang Pilipino. From that impeachment proceedings, nagkakaroon po ng pattern na iniisa-isa ang minority senators. Pero huwag po daw kayong paka-aasa, ha? Tandaan po ninyo, ang mundo ay bilog. Minsan nasa ibabaw, minsan po ay nasa ilalim. Happy, happy weekend, mga tropang JGL. Salamat po na maigi at marami sa inyong ginawang pagsubaybay sa isang linggong diskusyon dito sa ating malayang palatuntunan. Ako po si Johnny Gomez, pansamantala. Bye-bye.
5: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Alright, muli sa magandang morning. Ito na. Ito na mga kaibigan ng Johnny Gomez Live. Dito po sa inyong ika ngay paboritong himpilan ng radyo sa inyong talapihitan. Dito po sa Radyo Bandido TV. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Eh syempre kasama dyan yung engagement ha, yung pong pakikiisa ng ating mga tropang JGL ng ating mga kababayang Pilipino. Ngayon po ay umagang kay ganda, ayun. Umagang kay ganda ng Biyernes, ikalabing isa sa Setyembre 2026. Layunin po natin ang maiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako yung lingkod, Johnny G. Ako mga kaibigan, si Johnny Gomez, para sa tuloy-tuloy, walang puknat, walang humpay na mga balita at talakayan. Unahin daw po natin yung balimbingan. Ito, may nagpadala kasi sa akin eh. Oo, salamat po ng maigi at marami. Yung ating kaibigan mula sa London. Ayun! Yung ating kaibigan mula sa London, eh, pinadalan po ako ng information. At ikang ay collage, ha? Yung pong mga picture na pinagsama-sama ng mga dating kumakalaban dito po kay Pangulong Bongbong Marcos, tapos ngayon ay tila tagapahid ng kanyang ayan, dahil po doon sa kasipsipan daw. Salamat po ng maigi at marami na nanonood yung ating kaibigan mula sa Radyo Pilipino UK, si Buddy Bernardino Idol. Magandang morning sa iyo ha. Salamat po ng maigi at marami. Ilang pangalan ba ng individual itong iyong ipinadala? 1, 2, 3, 4, 5. Ito po yung mga chosen words, ika nga, nitong limang individual na ito noong 2022 at 2025. Ayun. Pero yung isa 2026 kasi si Manny Pacquiao kasama eh. Ha? Ano ba ito? Political convenience has a short memory. Balimbingan daw po ito. Same people, different sides. Okay, ha? Same people, different sides. Political convenience has a short memory. Eh ito, unahin daw po natin si Manny Pacquiao, request ni Idol Buddy. Nung pong tumatakbo si Manny Pacquiao sa presidential and national elections noong 2022, ang kanyang tinuran, may bahid ng korupsyon. May issue ng korupsyon. Walang moral ascendancy to lead because of the Marcoses corruption issue. Hindi rin malayong magkaroon ng marsyalo ulit kapag nanalo si Bongbong. Ito po yung binitawan ni Manny Pacquiao noong 2022 nung siya po ay tumatakbo at nilalabanan niya sa pampanguluhang eleksyon itong si Bongbong Marcos. Ito, na-appoint kasi sa NAPSI bilang lead convener ng National Anti-Poverty Commission. Ang sabi po ni Manny Pacquiao, I accepted the appointment of President Bongbong Marcos Jr. as head of the National Anti-Poverty Commission. We will work together for a better Philippines. Swabing-swabi talaga yung binanggit ng pambansang kamao. Setyembre 8, 2026, binanggit po ni Manny Pacquiao yan noong siya po ay nanumpa bilang hepe, lead convener ng National Anti-Poverty Commission. Nasaan yung bahid ng korupsyon? Nasaan yung martial law issue? Ika nga. Yan po yung ating numero unong balimbing. Ngayon ha, ngayong araw ng Biyernes, meron po tayong balimbingan. Laro daw po ito ng mga balimbing. Inuna na natin si Manny Pacquiao. Thank you, Boss Idol Buddy Bernardino. Doon po sa mga nagnanais magbigay ng kanilang mga komento at nakikinig na nanonood sa inyong Radyo Bandido sa DZRJ 810 kHz. Eh, alam na po ninyo yung ating ano ha? Alam na po natin, alam na po ninyo dahil ako alam ko, numero ko ito eh. Alam na po ninyo yung ating text line 0917-751-3804. Ulitin ko lang, 0917-751-3804. At yung ating mga kababayang nakikinig na nanonood sa ating mga social media sites ng Radyo Bandido TV sa YouTube, dyan po sa Facebook, paging nanonood sa Sky Cable Channel 224, sa ilan pang mga DTT boxes at free to air. Bukas na po yung ating tindahan, yung inyong live chat. Tara na, makiisa na dito sa inyong malayang palatuntunan. Magandang magandang morning dito po sa ating mga tropang Johnny Gomez Live. Sabi ni Idol Aye kahapon, maaraw naman, ba't wala si Boss Johnny? Ha? Bakit naka-zoom na naman? Eh alam po ninyo, nagbibihis na ako, kaya lang parang nako eh, nakikinikinit ako kahapon. Sandamakmak na sasakyan na naman yung nasa lansangan. Takot sa traffic si Johnny Gomez, nako eh, ayaw maglakad. May rayuma. Yung pala yun! Alright, tuloy-tuloy tayo. Mamena Gray at yung ating Filipino community. Diyan po sa Australia, magandang morning. Ano ba yung pinapanood mo, Ma'am Ena? NFL ba yan? Yung pinapanood ni Ma'am Ena, kaaga-aga, nakikita ko talaga yung posting ng ating Ma'am Ena Gray. Tutok ang mga Australiano diyan po sa kanilang pambansang laro. At tabayan na natin kung sino magwawagi, Ma'am Ena, ha? Good morning, Friday morning, sabi po ni Ma'am Menchi Me ng Bahay Pari diyan po sa Bulacan. One patient, two narratives. Ayan na. Nagsisimula na ang ating Ma'am Ena Gray. Kahapon pala, Ma'am Ena, ang dami mong komento, hindi ko nabasa. Dahil nag-comment si Ma'am Ena dun po sa shared broadcast na ginawa ko. Hindi pumasok yung mga komento ni Ma'am Ena Gray dito sa Radyo Bandido. Okay? Pero muli nating babalikan. Sisilipin ko, Ma'am Ena. Ha? Napakaraming komento ni Ma'am Ena kahapon. Hindi ko po nabasa dahil dun sa shared, broadcast. Diyan ka nakapasok, Ma'am Ena. Oo. Astigan at super payabangan ang mga nasa gobyernong BBM. Sabi po ni Ma'am Menchi Me, dapat unahin ni BBM kung paanong mapabababa ang presyo ng bilihin. Ayun, di ba sabi natin, hindi po ito rocket science. Pero kapag wala talagang maibubul sa iyo mga corrupt, hindi po nila priority itong ganitong klase ng mga programa para sa mga mahihirap, naghihirap nating mga kababayang Pilipino. Si Pacquiao, ito po ay kain buga. O yun ha. Kasi baka may kumakain, Ma'am Ena, kaya hindi ko mabanggit. Kain buga. Ayan. What will you expect from Manny Pacman? Pacquiao! May nagmamadaling report muna ang ating kabandidong si Jojo Sikat. Jo, magandang morning sa'yo. Please come in.
1: Sa pagtatanong ni Senador Erwin Tulpo kay Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Bicrimulya sa budget deliberation ng 2027 DILG budget, kinumpirma ng kalihim na kanila ng kinasuhan ng mga opisyal at personal ng BFP na sangkot sa slot for sale sa 200 BFP officers para makapasok sa ahensya bilang bombero. Ayon kay DILG Secretary Mulya, ang regional director ng Region 3 ay nasa ilalim na ng investigasyon at ang fire marshal na humingi ng 160,000 pesos ay naaresto na at nasampahan na ng kaso. Ipinaliwanag ng kalihim ng sistema ngayon ay non-contact na sa application at sa ranking nito. Nakikita niyang problema ni Rimulya ay kapag may human intervention ang nasasangkot, dito nagsisimula ang katiwalian na nagbebenta at nangangako ng islat kapalit ng pera. gayong wala namang say kung sino ang matatanggap dahil lahat ay automated na at lahat ay ayon sa score. Dagdag pa ng kalima, dapat palakasin ang loob ng mga aplikante na i-report ang mga humihingi ng pera sa kanila kapalit ng kanilang slot. Inatasan na rin aniya ni Secretary Mulya ang kanyang dalawang undersecretary na personal na dumalo sa bawat recruitment session at i-report ang anumang tangka ng paniningil para sa my slot for sale. Iginit din ang kalihim na sa sistema na ginagamit ngayon, halos imposible nang manipulahin ang sistema dahil lahat ay base at computer-generated, agnostic sa mga pangalan ng mga aplikante. Subalit iginiit ni Rimulya ng ginagawa ng mga tiwaling kawani ng Bureau of Fire Protection na paglabas ng mga listaan kung sinong pumasa sa first level, doon sila humihingi ng pera. Kaya ginarantya ng opisyal na inilagay na nila ito sa isa pang antas para maging agnostic ng rating upang maiwasan na ang slot for sale.
2: Kailangan palakasin po loob nila na mag-report. Kasi it is with the system that we are using now, it's almost impossible to manipulate the system because it is all based and computer generated, agnostic of the names of the applicants. So kahit kami hindi namin alam kung sino pumapasa, pero ginagawa ng mga to, pagtingin, paglabas ng mga listahan ng sino ang pumasa sa first level, doon sila humihingi ng pera at ginagarantee nila. And we have put it on another level para maging agnostic na ang rating sa lahat. Hindi namin alam talaga kung sino nagko-qualify o hindi.
1: Ako, si Jojo Sika, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula sa Senado. Ang ating kabandidong si Jojo Sikat, 18 minuto na. Makalipas po ang 10 in the morning. Para tayong ring announcer sa bakbakang Pacquiao at et al. Ayan ha. Hoy, bakit ngayon ko lang ito nakita uli? Boss Idol, yung ating chef mula sa Singapore. Si John Manilin Bautista, binabati po tayo. Magandang morning dyan sa ating mga kababayan sa Singapore. Maaraw na morning, Sir Johnny! Sabi po ng ating tropang JGL at ang ating... ano bang tawag dyan? Kasi dun sa Senado, merong Amici... Mamaya, teka muna. Baka nababaluktot yung aking dila eh, hindi ba? Dito sa Italian word na ito, amici meaning friends, okay? Amicus meaning friend, singular. Oo, mamaya, may karugtong yan eh. Sige, sisilipin natin. Ha? Teka muna, sige na nga, silipin na nga lang natin muna. Mahirap mabitin. Teka muna, ha? Okay, eto na. Easy, mga idol. Alright, friends, yan, of the court. Ito po yung English translation, ha? In Italy. Ayan, in Italian ba? Oh. In Italian nga ni, o hindi ba? Ano nga yung friends of the court in Italian? Okay, ang sabi rito ay, teka, oo nga eh, typo error yung aking isinulat. Aha, tekan muna, yun. Ang friend of the court, ibig sabihin singular. Amicus curiae. Ayan. Amicus curiae. Kapag ka plural, amici curiae. Ayun, no? Amici curiae. Alam po ninyo, dito sa Johnny Gomez Live, meron din tayo niyan. Hindi po tayo nagpapahuli. Dahil meron tayong mga amicus programmatis. Friends of the program. Ayun, kanina ko pa sinerch. Nakalimutan ko lang yung curie. Ayun, nakalimutan ko. Kaya sinasabi ko, meron tayong amicus programmatis dito po sa ating palatuntunan. Ma'am Chato, si Charito Cabrera Diana. Yan ha. Yung isa sa ating amici curie. Ayun. Salamat po ng maigi at marami sa inyong ginagawang pagsubaybay dito po sa ating Good Morning Friday. Ma'am Mercy Fernandez Narciso, Ma'am Ena Gray, si Boss Roster Bullet, Boss Jaime Samoya Bernante, Boss Lando Hirona, Ma'am Charito Cabrera Diana, Chef John, Manilyn Bautista, Angelo Redaha. Good morning, good morning, good morning, good morning sa ating lahat, ha? NFL, nako eh, talagang matindi daw po yung girian dyan sa laro na yan. Dito sa sports, no? National Football League, NFL. Matindi, matindi. Ano ba itong SF, Ma'am Ena? Nanalo daw 10-7. Ah, SF. Mamaya, malaman natin kung ano yung, kung anong team itong SF na ito, ha? Okay, sandali lang. Hinahanap ko lang yung sinabi. Maaraw na morning, Sir Johnny. Galing kay Ma'am Chato. Charito Diana Cabrera. Cabrera. Kaya daw po, habang nakikinig sa Johnny Gomez Live, si Ma'am Chato, labadami, tunut-dut, labango. Dahil maaraw eh, kaya may pagkakataon tayong magpatuyo ng ating mga sinampay ngayong Friday morning. 105 na lang, Merry Merry Christmas na, sabi po ng ating ninong na si Angelo Redaha ng Manolo City sa Bulacan. Good morning po sa inyo mga ka-JGL, maraming salamat na po at nako, eh, mabuti at marami, maaraw na rin, salamat po. Sir Johnny, mga ka-JGL, Balimbing Prutas, nag-uumpisa sa Baliktaran. Yun daw pong 13 mga senador, majority black, merong babaliktad sa kanila bago yung actual voting ng impeachment ni VP Inday. Sige nga, balikan natin. Sino pa ba? Sino pa ba? Sino pa ba? Yung mga... yung mga figura na kasama daw po doon sa Team B. Ayan. Hindi po Team Bahay. Ha? Team B. Ibig sabihin, Team Balimbing. Team Balimbing! Sino pa ba? Eh, kanina, nauna na si Manny Pacquiao eh. Yung ating pambansang kamaong. Eto, nung 2022, presidential candidate Ping Lacson. Ano ba sabi ni Ping noong February 2022? Huwag tayong bumoto sa magnanakaw. Never ako nagsabing magnanakaw si... Now,

0: bisitahin yung kanilang mga pinagsasasabi nung sila'y hindi pa rubbing elbows ni Bongbong Marcos. Pero ngayon, tila talagang patwitams itong lima na ito. Sip-sip! Fill in the blanks, no? Merong kasunod yun, sip-sip! Fill in the blanks. Magbabalik pa ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Pumalag si Senator Erwin Tulfo ng Senado na tila minamadali na i-convict si Vice President Sara Duterte. Aniya walang intensyon na madaliin na i-convict si VP Sara na naharap ngayon sa impeachment trial. Magugunita na nagmanifest si Senator Erwin na silipid ang voting threshold para sa conviction ni VP Duterte dahil ilang mga senador ang hindi makadalo sa paglilitis dahil ilan ay nakakulong, nagtatago at may naka-extended medical leave na binibigyan aniya ng kahulugan ng ilan. Paliwanag ni Tulfo, binibigyan lamang ng oportunidad ang mga senador na wala sa trial kung sila ba ay kasama sa bibilangin sa botohan o hindi. Aniya, wala namang kasing abstain o botohan sa impeachment trial kundi yes or no. Kaya lang dapat maklaro kung isasama ba sa no vote ang mga senator judges na wala sa impeachment court. Punto pa ni Tulfo, binoto sila ng taong bayan at hindi pa naman convicted, kaya marapat lamang na malaman kung pwede bang isama ang kanilang boto o hindi kahit hindi dumalo sa paglilitis.
3: Rushing, that's already making a judgment. Hindi naman, unfair naman po yun. Sinasabi lang natin, binibigyan natin ng opportunity yung mga wala dito. Bibilangin ba o hindi? Yun lang naman yun, di ba? Apat po eh. Binoto sila ng taong bayan, hindi pa naman sila convicted, di ba? Yung isa nagtatago, yung isa nagtatagamot, yung dalawa nakakulong, di ba? Ano ba talaga? Bibilangin ba o hindi? Yun na naman gusto ko malaman eh. Wala. Bakit ito mag-judge na? Hindi, kasi kailangan na i-convict. Hindi pa rin sigurado, di ba? Sigurado na ba? Makukonvict? Hindi naman eh.
2: Sir? Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Pinaigting ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Calabarzon ang kampanya sa isang ligtas, malinis at sustainableng kapaligiran kasabay ng pagsusulong ng mga programang naglalayong protekta ng kalikasan at mapangalagaan ito para sa susunod na henerasyon. Ito ang binigang diin sa ginanap na kopyahan sa PIA Calabarzon na dinaluhan na DNR Regional Executive Director Henry Adornado, Mines and Geosciences Bureau o MGB Calabarzon, Regional Director Engineer Edgardo Castillo at Environmental Management Bureau o EMB Calabarzon Environmental Monitoring Enforcement Division Chief Forester Corazon Gasapos. Kabilang sa mga tinalakay ang malinisa na barangay program, DNR Express Permitting on Wheels, Handog Titulo Program, Solid Waste Management, Climate Change, Extended Producer Responsibility, at Rehabilitation ng mga mining sites. Ayon kay Red Adornado, mahalagang may paliwanag sa publiko ang mga programa ng pamahalaan upang mas maraming mamamayan ang maging katuwang sa pagsusulong ng sustainable environmental practices. Nanawagan din siya sa publiko na maging responsable sa pamamahala ng basura at tumulong sa pagpapaunlad ng circular economy. Layunin ng DNR na mapalakas ang pakikisa ng publiko sa pangangalaga ng kalikasan at may sulong ang isang mas ligtas at sustainableng kinabukasan para sa lahat ng Pilipino. Sa pagtatapos ng kapihan sa PIA Calabarzon, isa-isa nang nagbigay ng mensahe ang tatlong opisyal at nananawagan sa lahat na magkaisa sa pangangalaga ng kalikasan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Umapila si Senate Committee on Labor Chairperson Senator Joel Villamepa sa Department of Labor and Employment o DOLE na agad ipatupad ang wage order number 27 na nakapaloob sa 85 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ayon kay Villamepa, lalo lamang natadagdagan ng kalituhan at pangamba ng mga manggagawa dahil sa bagong wage order na nagbibigay ng 60 pesos na aumento sa halip na ipatupad na naunang wage order na dumaan sa tamang proseso at konsultasyon sa mga stakeholder. Iginit ng senador ng mahalaga ang 25 pesos na diferensya sa pagitan ng dalawang wage order, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa NCR. Binigyan din niya na malinaw sa Article 126 ng Labor Code na hindi maaring pigilan sa pamagitan ng TRO o injunction ang pagpapatupad ng isang wage order at hindi aniya ang paglalabas ng panibagong wage order ang tamang remedyo. Idinagdag pa ni Villamepa na isang wage order lamang maaaring ilabas bawat taon maliban kung may supervening event at sa kasalukuyan ay wala umanong batayan para maglabas nitong panibagong kautusan. Samantala, iginit ng senador ang agarang pagpasanga ng Living Wage Act na layong magtakda ng mas malinaw at makatarungang batayan sa pagtukoy ng sahod ayon nga sa tunay na halaga ng pamumuhay. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang September 12 bilang National Day of Mourning dahil sa pagpanaw ng national artist na si Rizel Mujares sa Proclamation No. 1434 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto. Sinabi nito na kaisa ang Pangulo sa pagdadalamhati ng bayan sa pagpanaw ni Mujares. Malaki anya ang naging kontribusyon ni Mujares bilang isang guro, scholar, essayist, fictionist at historian para itaguyod ang regional literature at kasaysayan, pati na ang formation ng Cebuano at national identity. Sinabi sa proklamasyon ang pagpanaw ni Mujares ay isang malaking kawalan para sa sambayan ng Filipino at sa larangan ng kultura at sining ng bansa. Kinikilala rin ito ang kanyang mahalagang ambag sa panitikang Filipino at ang pag-aaral ng pagkultura na nagpayaman sa pag-unawa at pagpapahalaga ng bansa sa pamanang pampanitikan at pangkultura. Dahil dito, ilalagay sa half-mast ang lahat ng bandila sa mga tanggapan ng pamahalaan sa September 12. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Kontento si Senator Erwin Tulfo sa mga naimbitahan bilang Amici Correa o Friends of the Court ng Impeachment Court ni Presiding Judge Francis Cis Escudero na mga dating maestrado ng Korte Suprema. Ang Amici Correa ay hihinga ng opinyon ukol sa pagbilang ng boto para sa kanilang paghahatol kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Erwin, talagang biyasa sa konstitusyon ng mga mababatas na sinarita ay Chief Justice Artemio Panganiban, Renato Puno at Hilario Davide Jr. Gayun din si retired Associate Justice Adolfo Ascuna. Binigyan din naman ng senador na dapat maging bukas ang isip nila mga senador sa ipapahayag ng apat dahil kung hindi, ano pa aniya ang saysay na inimbitahan ang mga eksperto. Inimbitahan ang mga retiradong maestrado bunso sa kanyang motion na ripasuhin ang naunang ruling ng impeachment court sa 16 ang kailangang boto sa hatol na guilty kay VP Sara. Sabi ni Senador Tulfo, sang-ayon din siya nung una sa 16 ang dapat na boto pero napaisip siya ng dahil nadinig niya ang kabilang interview sa mga legal luminaries na kumikwestiyon dito dahil may apat na senador na hindi nakakadalo sa paglilitis. Dahil nakakulong, nagtatagot ng sa abroad, iginit din itong Senator Edwin na hindi niya sinasabing ibaba sa 16 boto pagkus gusto niyang liwanagin kung bibilangin o hindi ang boto ng apat dahil kung wala sila, automatico ng no o acquittal ang kanilang boto.
1: So I'm satisfied. Then papakinggan na lang natin yung position nila. Apat yata, I believe, 3 or 4 of them. So we'll just wait and then we will make our decision.
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Para mahikayat ang mga dayuhang estudyante na mag-aral sa Pilipinas, itinatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Education Philippines Program. Layunin itong itaguyod ang Pilipinas bilang destinasyon ng mga international student na nais kumuha ng higher education, magsagawa ng research at sumailalim sa training sa bansa. Sa Executive Order No. 124, kinilala ng administrasyon ang mahalagang papel ng international education sa paglago ng ekonomiya, pagsusulong ng innovation, cultural diplomacy, human capital development at international cooperation. Layunin ng programa na palakasin ang posisyon ng Pilipinas bilang destinasyon para sa higher education, research at academic exchange sa pamamagitan ng pagpapalawak ng academic cooperation, research, collaboration at innovation partnerships. Kasama rin dito ang pagpapadali sa pagpasok, pagpapanatili at pag-aaral ng mga international students sa bansa. Tutulungan din ng programa ang mga higher education institution na mahikahikayat ng mga international student, mapahusay ang serbisyong ibinibigay sa kanila at makapagpatupad ng mga inisyatibong naayon sa layunin ng programa. Itinatalaga ang Commission on Higher Education bilang pangunahing ahensyang mangunguna sa pagpapatupad ng programa. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Kinumpirma ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na inaasahan na babalik ang magkakapatid na sina Senador Pia Cayetano at Senador Alan Peter Cayetano mula sa Singapore ngayong weekend. Sa panayam sa Senado, sinabi ni Matibag na may impormasyon sila na maaring umuwi ang magkapatid bukas Sabado ng gabi o kaya ay sa Lunes ng umaga. Sa kanilang pagkakaalam, nagbakasyon lang ang mga Cayetano sa Singapore, nauna nang kinumpirma ng Bureau of Immigration na lumabas ng bansa noong Miyerkules ng gabi ang magkapatid na senador pati na si Taguig City Mayor Lani Cayetano na may bahay ni Senator Alan na ayon sa ilang senador ay dahil sa mga isyung pangkalusugan. Sinabi ng immigration na hindi nila pinipigilang umalis ang tatlo dahil wala namang kaso at walang hold departure order mula sa anumang korte. Ayon kay Matibag, wala namang problema kung nagbabakasyon lang talaga ang mga Cayetano pero hindi maalis sa taong bayan na magkomento dahil nga sa timing. Iniimbestiga ng NBI ang Di Umano'y Katiwalian sa 1989 SEA Games kung saan inuugnay si Senador Cayetano. Hindi anayang member si Senator Alan ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee pero nagpapakilala noon na chairman nito. Ayon kay Matibag, magpapay na sana sila ng reklamo ukol dito pero nagkaroon sila ng importanteng testigo na nagbigay ng maraming dokumento na kailangan nilang repasuhin.
1: They're going to Singapore for a vacation, that is their statement, and I have information that they will be coming back tomorrow 11 p.m. or Sunday 11 p.m. SQ918, parang yun yata yung information na pumasok siya.
0: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at ng Department of Transportation sa Palasyo ng Malacañang kahapon. Ito ay upang tugunan ang pagbaha sa North Luzon Expressway sa Pampanga at palakasin ang mga hakbang upang mapanatiling ligtas at tuloy-tuloy ang biyahe ng mga motorista. Ayaw na ni Pangulong Marcos na maulit ang pagbaha kamakailan sa NLEX. Tinalakay sa pulong ang mga agarang hakbang at pangmatagalang solusyon kabilang ang dredging, pumping systems, flood barriers, detention basins at iba pang infrastruktura upang mapalakas ang flood resilience at maiwasan ang matinding pagkaantala sa daloy ng mga tao at kalakal. Matatandaan na ilang araw na ang nakararaan nang ma-stranded ang mga motorista sa NLEX nang malubog sa baha ang kalsada dahil sa malakas na buhos ng ulan. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Agarang tugon ang isinagawa matapos maapektuhan ng pagtaas ng tubig sa Laguna Lake ang Castor Albiar National High School sa Calamba City.
2: Personal na binisita ni Calamba City Mayor Ross Rizal ang paaralan upang alamin ang kalagayan ng mga estudyante, guro at iba pang school personnel, gayon din ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Dahil halos katabi ng lawa ang paaralan, naging hamon ang mataas na tubig sa ligtas na pagpasok at paglabas ng mga guro at estudyante. Bilang agarang hakbang, nagpasya si Mayor Rizal na magpadala ng mga kahoy na magsisilbing pansamantalang tulay para magkaroon ng mas ligtas na daanan ng mga pumapasok at lumalabas ng paaralan. Mahalaga ang naturang aksyon upang mabawasan ang panganib sa mga mag-aaral at guro habang nananatiling mataas ang level ng tubig sa bahagi ng Laguna Lake. Patuloy namang minomonitor ang sitwasyon sa paaralan at iba pang pangangailangan ng mga apektadong estudyante at personel. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang mabilis ang pagtugon ng lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga kabataan at mapanatili ang akses sa paaralan sa kabila ng pagtaas ng tubig. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
4: Dramatis! Ayan yung ating mga friends of the program. Tingnan natin, baka merong mga doktor na nakikinig o maging sa YouTube naka-tune in na mga doktor na nakikinig, nanonood sa ating palatuntunan. Sinisipat ko sana, no? Pero wala, hindi lumalabas eh. Hindi po lumalabas. Anyway, ayun. Eto ba? Makikita ba natin din eh? Parang hindi natin makikita. Oo. Hindi daw dumaan sa emergency room. O, yan, nabanggit na natin kanina yan. Anyway, tuloy-tuloy tayo sa palatuntunan. Mamaya, kapag nakita ko, ha, yung mga sakit nitong si dating House Speaker Martin Romualdez, kagyat po nating babanggitin sa inyo. Dito muna tayo, malaki daw po yung bilang ng mayorya sa ating mga kababayang Pilipino. Ang pabor na tanggalin sa listahan, yung pong mga senador na unavailable to perform their duties para makaboto dito po sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nagbigay po ng survey na ito ay ang Tanje Tanghere. At ang kanilang sinasabi, 54% ng mga respondents agreed that senators who are unavailable because they are in hiding, detained, or outside the country should be excluded from participating in and determining the required vote for Duterte's impeachment trial. Alam po ninyo, isa lang yung sasabihin na mga magki-criticize dito sa resulta ng survey na ito. Maging yung mga kababayan nating naguguluhan kung bakit sinisingle out si Inday. Okay? Marami po sa ating mga kababayan, hindi naman DDS eh. Yung bang nakikinig sa atin, nanonood sa atin, Kayo ba'y mga DDS? Maitanong ko nga, Duterte diehard supporter? Mga DDS ba kayo? O katulad ni Johnny Gomez, kasi tama-tama ito, maikwento ko. Kagabi, meron akong kahuntahan. Nakikinig sa nanonood sa programa. Sabi nung aking kausap, Idol, makasara ka ba? Yun yung sagot. Ay, ito yung tanong sa akin. Makasara ka ba? Sabi ko, hindi. Hindi ako makasara. Hindi ako makasara. Kaya lang walang ginagawang tama itong gobyerno ni Bongbong. Yun yung aking tinuran. Hindi naman po natin kinakailangan maging DDS to stand our ground. Di ba? Hindi natin kinakailangan maging supporter, hindi natin kinakailangan maging panatiko ng mga Duterte. In fact, ang sinasabi ko nga, hindi ko sila kilala personally. Mula sa tatay hanggang kay Kitty. Wala naman akong kilala dyan sa mga yan eh. Pero bakit dito sa ating discussion lumulutang na the Vice President needs our support? Kasi malinaw po sa sikat ng Haring Araw kung anong ginagawa kay Inday. Kitang-kita naman natin at ramdam na ramdam ng ating mga kababayang Pilipino kung papaanong tinarget si Inday at bakit tinatarget si Inday. And how, katulad ng mga balimbing na binanggit natin kanina, nag-transform itong mga individuals na ito mula sa pagiging kritiko ni Bongbong noong 2022 at ngayon ay taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po natin kinakailangan maging DDS supporter para kahit papano ay hindi masway yung ating mga individual opinions and decisions, hindi ma-influenced ng mga individual, ng grupo, ng ahensya ng gobyerno. Yung pong ating mga pansariling stand patungkol dito sa issue ng impeachment. Ang hindi ko maintindihan kung bakit may mga tao na tuwan-tuwa habang kini-criticize ng administrasyon si Inday. Parang wala po tayong inisip, no? Referring to those criticizing Inday, wala silang inisip kundi siraan yung vice presidente. Hindi ba anong stand natin dito sa Johnny Gomez Live? Ituloy itong impeachment. Dahil kung DDS tayo nung simula pa lang, sasabihin na natin dapat harangin ang Korte Suprema. Dapat noon pa, tumakbo na si Inday. Wala pang ganong kainit na discussion. Tumakbo na ng Korte Suprema si Inday para mailang paso itong impeachment proceedings bago pa tanggapin ng Senado yung Articles of Impeachment. Hindi. We wanted Inday to be investigated because as Filipinos, gusto nating malaman yung katotohanan. Kailangang ipaliwanag sa atin ni Inday Sara, meron ka bang partisipasyon sa pagnanakaw sa gobyerno? Habang tumatakbo itong impeachment proceedings, hindi pa rin po ma-establish na si Inday ay merong ginawa para personal na itago itong 612.5 million pesos at personal na pakinabangan itong pera na ito. Kaya dun sa tanong nung ating kabayan kahapon, face to face po ito, Idol, makasara ka ba? Sabi ko hindi, hindi ako makasara, hindi ako Duterte, hindi ako DDS. Pero meron tayong karapatang balaban yung katotohanan simply because hindi po tayo nakakakuha ng tamang sagot mula sa ating pamahalaan. And that is the sad reality. Hindi ba? Everything is but politics. sa nangyayari ngayon. Since day one up to the present, everything is but politics. Kaya, sige nga, itanong ko lang dun sa mga nakikinig at nanonood, why are you supporting Inday? Diehard Duterte supporter ka ba? Diehard Duterte supporter ka ba? Tingnan nga natin yung magiging reaksyon ng ating mga kababayang Pilipino. 0917-751-3804. Ito po yung ating text line. Yung mga nakikinig at nanonood sa YouTube, sa Facebook, bukas po yung ating chat line. Duterte diehard supporter ka ba? Kaya mo sinusuportahan si Inday? Kung hindi, kung hindi ka DDS, bakit mo sinusuportahan si Inday? I can still recall, no? Si Ma'am Ena Gray, yung ating kabayan mula sa Australia, pag kami pagkakataon kami ni Ma'am Ena, kahit, you know, even on a Saturday, even on a weekend, no? May pagkakataon, nagkakahuntahan kami ni Ma'am Ena. Tawag sa messenger, para lang magkwentuhan. Ang kwento sa akin ni Ma'am Ena, ha, hindi po siya originally Duterte supporter. In fact, in 2022, she campaigned and even supported BBM financially. Okay? So, hindi po siya diehard Duterte supporter. Who else? Maluti Kia, yung ating nakakausap dito sa programa mula sa Publicus Asia. Point blankly, tinanong natin sa programa, Duterte supporter ka ba, Professor Malu? Hindi. Sabi niya, kung inyong matatandaan, ang kanyang sinuportahan noong 2016 ay si Jojo Binay. At na kay Lenny Robredo siya. So how come ngayon, eh bigla nagkaroon ng shift ng suporta napunta kay Inday? Anong meron? Maybe because katulad ni Maluti Kia, katulad ni Johnny Gomez na hindi naman supporter ni Inday at ng mga Duterte, eh talagang nakukulangan po eh. Nakukulangan po sa ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos. At yung ating iisang tanong, why are you or why is Malacañang and the people in power supporting the president? Eh bakit po ninyo sinisingle out si Inday dito sa inyong mga gawi at gawa? Okay? Sige. Hintayin natin ha. Ang napakasimple ng ating tanong, DDS supporter ka ba? Bakit? Hindi ka DDS supporter, bakit mo sinusuportan si Inday? Okay, ulitin ko. A slight majority of Filipinos favor excluding senators who are unavailable to perform their duties from the vote calculation in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. According to a public opinion survey, the survey by research technology firm Tanghere showed that 54% of respondents agreed that senators who are unavailable because they are in hiding, detained, or outside the country should be excluded from participating in and determining the required vote for Duterte's impeachment trial. Ano pang sabi rito? 30% disagreed, while 16% were undecided. So 30 plus 16, that makes 46, no? Kaya nga, slight majority, mas malaki, more than 50% eh. Yung nagsasabi na yung mga senador na kumbaga absent dito sa mga pagdinig na ito, dapat eh, hindi na yata sila dapat ma-count doon sa gagawing butuhan. Okay, the survey also found that 53% favored adjusting the two-thirds voting threshold based on the 20 senators who are actively serving and available if 4 senators are unavailable or detained. Malaking question mark dahil we are now seeing less than 20. with the pagalis ng bansa ni Alan Peter Cayetano at ni Pia, sabi ni Migzubiri health reasons, no, yung dahilan ng magkapatid, bakit nagpunta ng Singapore. So, everything is very volatile, masyadong magulo. Ha? Wala pa tayong nakikitang final numbers. Kaya nga, since na there is so much pressure dito kay Cheese Escudero as to the required number of votes for conviction and acquittal, pati na rin yung pressure coming from his colleagues in the Senate, yung mga senator judges, eh minabuti po ng Senado, meron ng schedule eh, na humingi ng interpretation mula sa tatlong dating Supreme Court Chief Justices at isang Associate Chief Justice, no? Associate Justice. Okay? Apat po, apat na friends of the court. Amici Curiae ang haharap at tumanggap ng challenge to be present dito po sa impeachment body once na pag-usapan ito pong threshold na dapat na sundin. Silipin natin mamaya who among these four legal luminaries ang nagkaroon na ng stand even before nilang tanggapin. Kasi kung friends of the court itong mga pinatawag, Amici Curiae, dapat wala pa po silang wala silang ipinakita, sinabi, at they did not make any stand bago pa sila humarap sa impeachment court. Tingnan nga natin kung meron ng mga personal na observation at interpretation itong mga mahistrado na ito bago pa sila humarap dun sa hiniling na schedule ng Senate Impeachment Court. Sa pagbabalik yan ang palatuntunan, dyan lang kayo. Babalik pa ang Johnny Gomez Live makalipas po ang ilang paalala.
5: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio Bandido, 8:10 AM.
7: Mike Castro, a premier Filipino Latin jazz singer. And I, RJ, will do some Kenny Rogers songs with Philip Arabit. Mark your calendars. September 16, Wednesday, 8 p.m. RJ Bistro, Dusitani Hotel. For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro right now. Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
8: Thank God it's...
9: Now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
10: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live, tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Alright, ikalawang oras ng inyong pambansat malayang palatuntunan. Ngayong Friday morning, ikalabing isa ng Setyembre 2026. Sabi ni Double A kanina, Angelo Almonte, si Apo Lacay, birthday yata ngayon. Birthday po ni Yumaong, dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Kaya... With no intention to offend the family. Nangiti lang ako dahil bigla akong may naisip. Baka sabihin nung ilan nating mga kababayang Pilipino, sana multuhin ni Matandang Marcos yung kanyang anak. Wala po akong iniisip na i-offend sana yung pamilyang Marcos. Biglang, pasensya na, sumagi lang doon sa aking isipan, ha? Ikalawang oras ng inyong malaya at malawak na palatuntunan ngayong ikalabing isa ng Setyembre 2026. Ito po ang Johnny Gomez Live. Back to back muna na report mula sa ating mga kababayan at mula sa ating mga kabandido, anak ng baka. Standby lang si Romel Madrigal. Nagbabalik po si Jojo Sikat. Guedjo, please come in.
11: Hinikayat na Senate Pro Tempore Senator Vicente Tito Soto III at Department of Interior Local Government o DILG na aksyonan ng mga bapang abuso at korupsyon ng mga barangay at sangguniang kabataang opisyal. Ayon kay Soto na ngayon ay isinusulong na mapalawig ang panukalang hanggang 2028 ang kanilang panunungkulan, pwedeng lumakas pa ang loob ng mga abusadong barangay at SK opisyal sa extension ng kanilang termino. Tulad aniya ng barangay official sa Iloilo na nandoktor ng edad ng beneficiaries ng ayuda ng DSWD at ang inireklamo ni Makati Mayor Nancy Binay na pangungumisyon ng ilang SK official na 25% sa mga proyekto. Liban kung madismiss ng ombudsman, kasama silang ma-extend yung panunungkulan kapag naisang batas ang itinutulak ngayon ng Senado at sa Kamara na 5 taon na termino ng barangay at SK official na magbubunsod ng kanselasyon ng barangay at SK election na nakatakda nga sana sa darating na November 2 dahil iurong ito sa taong 2028. Sa pagsang-ayon kay Soto, nagsample din si DILG Secretary John Bicrimulya ng isang barangay captain sa Benguet na humadlang sa mining project na papasukan sana ng $5 billion na investment at ang mga anak ng mayayaman na SK official sa 2 pang mayaman na barangay sa Makati na umano'y nang umisyon sa catering at nameke ng mga dokumento. Ayon kay Rimulya, totoong may problema sa ilang barangay official pero mas malaki ang nakikita niyang problema sa SK na maagang natututo ng katiwalian at mungkahi niyang tanggalan ng fiscal autonomy ang SK para mabantayan ang mga barangay councils at ibalik yung edad na 15 to 19 years old mula sa kasalukuyan hanggang 24 o 25 years old na pwedeng kumandidato. Sa susunod na linggo, sasalang na sa third and final reading ng Senado ang panukalang batas para sa 5 taong termino ng barangay at SK official. Ako, si Giorgio Sica, at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula kay Giorgio Sicat. Dumako naman tayo sa Laguna, naroon at nagbabantay ang ating kabandidong si Romel Madrigal. Mel, good morning. Please come in.
8: Pinaigting ng Department of Trade and Industry o DTI Laguna hangkalaman ng mga micro, small and medium enterprises sa tamang pagpipresyo, pagkontrol sa gastos at maayos sa pagbili ng mga produkto at supplies. 22 MSMEs ang lumahok sa seminar na isinagawa sa CLDD Training Center, Mercado de Calamba, Barangay 5, Poblacion, Calamba City. Pinangunahan ito na negosyo center sa Liliw at Cavite sa ilalim ng programang Basic Costing and Pricing, Effective Purchasing Management and Consumer Education. Tinalakay sa seminar ang tamang pagtukoy at pagkukwenta ng business cost, pagtatakda ng selling price at pagtiyak sa angkop na profit margin para sa mga negosyo. Binigyan din ang kahalagahan ng tamang pagpili ng suppliers, paghahambing ng presyo at kalidad, maayos na procurement planning at pagpapanatili ng sapat na inventory. Nagsagawa rin ng practical exercises ang mga kalahok upang masuri ang kanilang kasalukuyang costing, pricing at purchasing practices at matukoy ang mga dapat pang pagbutihin. Ayon sa DTI Laguna, bahagi ito ng tuloy-tuloy na business development assistance ng mga negosyo center upang matulungan ng MSMEs na makagawa ng mas matalinong desisyon at mapabuti ang pamamahala ng kanilang mga negosyo. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula kay Romel Madrigal. Naghatid sa ating oras, 9 minuto na. Makalipas po ang 11 in the morning, yung ating bossing Armando Busa at ang ating Filipino community sa Dubai, UAE. Magandang morning, magandang umaga po sa inyo. Si Boss Rick Nicolas, Ma'am Oye Gloria Ong, mga nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan. Teka muna ha. Silipin ko muna yung mga binabanggit ng ating mga kababayang Pilipino bago natin dakuan yung pong apat na mga Friends of the Court na dadalo dito po sa pagdinig at discussion na hiniling ng Senado para magkaroon po sila ng ikang ay tamang pagbalangkas dun sa threshold na gagamitin for conviction and or acquittal. Hindi ako DDS, sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Kung saan yung nakita kong tama, doon ako. At di ko yung nakita kay BBM at kanyang mga Lipores. Alright, thank you Ma'am Shirley. Meron pa bang iba? Teka muna ha. Ma'am Oye Gloria Ong. Silent observer po na akala ng mga crocs na maloloko kami. Kung pwede nga lang i-reset yung government ngayon ni BBM. Dapat sana yung mayroon tayong time travel, ano? Pwede tayong bumalik sa campaign period noong 2022. Eh kung ano, ito hypothetical, hindi po pwedeng mangyayari, no? Hindi pwedeng mangyari. Dahil tapos na. Ito na, pagkikwentuhan lang natin, ha? Magandang may mga pagkakataon na ano eh, ha? May mga pagkakataon na kahit yung mga hypothetical scenarios, mga next to zero, ika nga yung probability. Hindi naman talaga natin kayang ibalik yung panahon na tayo po'y nasa campaign period ng 2022. Pero sa ngayon na nakita po ninyo at nakikita ng ating mga kababayang Pilipino, na merong problema sa pamamalakad si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, nakikita na natin eh. Kasi pwede po ito ang gagamitin yung guidelines at guidance sa pagpili na magiging presidente ng darating na 2028. Palagay po ninyo, kung hindi si Bongbong Marcos yung pinili po ninyo, kung kayo po ay bumoto para sa Uniteam at kay Bongbong Marcos. Sino sana ang dapat nanalo noong 2022 presidential elections? Ha? Sino kaya dun sa mga tumakbo? Ha? Si Inday out of the picture dahil hindi naman po siya tumakbong presidente. Sino kaya sa inyong tingin ang dapat na nanalo kung meron po kayong nararamdaman na disservice kay Bongbong Marcos ngayon? Sino-sino nga ba yung tumakbo noon? 2022, of course, Manny Pacquiao, Ping Lacson, Lenny Robredo, si Isko Moreno, itong si dating Defense Secretary, anong pangalan nga niya, Boss Angel, na i-interview natin din eh. Ha? Leonardo something, tama ba? Sige, mamaya, maaalala ko yan eh. Maaalala ko yan. Leo Didi Guzman, yan, tumakbong presidente yan. At kung sino pa, di ba? Na tumakbo ng 2022 presidential and national elections. Para gamitin nating basis ng inyong gagawing pagboto sa 2028. Nakita nyo na, meron palang disgusto, meron palang disservice. Gonzales, ayun. Dating ano, dating National Security Advisor ni Gloria Macapagal Arroyo at dating Defense Secretary, ha? Secretary Bert Norberto Gonzales. Oh, ayan ha. Sino kaya ang dapat nananalo if not Bongbong Marcos? Sige nga. Kung may pagkakataon lang kayo, ito bigla nating naiisip na ipapasok natin sa programa. Kung meron lang kayong magiging ano, ha? Kung meron lang kayong magiging kasagutan. 0917-751-3804. At doon naman sa mga nanonood sa Facebook, YouTube, Sky Cable, eh dito po sa inyong ano, dito sa inyong live chat. Magandang umara, umaga. Good day Idol Johnny, galing kay Marnie Pajares. Salamat po ng maigi at marami. Okay, teka muna ha. Okay. Teka lang. Lamang ang SF. Sino si Maan na nagpapasok ng pogo galing sa Taiwan di umano? Anak ng isang senador. O, oh, yan. Tinatanong ni Ma'am Ena Gray, sinong senador? Ma'am Ena, magano tayo dito? Yung, anong tawag dito? Yung mag-announce ng mga nawawala. Maan. Sino bang Maan? Anak daw po ng senador eh, nagpapasok ng ano, ng pogo galing sa Taiwan, ha? Sino bang senador ang may anak na Maan? Oh, yan. Parang ano, parang lost and found. Okay? Lost and found. Oh, ayan, ha. Teka. Meron pa ba? Okay, yung iba. Dito sa ano muna, dito sa text line natin. Sabi ni 0245, nagkomento ang DOJ, naku ang haba pala nito, teka muna. Nagkomento ang DOJ sa isang TV program, TV news program, no? Tungkol sa text na pinadala ko sa Johnny Gomez Live sa DZRJ AM kahapon. Ang sabi po ni Secretary Vida ng Justice Department, hindi pa pwede na ma-extradite si Apollo Quiboloy sa US dahil sa patong-patong na mga kaso ang kanyang kinakaharap dito sa Pilipinas. Okay. Sa pananaw ng ating kabayan, si Boss June pala ito. June ng Pasig, Idol, magandang morning sa iyo. Medyo madalang mag-text ngayon si Idol June. Okay. In my viewpoint, it's possible. Ito, meron siyang example na binabanggit. In the mid-90s, an Al-Qaeda terrorist bombed the World Trade Center, killing 7, and then he bombed a Philippine Airlines 747 plane. Meron pong isang namatay. The plane landed safely with mechanical and structural damages. He was then arrested in Pakistan and then extradited to the U.S. He was supposed to be tried here in the Philippines in order to galvanize his case against the terrorist. Yun daw pong kaso was consolidated here kaakibat doon sa World Trade Center case. I therefore respectfully suggest to the DOJ, sabi ni Boss June, number one, withdraw Apollo Quiboloy's case at the RTC. Number two, coordinate with US DOJ for the consolidation of the case. And number three, extradite Apollo Quiboloy to the US. Ito magiging beneficial daw po dun sa mga biktima because bigger damages will be paid. Boss June, hindi po ninyo naitatanong yung news TV news program na binabanggit po ninyo. Yung mga producers po niyan ay nakikinig at nanonood sa Johnny Gomez Live, no? Dahil sila po, kapag meron tayong mga nakakausap dito sa palatuntunan at feeling nila siguro magti-trending, yung part of the interview, ipinagpapaalam po nila sa akin. Boss Johnny, si ganito ako, producer ako nung news program na binabanggit mo, Boss June. Pwede ko po bang isa lang sa news program yung clip ng iyong interview? Alam po naman ninyo, kami rito sa Radyo Bandido TV, basta't bigyan nyo lang kami ng proper acknowledgement. Kunwari, inilabas po ninyo dun sa inyong news program, malawak po yung coverage ng news program na ito, ha? Yeah, na binabanggit ni Boss June. Okay? They were used to be number one in all facets, ika nga. Ha? Numero uno, kaya lang natanggalan ng prangkisa. Alam nyo na kung ano yan. Okay? Basta po acknowledgement lang. Kunwari, yung logo ng DZRJ lumalabas. Tapos yung, of course, pangalan ni Johnny Gomez, title of the program, pangalan po nung guest, kung sino man yan. Ito po, pinagbibigyan naman ng himpilan, pero kailangan po talaga ng pagpapaalam. Okay? O di yung iba tinatanong, lumabas ka na naman doon sa programa, magkano binayad sa'yo? Hindi naman po kailangan bayaran. Hindi po. Ilang beses na po nilang ginamit itong programa na Johnny Gomez Live sa kanilang news program. Hindi po kailangan bayaran. So, Sir June, Boss June ng Pasig, ayan ha, hindi po nakakapagtaka kung sa pamamagitan ng pagbabasa sa komento mo, kaya lang ngayon ko lang nabasa yung June ng Pasig uli eh. Hindi po nakapagtataka na napapanood ninyo sa news program na yan yung pong inyong mga komento dahil nakatutok po sila sa palatuntunan. Okay? O sige, magandang umaga po sa inyo. Ha? Magandang umaga po sa inyo dun sa mga producers ng TV Patrol. Ay, naku, bakit nabanggit ko? Hindi, mga kaibigan natin, mga nakikinig yan. Mga producers ng TV Patrol, ha? Okay, mula po kay Boss Totoy Mola, Sir Johnny. Si Justice Jose Maidas Marquez ng Korte Suprema concurred the ruling to acquit Imelda Marcos of 7 graft cases. Will he be the next Supreme Court Chief Justice? Ito po yung tanong ng ating mga kababayan, nag-aantabay dahil nagpapa-bebe pa si Boying Remulla. Happy na daw po siya sa Office of the Ombudsman. Meron pong mga nagsasabi na si Boying Remulla will be the next Supreme Court Chief Justice. Kaya lang, I don't know, hindi ko po alam, Boss Totoy, no? Hindi ko alam. Pero, hindi na kailangan, well, in my opinion, after 2028, si Pangulong Bongbong Marcos will be facing a lot of complaints. Okay? He will be facing a lot of complaints. Lalo na, hindi na po siya saklaw. Wala na siyang kapangyarihan after June 30, 2028 at wala na siyang immunity from suit. importante na yung nakaupo sa office of the ombudsman, importante na yung nakaupong ombudsman at Supreme Court Chief Justice ay kapwa panatiko ni Bongbong. Otherwise, mahihirapan po silang harangin. Dahil very obvious, no? Ang gitong ating mga kababayan,

pong dollar deposit sa Switzerland at iba pang mga ano, paintings at yung mga sapatos, bag, alahas ni Imelda Marcos. Marami pong hinabol ang administrasyon ni Cory Aquino. Pero nakita po natin, pati yung parcel of land dito sa Gawin ng Norte na nai-award muli sa pamilyang Marcos. So, when Bongbong Marcos run and eventually won dito po sa eleksyon ng 2022, unti-unti nakikita na yung mga kasong matagal nang kinakaharap, matagal nang iniimbestigahan, matagal nang hinahabol sa pamilyang Marcos. Unti-unti nabubura. Pati yung mga tax claims, 203 billion, no? Hinahabol. Eh meron pa pong nalalabing mahigit isang taon si Bongbong Marcos to somehow ay ma-reverse. Kung meron pang nalalabing kaso sa kanyang pamilya. So pagdating po ng katapusan, kahapunan, ng June 30, 2028, wala nang immunity si Bongbong. So lahat ng gusto magreklamo laban kay Bongbong Marcos at kanyang pamilya ay naku eh, maglalabasan po ito. Ha? Maglalabasan. Kaya nga pilit po na ginagawa ng paraan na ang Supreme Court ang makapagdesisyon para maging penal with finality, ika nga. At hindi na siya pwedeng muling bungkalin. Para po payapang makatulog ang mga Marcoses after June 30, 2028. Okay? Doon sa question ni Boss Totoy Mola, si Boying Remulla ba ang susunod na Supreme Court Justice, Chief Justice, hindi po natin alam. Pero kailangan ni Bongbong Marcos parehong kakampi ang Ombudsman at ang Chief Justice ng Korte Suprema. Si Romualdez, hindi daw po siya yung master planderer. Meron siyang boss. Well, Martin Romualdez could be the number two man. No? Hindi siya pwedeng maging boss dahil hindi papayag yung kanyang boss na mas mayaman si Martin Romualdez. Ganun lang po kasimple yung analysis doon. Ha? Hindi papayag yung kung sino mang mas mataas kay Martin Romualdez na mas yayaman si Martin Romualdez sa pagnanakaw. Although, hindi pa napapatunayan, unless proven guilty, hindi ba? Eh, puro alleged, information yung ibinabato laban kay Martin Romualdez. Ako, napakasimple ng analisa natin dyan. Hindi papayag yung boss ni Martin Romualdez na mas mayaman pa si Martin. Mahina daw po yung kokote nitong mga makakaliwa, Dilawan at Kakampink. Mukha kasi kayong maleta, mga BOBO. Mas madaling tibagin si BBM kaysa sa mga Duterte. At never in their dreams. Ayun, sabi po ni Boss Totoy Mola. Okay. Senior na ako. Love ko show mo. Maraming info, idol. Totoo ka. Salamat po. Last four digits, 3689. Okay. Parang bagong kasapi ng JGL community. Taga saan po kayo? 3689 yung nagsabing ay love ko show mo. Salamat po na maigi. Taga saan po kayo? Malaman lang sana natin. Majority, sikadado ito. Good AM, baka zero billing yan si Martin. Isang maleta lang katapat. Sobra-sobra pa. Ha? Sobra-sobra pa kung isang maleta kadado. Okay, majority sa 16 vote, kaya kung ano-ano ang ginagawa nila. Salamat kadado. I am not a Sara Duterte supporter.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami po ang inyong mga kuya
2: at ate
1: sa programa Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
2: At ako naman po si Ate Elvie, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
1: Iniimbitahan po namin kayo
2: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 AM to 10 AM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, magandang hapon po sa lahat at syempre welcome po sa Mate. Ngayong araw po ng Biyernes, alas 4 hanggang mamayang alas 6 po ng gabi. Ano po? So sana po isamahan niyo po kami. At syempre ito pa rin po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Saldi.
1: Kuya Teng, magandang hapon po sa inyong lahat.
0: At syempre, kayo po ay narito sa DZRJ, 8:10 a.m., Radyo Bandido TV. Ayan, no? Gaya po ng mga programa po natin, tuwing araw po ng Sabado, bukas, alas 8 hanggang alas 10, bago po tayo magsimula, ay meron po tayong Word of God. Diba?
1: Yes.
0: So, ito po, courtesy po ni Kuya Teng. So, pakita po natin si screen ng ating Word of God. Ayan,
1: yes. Kuya Teng. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Romans chapter 6, verse 11. Ang paliwanag nga dyan ni Kuya Philip, Paul tells believers not to let sin rule their bodies because they live under grace instead of the law. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Ayan, no? So, thank you, Kuya Teng. At syempre kay Kuya Philip, ba?
1: Yeah,
0: na galing yung Word of God. Ngayon po, no? Ngayon po ay marami po tayong magiging paksa ngayong hapon. Dahil syempre, ito po ay posibleng maging araw-araw. Posible lang, ha?
1: Bakit okay. Naman hindi?
0: Ito po yung oras ni, ano, no? Ni Kuya Raul Bertolaso, no? Na medyo mayroon pong karamdaman. Kaya at pasensya na po, hindi po siya nakaka-attend sa program. Pero pansamantala po, no? Ang Mati po ang pansamantalang magte-take over upang sa ganun po ay magpatuloy po ang paglilingkod ng Radyo Bandido TV sa lahat po ng tagapakinig. Bueno, Kuya Teng, bigyan kita ng pagkakataon para batiin yung ating mga possible sponsors. At syempre, ang ating mga kaibigan na nakikinig sa iba't ibang lugar sa ating bansa.
1: Yes. Magandang hapon po sa 4 Peace Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Head Officer Eileen Salsinha, Arlene F. Balasa. Of course, ang kanilang CityLink Barangay ng Kasilawan, si Dane Lamansares, Jose Silo, Roby Daniel Oregas, Jeanette Andaya, John Torrellino, Renita Kabuag, Mary Ann Panto, of course, ang mga member ng SLP 2025 Makati United sa pamumuni ni June Castro, Christy Salomon, Isay Monterola, Joy Convis, Chari Esquejo, Maricel Ocray, Mayet Ramirez. Ito po yung programa ng nasyonal, ang Pantawid Pamilyang Pilipino na SLP, kung tawagin, Sustainable Livelihood Program, na binibigyan sila ng puhunan para palaguin yung kanilang binigay sa kanilang pondo at siyempre yung tinutubo niyan napupunta sa kanila dahil sa pagbabantay nila. Programa yan ng nasyonal, binibigayan sa mga barangay-barangay. Kaya may city link silang tinatawag. And of course, gusto na rin batiin si Ate Luis at saka si Kuya Dom at saka si Kuya Choi. Kuya Choi, yung contribution mo bukas na lang namin babasahin sa Sabado. Kasi nabiglaan to, kaya di namin gano'ng napaganda. Though marami naman kaming topic na nakahanda.
0: Yes, okay. Okay, so, at syempre, salat po ng ating mga kamate, mga kabandido, at ang ating mga kababayan. Ano po? So, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programang Mate dito po sa DZRJ, 8:10 a.m. Radyo Bandido TV. Okay. At ngayon, Kuya Teng, no? So ang mainit na mainit, maraming mainit na balita actually, di ba?
1: Yes.
0: At ang isa sa halos sa tinututukan, syempre ito pong impeachment, ano? Lalo na itong threshold, na kailangan ba talagang 16 votes, gaya ng sinasabi po ng konstitusyon. Anyway, sinasabi po kasi ng konstitusyon is two-thirds, no? Two-thirds of all. Okay? So, yun ang gray zone.
1: Present. Pwedeng ganun.
0: Walang naisulat na present. Yes. Basta sabi, two-thirds, at least two-thirds ng of all Senate. Ayan. Senator.
1: So, magandang argument yan. Ha?
0: Yan.
1: Siyempre, ang magre-regulate niyan, the Supreme Court.
0: Pero sinasabi ng mga legal illuminaries, ano? ang ilan ay mga dating Supreme Court Associate Justice at may ilang Chief Justice na nagsasabi na kaya ng desisyonan niya ng impeachment court yung threshold.
1: Yes.
0: Ngayon may mga nagpaliwanag din ano? Kuya Teng, ano? May mga nagpaliwanag din na mga legal illuminaries ano? Luminaries, no? Legal luminaries tulad ni ano ba Sarmiento, no? Ewan ko kung naging Chief Justice to dating Associate Justice ng Supreme Court. Ang pinapaliwanag nila no ay yung sinasabing two-third ano
1: yes.
0: ay present, okay, so yun daw yung
1: physically present
0: physically present
1: kasi napaka anong argumento yan.
0: Uh-oh.
1: Present nga sila pero hindi sila pwedeng bumoto pag nasa labas sila na
0: dahil sabi niya judge ka di ba pag judge ka pwede ka pang mag-judge nang hindi ka present sa litigation.
1: Yes.
0: No. Kasi kahit sa mga contest, 'di ba, Kuya Deng, na nangangailangan ng judge, yung
1: presensya.
0: Judge dapat nandoon kasi para maobserbahan mo yung performance noong ginajudge ninyo. Ngayon kung wala ka doon, hindi ka pwedeng mag-judge.
1: Yes.
0: So, parang ganun ang sinasabi ni Sarmiento. Okay? Ngayon para maipakita natin na hindi naman natin hula-hula yan, ano? Maipakita natin sa screen, ano? Yung binanggit mismo, ano, ni Sarmiento, ano? So itatransfer natin sa screen, ano, Kuya Tenga. Para sa ganon, makita mo at least meron tayong pagbasihan ng sinasabi, okay? Kasi ang sabi dito sa kabilang kampo naman, no, ang sinasabi naman, hindi, maliwanag ang sinasabi ng konstitusyon, it's two-third of all senator ang kailangang threshold bago ma-impeach ang isang impeachment officer.
1: Yes.
0: Okay. So may punto din naman, di ba? Dahil sinasabi ng konstitusyon. Kaya lang sabi naman ng actually si Sarmiento yata, isa yata sa framer ng 1987 Constitution na siyang sinusunod ngayon. Okay? At sabi nga niya, ang ano dyan, dahil meron akong paliwanag dyan na hindi nakalagay sa Constitution, kumbagay yung affirmation opinion, kasi may anti-opinion tsaka pro-opinion
1: yes,
0: sa mga decision, di ba?
1: Pros and cons.
0: Pros and cons. So, ang sabi niya noon, meron akong paliwanag dyan na kailangan ay present, no? Of all senator present in the during the impeachment trial.
1: Bagayan na yung botohan, bilangan.
0: Kasi
1: alam mo naman yan.
0: Mm-hmm. So, ayan, no? So, tingnan natin kung may pakita natin sa screen, no? Yung kay Attorney Rene Sarmiento, okay? So, 1987 Constitution Framer. So, kasama siya, no? Sa mga nagsulat ng 1987 Constitution. At sa kanya, yun ang sabi niya. Pero
1: yes.
0: Isa lang siya eh. Marami sila. Actually, 86 yung primer ng Constitution.
1: Nagkaroon pala ng deliberation tungkol sa bagay na yan.
0: Hindi naman. Kung hindi nila naisip, siguro nung panahon na yon na magkakaroon ng ganitong sitwasyon na kung saan, nagkaroon ng mga senador na hindi makadalo dahil sa iba't ibang kadahilanan. Ayan sabi niya, no?
1: Ngayon lang nangyari kasi yan.
0: Ngayon nangyari yan. Ngayon, syempre, bilang kinonsulta sila, tinanong sila marahil dahil isa siya sa primor, ang sabi niya, ito, dapat kailangan po ang two-thirds present because the intention of the Constitution is to have an active and functioning court. Kaya sa tanong mo po, two-thirds of those present of all the members, para sa akin po, sabi niya, legal, constitutional, historical, two-thirds of all those present. So, yun ang sabi naman ni Rene Sarmiento, 1987 Constitution Framer. Okay? So, yan po, no? Yan. Ngayon, saying the two-third requirement for conviction in an impeachment trial should be based on the senators present during the proceedings rather than all members of the Senate. Sinabi po yan ni Sarmiento kahapon, no, September 10, 2026. Ayan po. So at least, meron po tayong pinagbabasihan ng ating... Pero siyempre, isa, yung opinion niya yan.
1: Yan.
0: At kung talagang kukwestiyonin yan, eh talagang magkakaroon ng debate. Di ba, Kuya Teng? No?
1: Yeah, actually, magandang argumento yan. Kasi kasaysayan po ng Senado. Ngayon lang nangyari yan na ang absent ay madami.
0: Yes, oo.
1: At ang sabihin man nila o hindi, eh naiintindihan ng tao yan. Kasi alam mo na yung faction-faction. Ang bigat po ng faction ngayon.
0: Oo. Ngayon kaya nga po no, itong ating mga kabandido no, kamate at mga kababayan na nanonood ngayon no, online, eh po pwede po kayong magpadala ng inyong message no, opinion. Yes. Dito po sa pinag-uusapan ngayon doon po sa DCRJ chat box no, sa mismong programa po no, upang mabasa ko po no. Upang mabasa ko kung ano yung inyong mensahe. Anyway, meron dito ni Boss Hill no. Kilala mo po si Boss Hill? Sabi niya, good afternoon, kuya. No? Baka kilala mo to.
1: Yes, yes. So.
0: Kilala mo? Ayan, no? So, ayan. Ayan, no? So, ang hirap ng internet natin, ano? Teka, ha? Hindi ko halos mabuksan.
1: Dahil maulan. Pero bago po yan, gusto kong iparating, na pinaparating naman ni Kuya Edres, na ang BARM election sa September 14 ay tuloy na tuloy po.
0: Uh-huh.
1: At alam ko, ang last campaign period na sa September 11. Malaking bagay po kasi, ang election na sa BARM kasi kahit papaano
0: ngayon.
1: Yes, ito September 14, 2026.
0: Hindi, ngayon ang last ano, last campaign.
1: 11. Ngayong 11. Oh. So katulad nga yan, naging argumento rin Kuya Saldi yung barangay election kung itutuloy. So may mga hindi kasi sumang-ayon sa magandang paliwanag naman ng limang senador, pero of course, yan ibibigyan natin din bukas. At pangalawa, napaka-crucial po ng BARM election at saka barangay election. Eh, siyempre, nahahati kasi tayo. Malaking pondo rin kasi ang binigay sa BARM at ibinibigay sa kanila taon-taon. Kaya dapat maglukluk sila ng mga magagaling, mababait, talagang lingkod bayan na mga opisyalis ng BARM. Yan yun. Okay. Kaya tuloy na tuloy po yan, Kuya Saldi. September 14. Ngayon ang huling araw ng kampanya. Alam ko hanggang alas 12 ng ating gabi.
0: Okay, no. So ibalik natin sa ating issue na tinatala kayo, no. Itong threshold ng impeachment trial kung ilan ang dapat. Ngayon, no, kung talagang paninindigan, no.
1: Yes.
0: Yung 2/3 A16, ha? So pag yun ay hindi nabago, so ibig sabihin talagang walang mangyayaring paghatol. Kasi hindi maabot ang 16 votes. Bakit? Dahil ilan na bang bawas ngayon? Eh, apat na yung wala. Diba? Si Bato, si Marculeta, si Jingoy,
1: yung nagpa-check up, si Jingoy, Ligarda,
0: tapos si Ligarda, tapos sinundan pa ng magkapatid na Cayetano. Pero hindi natin alam, baka bumalik naman kaagad. Hindi ba? So, yon. So, ibig sabihin, anim na yung wala. Oh, so kung 16 pa rin 'yan, talagang
1: imposible na. Problema 'yan.
0: Oh. 'Di ba? Imposible na. So kaya ibig sabihin, wala nang magiging paghatol.
1: Actually, Kuya Saldi, okay. Ang mga tao kasi, lalong-lalo na 'yung mga nasa probinsya, nalilito rin sila. Saan ba dapat ang susundin? Siyempre, the rule of law, siyempre, the argument, malaking bagay. Sabi nga ni Attorney Oliva kanina sa akin, maganda sana yun. Wag bukas natin. Sabi ko, bigla kaming umupo. Pero napakaganda. Bukas po, meron po tayong mga may imbita na ipaliwanag yan, mga lawyer po. Na kahit paano yung kanilang opinion, ha, hindi po yun yung kasagutan ng tanong na sinasabi natin ngayon. Kaya malaking bagay po yan.
0: Ngayon, syempre, dahil humihingi tayo ng opinion ng ating mga kababayan, no? So, teka, ang hina ng
1: ng internet.
0: Hindi ko mabuksan, ano?
1: Actually, maganda ganun rin yung katulad ng sinasabi ni Panelo na immune daw ang vice president sa kaso. Eh, hindi po totoo
0: hindi
1: yun.
0: Hindi yan.
1: Hindi, pinaliwanag kasi niya. No, ang paliwanag kasi, alam mo, ang Supreme Court kasi may correspondence dyan na sinasabi na ang presidente lang ang may immunity.
0: Yes, ang presidente lang.
1: So, kasi nililiwanag, sinalabas, lumabas po sa diaryo yan. Actually, bukas pa sana ito i-contribute ni Kuya Choi. Abueg. Mm. Eh, ang sabi ko, sige, pwede naman nating hapyawan ngayon.
0: Mm.
1: Wala pong immunity ang vice president. Ah. Tanging po ang presidente ng Pilipinas ang may immunity.
0: Yes, totoo yun. No? At pinaliwanag din naman yan ng ombudsman mismo.
1: Yes,
0: no?
1: Yes.
0: Yung si Attorney Martires yata yun. No? Parang deputy ni ano ni Secretary Remulla.
1: Yeah.
0: Oh, kaya ibig sabihin kaya nasampahan nila ng NDI, ng Department of Justice, si BP Sara sa Regional Trial Court, dahil wala pong immunity ang Vice President. Ngayon, yung pong kaso na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte ay may kinalaman po sa grave threat, no? Na kung saan nakita po sa impeachment trial yung mga videos na talagang nagbanta.
1: Diba? Yan actually nisubmit naman din niya sa Senado. Yan lang kasi, kumbaga yan public knowledge naman yung pagbabanta na yan dahil naka-live yan nung binitawan
0: ng kaya nga ipinakita sa ano sa impeachment trial.
1: Malaking
0: no?
1: Bagay po kasi yun.
0: So yun ang naging ebidensya ng NBI, particularly ng Department of Justice sa pa-file ng kaso sa Regional Trial Court.
1: Yes. Ha?
0: Kaya ngayon ang Regional Trial Court naman naglabas ng warrant of arrest. Okay. Pero nitong kaninang umaga dahil dapat sana mabasahan ng arraignment ano. Pero mukhang hindi natuloy yung arraignment.
1: Saka 3 counts siya na, kaya saldi
0: ah. Ah, 3 counts.
1: 3 counts siya. Kaya ang kanyang bail is 360. It's because 120.
0: Dahil nabanggit mo nga na walang immunity yun ano. Pero siyempre yung pong ating nais ko ring ibahagi sa atin, no? Parte natin ng mate, yung pong threshold, okay?
1: Yes.
0: Kasi ang para sa akin, Kuya Teng, ano, ang purpose ng impeachment trial ay accountability.
1: Yes.
0: Okay? So yun po yung number one. Patunayan na may kasalanan si Vice President Sara at patunayan din ni Vice President Sara na wala siyang kasalanan.
1: Beyond reasonable doubt. Yan naman talaga eh.
0: Hindi naman. Pagka impeachment na mas magaano, hindi naman beyond reasonable doubt ang impeachment. Impeachment yan eh. So ibig sabihin pag impeachment, tama na yung mapatunayan na may duda.
1: Kailangan talaga
0: kasi mapatunayan. Kasi sa impeachment, hindi naman ganun kataas yung standard na beyond reasonable doubt. Kasi ang beyond reasonable doubt, ibig sabihin, walang duda.
1: Mm.
0: Sa impeachment, basta't nagduda, okay na yun.
1: So, pero tanda mo kaya, Saldi, na-file yan sa regional, sa Quezon City, hindi yan sa Senado. Kaya kumbaga, hiwalay yan.
0: Yung regional, warrant of arrest. Oo. Ngayon, ang sinasabi ko, itong sa impeachment.
1: Yes.
0: Okay? So, sinasabi natin ngayon na ang habol po sa impeachment, tunay na habol dyan, accountability. Kung meron bang nagawang kasalanan. Okay?
1: Yes.
0: Siyempre, ipuprueba yan ng prosecution at ipuprove din yan ng depensa na maring kalokohan.

0: nandun naman din yung probability na hindi naman lahat ng Pilipino ay may record sa PSA.
1: Yes.
0: Posible
1: yan. Hindi pa pumapasok eh.
0: Kahit na kasi 1% lang, possibility pa rin yan. Kaya ibig sabihin, pag possibility, malawak yan Kuya Teng. Eh. Kahit na 0.1, possibility pa rin yan. No? Kaya talagang may posibilidad o malaki ang posibilidad na hindi lahat ng Pilipino ay may record sa PSA.
1: Yes, yes.
0: Tulad halimbawa ng mga katutubo na talagang hindi bumababa sa bundok.
1: Na hindi na ibapapari.
0: Na natural, walang record dyan. Kaya lang, kung walang record dyan, hindi bumababa ng bundok, malabong mabigyan niya ng confidential fund.
1: Yes.
0: Yan naman, no? So, pero siyempre,
1: may naging testigo Kuya Salvia, isang general, na tumakbo doon yung project pero walang nakakarating sa kanila. Ayan ay
0: yung dalawang kernel, no? Ang sabi nila,
1: dalawang kernel rather.
0: Ang sabi nila is naging bahagi sila na ang event na yon. At ang certification na binigay nila ay yung sinesertify nila na naging bahagi ang Department of Education sa nasabing event.
1: Yeah.
0: Pero walang kinalaman ng Ponderon. Yeah. Sinabi nung dalawa. Okay? Pero siyempre, dahil oras pa naman ng presentation ng prosecution ng kanilang ebidensya, so inahantay na ngayon ng ating mga kababayan yung ebidensya na magpapatunay naman ng depensa na totoo yung kanilang mga sinasabi. So wala pa yon, no? So kaya antayin po natin, no, kung ano yung maaaring iharap na ebidensya ng depensa doon sa mga article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kaugnay doon sa mga ebidensya na iniharap ng prosecution. Okay. Kaya nga doon pumasok ngayon, no, yung tanong na dapat ayusin na ang threshold. Dahil naramdaman din ng mga senador, no, na mukhang iiksi ang panahon ng impeachment trial dahil malaki po ang ibinawas sa bilang ng mga witness ng prosecution. So ibig sabihin, kabawasan po yun ng mga oras habang tinatalakay po ang impeachment trial. Kaya mapapadali.
1: Ay, argument.
0: Ngayon, dahil mapapaiksi yan, nagbigay ng kanyang opinion, ano, itong si Senator Tulpo, no, Erwin Tulpo, na kailangan ngayon pa lang, maayos na yung threshold.
1: Yes, aayusin yan. Maganda.
0: Diba? Kaya doon bumalik ngayon yung threshold. Ang sabi ni Senator Robin Hood Padilla, pagdatanggol niya ang konstitusyon, maging kapalit man nito ay kanyang buhay. Sabi niya, di ba? Sabi niya, pagtatanggol ko ang konstitusyon. At ang paniniwala niya, sinasabi ng konstitusyon, 16 o 2/3. At ang 2/3 sabi niya ay 16. Pero yung 16, hindi nakasulat yan, ha? Two-third po ang nakasulat sa konstitusyon. Pero siyempre, ang 2/3 ng 24 ay 16. Kaya yan daw ang paninindigan niya.
1: Pero meron naman din ang total ng 16, kung sakaling mawala sila, doon yan ang yan yung pinagbabasehan ng argument ngayon. So, napakalaking bagay po yan kasi alam mo ang political stability natin, bakit nag-aatrasan ang ating mga investor, hold on sila lahat dahil sa ating political stability. Masyado po tayong medyo kaya Kuya Saldi, napakasalimot ng ating natitirang dalawang taon na bago dumating ang 2028 kasi dyan tayo pipili. Alam mo, lubog na ang Pilipinas dahil sa mga nangyayari. Kaya ako, ang aking pong opinion dyan, tayo po sana unahin natin ang bansa natin. Igalang, irespeto natin ang ating konstitusyon. At siyempre po, matagal na po naghihirap ang mga maliliit na nasa laylayan ng masa. Napakaganda po niyan para yan, matapos na yan.
0: Ngayon para sa atin na Kuya Teng, simulat sa pool naman, ang mati po ay naninindigan para sa katotohanan ng may ebidensya.
1: Yes.
0: Hindi ba? Ngayon, sino man ang sumalang dyan at managot sa kasalanan, hindi po natin sinisino. Ibig sabihin, dahil matagal na po natin sinasabi na hindi po dapat tayo umiidolo ng mga politiko. Di ba? So ibig sabihin, suportahan po natin ang mga politikong gumagawa ng tama, pero pag may mali silang ginawa,

0: kinabuhi.
1: Eh, dapat din silang punahin at dapat sabihan sila na kailangan yung pagdusahan ang ginawa niyong kasalanan yes, dahil
0: ang maliliit nga, tama, wala nga house arrest sa maliliit, wala hospital arrest. Pag nahuli ka, kulong ka kagad eh. Sila, buti nga sila, may mga ganyan-ganyan pa. Kaya parang may butas sa ating batas.
1: Ini-restart ko yung phone ko, no? Baka naghang lang. Hindi ko makita yung ano, yung mga message ng ating mga kababayan sa ating link, ano? Sa ating chat box ng ating programa, okay? Ngayon, dahil ito po ang nais natin, malaman ng katotohanan, katotohanan na may ebidensya, yes. Hindi po katotohanan na may chismis, okay?
0: Parang sinasabi natin sa OCT 01-4, naku po, yan po, maaari pong naririnig nyo sa iba na wala na yan sa YouTube, pero kami po, meron po kaming dokumentong pinangahawakan sa bagay na po yan. At yan po yan binibigyan naming diin, binibigyan naming liwanag, ang aming OCT, ang aming paninindigan sa OCT 01-4, na yan po ay may dokumento po kami. Kaya kung maaari nyo pong tignan, nandito, punta lang po kayo. Kaya yan po, every Saturday namin binibigyan diin yan. Lalong-lalo na ang ating paliwanag kay ni ito, Kuya Salvi sa bagay
1: niyo. Pumasok na, no? Yan, pumasok yan, na yung mga, na. Buti na lang aking nirisan. Sabi ni Oye Gloria Ong, kaya lang naman di makaboto yung mga senator na yan, kasi nga, ginigipit sila eh, di pa aatinin sila kada hearing at pabutuhin na di sila dadakpin. Okay? Kaya lang naman di nag-aatin yung mga senador na yan kasi nga nakaabang ang reha sa mga ginawang kaso sa kanila. Okay. Yeah. Sabi naman niya, no, ngayon, sagutin lang natin. Kasi po, ganito po yan. Ano? Ipagpalagay na ginigipit. Ano? Okay. So pagka ginigipit po yan, hindi magpa-prosper ang kaso diyan kasi walang kaso. Okay? Iba kasi yung ginigipit na may nakita eh. Kasi ginigipit na walang makita.
0: Na may patunay,
1: di ba? Halimbawa na lang po, ano? Ito po, alam ko po maraming nasusuklam sa politikong ito. Si Trillanes, hindi ba? At sa katunayan, nung mga unang panahon po yan, isa po ako sa talagang pinupuna si Trillanes dahil palagi niyang binibira si Tatay Digong, di ba? Nung mga panahon na yan. Pero tingnan niyo po, ha? Marami pong ipinukol na kasalanan si Trillanes, di ba? Pero ang tanong, naipakulong ba siya? Hindi. Kasi nga, pinag-initan siya pero walang makita sa kanya. So yun po yung nais kong sabihin. No? Iba po yung pinag-initan na may nakita kesa pinag-initan na walang nakita. Okay?
0: Yes.
1: Iba rin yung pinag-initan pero dahil sa kakampi, wala ding nakita. Kasi kakampi.
0: Nagbubulag-bulagan.
1: Di ba? Magkakaiba yan. No? Kasi politika yan eh. No? So, aminin po natin sa hindi, ang mga politiko po nagkakampihan yan. Kaya, titingnan nyo lang po.
0: Number games, kumbaga, lalo na
1: kaya titingnan nyo po yung kalagayan po ni Trillanes. Ano po? Maraming ipinukul na kaso sa kanya. Panahon na nakaupo si Tatay Digong sa Palasyo ng Malacanang. Okay? Marami daw siyang ginawang kapalpakan. Nagbenta sa West Philippine Sea. Di ba? Eh ngayon, kung talagang totoo yung kasong yan, eh dapat nakulong na yan. Kasi nasa pwesto si Digong nung panahon na yan. Pero dahil wala. Walang nangyari. So yan yung sinasabi natin ngayon na pinag-iinitan pero walang makita kaya absuelto. Ito po yung ganun yan. Ngayon, ito pong sinasabi natin na pinag-iinitan ng mga senador, okay, kalaban kaya pinag-iinitan. Yes. Pero ang tanong, may nakita ba o wala? Eh may nakita po eh. O kaya natuluyan. Pero kung kakampihan, at kahit na merong nakita, mababaliwala.
0: Bulag pipi at biki.
1: Pero yung issue niyan ngayon, medyo may question. Yes, bakit? Man. Kasi yung kakampi na si Romualdez, kakampi, may nakita na may waranto pares. So, mukhang ibang laro yun. Ha? So, iba ng laro ay yun. Ibig sabihin, kahit nakakampi, basta't may kasalanan, mananagot.
0: Bakit? Si Bong Revilla naman, kakampi nila, kinulong.
1: Pero nakalaya na.
0: Oo. Pero sabihin, nakatikim pa rin.
1: Pero pwede nang sabihin na, hindi, palabas lang. Malamang kinausap yan.
0: Magsakripisyo ka muna. Para kunyari, wala tayong sino-sino. Diba?
1: Pwede rin po yan.
0: Sarswe, marami po.
1: Kaya lang, ang punto ko rito, Kuya Teng, ano? Ang punto ko rito, mga kamate, mga kababayan, is, meron bang nakita o wala?
0: Hindi. Depende. Pagkakasabi kasi na sa'yo.
1: Meron nga nakita kaya nakulong eh. Oo. Kasi kung walang nakita, kahit na pag-initan ka, hindi makukulong. Ano example? Si Trillanes.
0: Yes.
1: Nakulong ba si Trillanes? Eh, hindi.
0: Eh, wala naman silang pase kasi walang nakita.
1: Kasi walang nakita.
0: So, tatanda mo ah, lahat yun, nakapwesto sila.
1: Oo.
0: Kaya nga ang mga reklamo ng mga human rights ay sa ICC dito, nilabas ng Pilipinas. Kasi nga, hindi nila magawaan, hindi nila may tuloy-tuloy kasi nga dito'y naawat. So nilabas ngayon yan ang mga nagre-reklamo.
1: Kaya
0: nga. Sa ibang bansa. Kaya hindi po dito nangyari yan eh. Eh, nung panahon nila, pwede nilang awatin yan. Eh, katulad niya kay Trillanes. Eh, panahon nila yan, wala nangyari.
1: At saka yung sasabihin mo na, di ba si Trillanes nagsabi na, meron kayong mga pera sa mga banko. Defamation yun eh, paninira yan, di ba? Kung mali si Trillanes, pwede na siyang ipakulong doon eh.
0: Kuya, alam mo, ganito yan, Kuya Saldi. Ang ginawa ni Trillanes, hinulugan, dinipositohan. Tinanggap, kaya doon nahuli si
1: Hindi, yung sabihin, kaya nga, ibig kong sabihin,
0: totoo, yung ganong account.
1: Yung mga ginawa ni Trillanes na pang laban nung panahon ni Duterte, no? Eh, kung hindi totoo yun, pwede na siyang balikan eh, kasuhan eh. Kasi defamation, paniniram puri yan. Eh, presidente si Sisiraman ng puri eh.
0: Wala,
1: sigurado may kulong ka. Oh, pero ang nangyari po, eh, hindi nangyari. Oh, bakit? Oh, ibig sabihin,
0: wala.
1: Ibig sabihin, baka hindi nagsisinungaling si Trillanes.
0: Malamang.
1: Oh.
0: Di ba?
1: So,
0: kasi nga.
1: So, ganun po yung logic. Ano? Kaya, pag sinasabi po natin na pinag-iinitan kasi yan, opo, nandun na po kami.
0: Kasama na yan ha? Eh.
1: Kasama
0: sa laban yan eh.
1: Kasama po sa politika yan. Pagkalaban ka, pag-iinitan ka talaga. Yes. Ang tanong dyan is, meron bang nakita sa'yo o wala? Eh, may nakita yan. Halimbawa, kay Jinggoy, kay Marculeta, may nakita
0: Speaking
1: sila eh.
0: Speaking of Jinggoy, ha? Tatlong plunder case yan, ha?
1: Oh. Eh, may nakita sila. Hindi tinuloy yan
0: Every
1: siya.
0: Every decada, meron siyang plunder
1: Ngayon,
0: case.
1: Ngayon, sasabihin natin, eh, kalaban kaya tinuluyan. Unano na nga tayo. Pero kung wala pong nakita sa kanya, kahit na pag-initan yan, hindi wala. Yan makukulong. Kasi senador po yan eh.
0: Yes.
1: Di ba? Eh. So, yun lang po tayo. No? So, dun po tayo. Ngayon, sinabi ni Bosil, sabi niya, kung paninindigan yon, walang kwenta na ng hearing pa. Kasi kulang na. May punto rin si Bosil. Sabi niya, kung ang threshold ay 16, eh huwag nyo nang ituloy yung hearing ninyo kasi wala pa nang mangyayari kasi hindi na kayo makakabunan 16 eh. Di ba?
0: Yan ang magandang argument. Oh.
1: Eh ngayon, kung hindi nyo po babaguhin ang threshold, 16 pa rin 16. Yan, imposible nyo makuha, eh huwag nyo nang ituloy. Nagsasayang lang kayo ng pera dahil hindi nyo makukonvict kasi walang 16.
0: Diba? Yeah, napakaganda po. Kasi ngayon lang kasi nangyari sa ating kasaysayan po natin na karamihan po ay sabihin na natin, karamihan ng oposisyon ay nagkaroon ng mga magagandang dahilan. Sabihin na natin magagandang dahilan. Nakulong, nagkasakit, nag-ibang bansa, nagpa-check up sa ibang bansa, nag-leave. Eh, ang laking bagay po yan kasi kaya nagugulan din po kasi ang tao, ang taong bayan.
1: Kaya ngayon, itong laro ngayon ng administrasyon, ano, eh, medyo mahirap nating i-analyze ngayon kasi mismo si Romualdez ngayon, itinira.
0: Oh,
1: di ba? O ngayon, so, pwedeng sasabing
0: waiting
1: palabas.
0: Down, waiting down.
1: Pwedeng sabihin palabas ulit. Ano? Parang sacrificial lamb, di ba? O pero at least, may kinasuhan.
0: Gumagalaw. Mayroong ano, may lumulusong na...
1: At may warrant o
0: palabas. Yes! Oh. Sa ngayon, kanila, wala na yan. Ang panahon noon.
1: Ngayon, kung yan ay palabas, di magandit tayo kung palabas nga yan, di ba? Kasi kung sinasabing may warrant o pares, at pinawalan, eh planter, wala pong bail yan, at pinawalan, eh doon po tayo magsabi, ay talagang ano, niloloko nyo lang kami. Pero hanggat hindi po nangyayari yon, eh pagdududahan natin ngayon, yung paniniwala na pagkakampi, hindi tutuluyan.
0: Ayan, nangyari naman.
1: Ngayon, itong kaso ngayon ni Romualdez, eh medyo hindi natin magagamit ngayon yan dito sa administrasyon ni BBM kasi nga, may warrant o pare si Romualdez, Martin Romualdez, hindi ba?
0: Oh. Actually, binanggit na yan nung una, di ba? Nakinasuhan na siya. Naalala mo yung yung zona noon. Na binanggit naman ni Presidente yung bagay na yan kay Romualdez. Mm. So,
1: kaya nga, dito po tayo, gaya na po sinasabi po natin, no po, tayo po ay walang kinakampihan, walang iniidolong politiko. Basta tayo po, ha? Pupunahin natin ang mali at susuporta natin kung ano ang tama. Di po ba? Kaya nga sinasabi natin palagi, huwag po tayong umidolo ng mga politiko dahil pag inidolo po na natin yan at oras na gumawa ng kamalian dahil idolo mo yan, maobliga ka ngayong magdepensa dahil inuidolo mo siya.
0: Matama siya o mapamali.
1: Oo. Dahil idolo mo,
0: idolo mo.
1: eh, sa atin po, wala tayong iniidolo. Kaya kahit na sino, pwede po nating punahin at ipakita kung ano yung mga mali. Okay, ngayon, ibalik natin dun sa grave threat. Ang grave threat po is oral offense yan. Oral offense po yan, no? Hindi action yan. Oral lang. Binantaan mo lang eh.
0: Diba? Pero,
1: kaya nga ang kaso mo is a grave threat eh. Binantaan mo lang siya. Hindi po nangangailangan na ipatupad mo yan, gawin mo yan, kasi banta lang eh. Kasi pagka ginawa mo yung banta mo, eh iba ng kaso yon. Pwedeng murder, hindi. Pwedeng homicide, kasi ginawa mo na eh.
0: Nga eh.
1: Hindi na threat.
0: Bakit? Ba't ako naman, antay ko pa mangyari yun. Di kasuhan na kita. Kasi ito, ngayon lang din ulit nangyari yan, hindi. Na binantaan ang ating presidente na sa lumabas sa media, lumabas sa TV, sa radio, ulit-ulit yan.
1: Hindi nga. Kahit na antayin mo, kahit na gano'n, ibang kaso na hindi na grave threat yun. Hindi na grave threat yun. Ang pinag-usapan lang natin, grave threat.
0: Pero,
1: ang grave threat kasi, banta, oral offense. So, ibig sabihin, pag oral offense, salita lang po yan. Hindi na nangangailangan ng aksyon para kasuhan mo.
0: Tinangka mo nga talaga. Nabuhay, napahagingan mo lang. Yan yun, mga ganon. Ito, tama sinasabi mo, oral.
1: Oral. Kaya hindi mo na kailangan ng aksyon. Hindi mo na kailangan antayin na gumawa ng aksyon.
0: Isulong yung...
1: Hindi, kaya nga kinasuhan siya. Eh. Kaya nga sinampahan ng kaso sa sa Regional Trial Court dahil... may basihan ang Department of Justice base na rin sa investigasyon ng NBI.
0: Ito, sabi nga ni Kuya Emer Austria ng Mangatrem, Pangasinan. Kuya Emer, ang sabi niya, kami din dito sa probinsya, hindi namin nasusubaybayan ang buong-buong mga pangyayari. Minsan nagre-rely daw sila sa mga paborito nilang radio program at sa mga dyaryo. Hindi po lahat ng nababasa sa dyaryo ay totoo. Katulad ng sinasabi nga ni Attorney Panelo na may immunity ang vice president. Hindi po
1: wala po yan. Kahit i-search po yan.
0: Na po na rulings na po yan. So, anyways, Kuya Emer, tinatanong niya rin, Kuya Teng, tuloy po ba ang barangay election?
1: Tuloy.
0: sa ngayon po tuloy. Meron pong mga na lumilipad na balita na maring hindi tuloy, pero sa ngayon po alam ko tuloy kasi sinabi naman po ng COMELEC 90% handang-handa po ang COMELEC, sabi ni Attorney Garcia, handang-handa sila sa eleksyon. May mga senador, lima yan, bukas ibibigay namin sa inyo yung mga pangalan na gusto nilang i-postpone dahil nasa mga nangyayari. Extend ulit. Pero ang sabi ng Supreme Court, noong una kasi pinagbigyan na tayo dahil nga ngayon sobra-sobra na kasi yung extension na ibigay sa mga barangay officials. At gagawin ng limang taon ngayon.
1: At saka nakahanda ng COMELEC kasi.
0: Yes! Iyan lang naman ang handang-handa. Kasi katulad yan, napag-uusapan natin ang barangay election. Ulitin ko ulit yung Kuya Emer, yung barm election nga, tuloy na tuloy sa September 14. Ngayon ang huling kampanya, alam ko, September 11 ang ating gabi. Tuloy yan. Pero sa ngayon, sa ngayon, Kuya Emer Austria ng Mangatarem, Pangasinan, tuloy po yan. Kaya kung may mga plano kayo, mag-ready na rin kayo.
1: Okay, no? So ibalik natin sa...
0: Ibalik ko ulit. Tignan lang kasi ng niya. Kasi baka mamaya mawala ako eh.
1: Ngayon, ito pong sinasabi ni Boss Hill ngayon, na kung paninindigan yon, walang kwenta na ang hearing pa kasi kulang na ang mga sino. Tama nga naman, So, kung talagang paninindigan nyo yung 16. Na siyang two-third, pero sinasabi nga po ni Rene Sarmiento, Attorney Rene Sarmiento, one of the 1987 Constitution framers, ang opinion niya is two-third of all senator present in impeachment trial. So, yun po yung, kumbaga, yan yung may logic. Logical yan. Kasi po, hindi po maaaring mag-judge kung hindi ka present sa litigation.
0: Physically present,
1: di ba? Kasi hindi mo alam kung ano yung mga argumento, hindi mo alam kung ano yung mga ebidensya, hindi mo nakita yung mga special expression ng mga witness. Yeah. Kasi mahalaga po yung mga special yung expression, di ba? Physical expression, di ba? Kasi diyan mo makikita minsan yung kinakabahan yung tao, bakit kinakabahan, diyan mo makikita na pabago-bago yung sinasabi.
0: Yung mga body language. Nabubulol-bulol.
1: Physical expression po.
0: Tumitingin-tingin doon sa
1: Ngayon, makikita mo lamang yan na maging basihan ng iyong desisyon kung actual na present ka sa litigation. Okay? Kaya inuulit po, tandaan po natin ano po, na ito pong impeachment trial po ay proseso po nito ay paghingi ng katarungan. Okay? Katarungan to eh.
0: Siyempre.
1: Ngayon, kapag na ang katarungan po ay hindi naigawad, eh malaking ano po 'yan, kumbaga'y malaking insulto na sa mga opisyal ng ating pamahalaan, lalo na yung mga senador, ano po? Dahil hindi nila naigawad ang hustisya sa isang napatunayang may mali. O, di ba? Ngayon, yes. Dahil nasa proseso pa po 'yan, eh nandoon po tayo naghahantay sa kanilang final na desisyon kung ano ba
0: marami
1: yung kanila.
0: Marami pa.
1: Pero ang alam mo ka Kuya Teng, ano, yung impeachment kasi apat 'yan, ano?
0: Yes.
1: Pero kahit na sa isang impeachment article of impeachment, kahit sa isa lang eh madiin ka na nagkasa tanggal na 'yon.
0: Kay Corona nga nangyari 'yan eh.
1: Isa lang, 'di ba?
0: O, isa lang 'yon, ha?
1: Sal-en lang 'yon, hindi ba? Sa sal-en lang siya dinali. So dito, yung una yung grave threat na may kakambal na demanda na doon sa ano?
0: Oo.
1: Sa regional trial court. Pero ang sinasabi po ng ilang taga-suporta ni BP Sara is siyempre si yung judge daw, yung judge ng RTC appointed ni BBM.
0: Yes, yes, yes.
1: Kaya normal daw na magdesisyon yung RTC pabor kay BBM, di ba? Dahil ganun 'yon. Kaya lang ang sinasabi po natin, no, meron pong tinatawag na canon rule of law. Okay? Ito po yung batas na sinusunod ng mga huwes. Okay? At kung mapatunayan na ito pong si judge ng RTC na nagbaba ng warrant of arrest laban kay Sara Duterte ay mapatunayang walang basihan ang kanyang desisyon ng warrant of arrest, pwede po siyang balikan ng kaso
0: naman,
1: dahil nandyan po ang canon rule of law. Kaya para sa
0: mga
1: atin po, no,
0: sila yan,
1: hindi po siguro basta-basta mag-i-issue ng warrant of arrest kung walang nakikitang basihan si RTC judge. Di ba?
0: Yes, yes, sir.
1: Kasi pupwede silang balikan sa kanilang mga desisyon. Dapat po nating maunawaan na hindi po free, ha? Kumbaga walang pananagutan ang mga huwes sa kanilang mga maling desisyon. Meron pong pananagutan ang mga huwes sa kanilang mga maling desisyon kung napatunayan na inabuso nila yung kanilang otoridad bilang huwes. Dahil meron silang procedure na dapat pong sundin. At yan po yung nakasulat sa canon rule of law. Yan po yung batas na kung saan ay gumagabay sa lahat ng huwes, sa lahat ng korte sa Pilipinas, kung ano yung mga parameters, mga pangailangan bago sila magdesisyon ng isang desisyon tulad ng warrant of arrest. O ngayon, kung mapapatunayan po ng depensa na umabuso si judge ng RTC sa kanyang pag-issue ng warrant of arrest, pwede po siyang kasuhan.
0: Nakaraan nga nakikinig ako tungkol dun sa magandang ano din healthy argument paliwanag ni Christian at saka ni Llamas na hindi alam ni Christian na na dati-dati pag hinuhuli ka sa Biyernes walang office ng Saturday. Ngayon pinaliwanag ni Llamas, ngayon meron na, kahit Sabado ka hulihin, meron ng ano
1: may... O di ba nagpunta nga ng Sabado si
0: Yes.
1: Sara para mag
0: yung ngayon kinakatakutan nila eh.
1: Nakapag-bail naman, di ba?
0: Oo. Kaya kasi sabi nga, dati po kasi wala pong, kaya dati no, strategy din po yan. Huhulihin ka ng Friday, ng hapon, para ang labas mo, Lunes na.
1: Ah. And kaya ngayon, kahit na weekend ngayon, may court. Oh. Kaya po pwede kang mag-bail. Na nakapag-bail naman
0: yun,
1: si
0: Baby Sara. No? No? Tsaka actually, nalaman din nila maaga, na pinaghandaan naman din nila.
1: Ngayon, so ganun po, no? Kaya sa atin po, no? Sa ating programang mate, ano po, para po tayo sa katotohanan. Sino man ang politikong nakasalang.
0: Yes, kahit presidente.
1: Kasi gaya po ng sinasabi natin, kung may nakita pong kasalanan, patunayan. Ngayon kung napatunayan, Eh kahit na sinusuportan po, obligado po nating tanggapin kung ano ang hatol, lalo pat kung ito ay may sapat na basihan at ebidensya. Ngayon, yung palaging sinasabi na kalaban niyang pinag-iinitan, eh gaya na sinabi ko kanina, ha, may mga option, di ba?
2: Yes.
1: Iba yung politikong pinag-initan at may nakita kesa dun sa politikong pinag-initan pero walang nakita.
0: Yeah.
1: Oh. Oh, yeah. Meron na po yan. Oh. May sample pa nga ako, si Trillanes. Oh.
0: Open na open na lahat ng mga pangyayari. Ah. Oh. Wala naman sila may sampang kaso.
1: Pinagbantaan ng pakukulong, kakasuhan. Pero hanggang sa matapos ang termino, walang
0: wala
1: kaso.
0: Pa rin nangyari. Oh. So ibig sabihin, wala talaga.
1: Pinag-initan, no? Pinag-initan, yes. Pero walang nakita kaya hindi nakulong. Kaya ito pong sinasabi natin ngayong mga senador na pinag-initan kaya nakulong, eh hindi po nating pwedeng gamitin yan dahil may nakita eh.
0: Yes.
1: Kaya nakulong. Oh, yeah. Malinaw.
0: Yeah. Oh, yeah. Klaro-klaro niya. Klaro-klaro
1: mo yan.
0: Kay Trillanes.
1: Yeah.
0: At saka yung, siyempre, number games po yan pagdating sa Senado.
1: Ngayon, meron akong gustong basahin. Ito yung write-ups, ano? Kaugnay doon sa naging pahayag ni Attorney Rene Sarmiento, no? Para at least, sabihin nila na hindi naman sarili natin.
0: Sarili natin,
1: ano,
0: na,
1: no? Sabi dito, no? 1987 Constitution Framer, 2/3 of senators present needed to convict in impeachment trial. Ayan, no? Attorney Rene Sarmiento, one of the framers of the 1987 Constitution, said the 2/3 requirements for conviction in an impeachment trial should be based on the senators present during the proceedings rather than all members of the Senate, which is 24. No. Okay, sabi niya, Sarmiento argued that the Senate, when sitting as an impeachment court, must be an active and functioning trial court requiring senators to be physically present to observe the testimony and behavior of witnesses and lawyers. Yes. Sinasabi ko kanina, di ba? Maobserbahan mo, di ba? He cited two Supreme Court decisions involving the interpretation of the phrase "all members of the court," saying the court had previously interpreted it to mean all members who were present and actually tried and decided a case.
0: No.
1: Okay? Sarmiento also pointed to the 1787 U.S. Constitution, 1787 U.S. Constitution, from which the 2/3 impeachment provision was derived, noting that it requires the concurrence of 2/3 of the members present. Okay? He said the Philippine Constitution's framers subsequently used the phrase 2/3 of all the members of the Senate, but maintained that the historical intent of the provision was still to ensure an active and functioning impeachment court. Yung active and function, ibig sabihin, physically present. Okay? Sarmiento ultimately maintained that on legal, constitutional, and historical grounds, conviction should require the concurrence of 2/3 of those present during the impeachment proceeding. So yan po ang sinabi ni Attorney Rene Sarmiento bilang kanyang opinion, dahil isa siya sa hiningan ng opinion, tinanungan, dahil isa siya sa 1987 framer ng ating Constitution. At yun po yung kanyang paliwanag. Ngayon, hindi naman po natin inaalis na posibleng meron din pong miyembro ng 1987 framers ng Constitution, no? Yung CONAS ba yan? No? Constitutional Convention.
0: Pero ang constitutional...
1: Yun yung gumawa ng yung constitutional convention, no? Okay. Ngayon, siyempre, hindi natin may alis dahil 86 lahat sila. So, posibleng may lumabas na magsasabi naman, hindi, 16 yan. So, yan yung labanan ngayon, di ba? 16 o ano. Kaya lang, ang sinasabi lang natin, common sense lang. Ang common sense is, alam mo, pag common sense sa kalaban mo, mahirap gibain ng common sense. Eh. Ang common sense is ganito.
0: Sintino common.
1: Paano ka mag-judge kung hindi mo nakita yung i-judge mo?
0: Yes.
1: Ganun lang kasimple. Yun po yung common sense. Mahirap pong tibagin yan. Di ba? Dahil diba, common sense
0: Tagalog,
1: yan eh.
0: Common sense. Sintido common. Napaka-klaro.
1: Paano mo i-judge yung itang tao kung wala ka naman dyan? Hindi mo nga siya nakita, hindi mo siya narinig. Tapos i-judge mo siya base sa kanyang testimonya. Eh, hindi mo naman narinig, hindi mo nakita. yung testimonya ng taong yan. So, yun lang po sa atin, okay? So, kaya nga po, malaking bagay, ano po, na talagang hintayin po natin, ano po, ito pong magiging aksyon, desisyon ng impeachment court, ano, kung sila ba ay aayon sa sinabi po ng presiding officer, na Jesus Guterres, simula pa, na ang threshold daw ay 16, at kung meron mang hindi pabor sa kanyang desisyon bilang presiding officer, eh pwedeng tumakbo sa Korte Suprema.
0: Andun lahat ang solusyon actually.
1: Kasi, pero sabi po ng Korte naman, kaya nyo ng desisyon na yan.
0: Oo. Yung threshold. Pero okay. Alam din na Supreme Court dyan na lalapit at lalapit, nagkakaroon dyan ang argument, lalapit at lalapit sa kanila ang grupo dyan.
1: Yan. So, ibig sabihin, kung yan po ay isa sa magiging paksa, ha, yung threshold na yan, so, isipin nyo lang po, no? Panibagong delays po yan, no? Panibagong paggasto sa kaban ng bayan, ha? Sa isang bagay na yan, nakikita natin, napapanood natin. So, bilang mga ordinaryong mamamayan, ha? Eh, siyempre, kung ano naririnig, yun ang pinaniniwalaan. Pero sa atin sa mati po, no? Masigit po nating pinapahalagahan ang ebidensya. Ibig sabihin, mga pahayag na may ebidensyang ipinapakita. Okay. Ngayon, yung pong grave threat, dapat po hindi na yan, ano, hindi na yan dinidibat.
0: Andun eh.
1: Napanood natin eh. Nagbanta eh.
0: Ayan,
1: so, sinasabi nila, hindi, kaya lang naman nagbanta kasi may banta din sa kanyang buhay. Okay lang yun. Hindi, okay lang yun kahit anong pinanggalingan mo. Kasi ang kaso dito is grave threat, nagbanta ka. Ngayon, kung ano man ang dahilan, ba't ka nagbanta, ibang usapin yun. Patunayan mo ngayon na ikaw din ay pinagbantaan. Pero hindi po lisensya na kung mo ikaw ay pinagbantaan, magbabanta ka na rin. Kasi parang ganito po yan, no? Hindi lisensya na sinuntok ka, kaya sinuntok mo rin. May kasalanan ka rin. Kasi physical, away na yun.
0: Pero alam mo, diba? May tinatawag dyan na self-defense din. Sinuntok ka, umilag ka, susuntok ka yung kalit ng kasama, sumuntok ka. Yung mga self-defense, lalo na, hindi naman yung isa. Kung marami sila, dumidepensa ka at umilag, sumusuntok ka rin, siyempre, didepensa mo yung sarili mo. May mga ano po kasi yan may mga baitang-baitang po yung mga paliwanag dyan.
1: So, ganun po yan, no? Kaya, yung pong, sa tingin ko po, no? Yung pong grave threat, maliwanag po yan, no? Kasi may video po. Ngayon, kung ano man ang circumstances, ano man ang mga dahilan, kung bakit nagbanta, ibang issue na yan.
0: Yes. Sabi nga nun ulit ni ito, Sheriff Manoy Austria, napakahaba daw po ng argumento niyan pag yan ay ilalatag sa Supreme Court. Pero doon pa lang sa Senado, magugula na when it comes to number kasi number games daw yan.
1: Tama.
0: Saan ba saan at kailan ba napagbantaan daw ang presidente? Tinatanong mo kanina na binagbantaan, kailan, sino daw nagbanta kay Sara? Iyan po yung ilabas niyo.
1: Yun nga, yun na nga.
0: Kasi ang presidente po kasi is very pedantic naman sa bagay na yan. Pedantic po ang ating presidente sa bagay na yan. Kaya kung binagbantaan siya, para bang, ba't hindi mo nireklamo nung una? Kasi pinagbantaan
1: dapat, kinuha mo yung NBI, uy, pinagbantaan naman, bisikan nyo.
0: Tapos sabi nga ni Sheriff Austria ng San Carlos City, patunayan din nila. Pwede naman nilang gawin yan eh. Ang problema, parang
1: hindi naman
0: out of nowhere na yung kanila kasi buong-buo na yung patunay na nagbanta sila sa presidente at doon sa tatlong pinagbantaan.
1: Kaya, ngayon, yung pinagbabasihan na ano, yung Romanov, di ba? Romanov, sinasabi nila, no? Yung pala, galing naman kay, ano, kay Baste. At yung patungkol kay, ano, kay BBM.
0: Yeah.
1: Kasi pag Romanov, dapat hari ka, dapat nasa posisyon ka. Nasa posisyon si, ano, si BBM, di ba? So, applicable yung Romanov.
0: Yes.
1: So, ibig sabihin, yung banta pala na Romanov, hindi kay Sara, kundi kay BBM.
0: Yes.
1: Di double na pagbabanta na yun.
0: Ang mabigat po kasi, hindi lang isang tao yung pinagbantaan, tatlo. Kaya, kumbaga, yun ang patutunayan niya na. Anyways.
1: Ayan,
0: pero tinatanong nga ito, Kuya Saldi. Sabi ni... Sabi ni Kuya Choi. Choi Abueg. Ano daw ibig sabihin ng pedantic? Ang ibig sabihin niya na yung overly detailed, focus personality. Yan po yung pedantic.
1: Okay. So, okay, ang oras po, alas 4.59, alas 5 na po ng hapon. So, wag po kayong alis at kami po ay magbabalik, ha? Makalipas lamang ang ilang paalala.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
4: Back to back with a Banda Latina, headed by Mai Castro, a premier Filipino Latin jazz singer. And I, RJ, will do some Kenny Rogers songs with Philip Arabit. Mark your calendars. September 16, Wednesday, 8 p.m. RJ Bistro, Dusitani Hotel. For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro right now. Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
5: Thank God it's...
6: Can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
7: Kami po ang inyong mga kuya
8: at ate sa programang Mate.
7: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
8: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
9: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
7: Iniimbitahan po namin kayo
8: na makinig at manood ang aming programang Mate
9: dito lang sa
10: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
11: Watch and listen to Mate Saturdays, 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Okay, nagbabalik po tayo dito sa ating programang Mate ngayong araw po ng Biyernes, ang alas 4 hanggang alas 6 sa oras po ni kapatid na Raul Bertolaso.
0: Bertolaso.
1: At syempre, ito po ang inyong lingkod, Kuya Saldi.
0: Kuya Teng, magandang hapon po ulit.
1: Yeah, no? So, ayun, at least tapos na po yung ating paliwanag kung nandito po sa threshold, no? So, yun po ay isang opinion na nakabase po sa common sense, ano po? Na lahat naman po tayo, no? Lahat naman po tayo ay may karapatang magbigay ng opinion. Basta ano lang po natin magrespetuhan po tayo sa ating mga opinion, no? So, yes. Ganun lang. Okay, baka meron mga babasihin.
0: Gusto kong batiin si Ma'am Linda Moya, si Ate Janet, si Ate Luis, of course, si Kuya Toto Laraya at Mami Sheila Laraya. Kuya Choi, bukas yung ibibigyan namin din yan bukas yung mga contribution mo ibibigay sa amin bukas Sabado. Medyo talagang ito lang yan, ipasok itong maganda po kasi itong threshold at saka yung sinasabi nga ni Kuya Saldi kung tukol kay Romualdez.
1: Okay, syempre, bago niya na, Shirley, yan. Magandang hapon po, Sir Saldi at Sir Teng, from Antipolo. Okay.
0: Magandang hapon po.
1: Ngayon, punta naman tayo sa issue ni Martin Romualdez. Martin. Kung saan ay ipakita po natin yung ating picture, no? Diyan sa ating screen. Yan po, ayan, no? Martin Romualdez arrested in 7.4 billion plunder case. Ayan po, ha? So, yan po yung sinasabi natin ngayon, no po, yung question na, yung pong pagdududa na hindi mapapanagot dahil kakampi, medyo may pagdududa na ngayon, yeah. No? Kasi, inaresto na, no? So, hindi nga lang nadala sa BJMP dahil ipinipilit ng kampo ni Martin Romualdez, ha? Na hindi pa raw siya pwedeng dalhin dahil meron siyang health problem, no? Pero sinasabi ng kanyang mga doktor, normal naman lahat ang iyong
0: Ayan na naman po tayo.
1: Normal naman yung iyong lahat ng... So, kaya lang, may nasa nagsasabi na baka delikado, baka biglang atakihin sa puso. So, anyway, meron pong isang bagay na ginagawa po ang pamahalan na... Iminumungkahin nila na ang susuri kay dating speaker Romualdez ay yung doktor ng gobyerno na, no? Para makita kung talagang
0: para kay Kuya Jinggoy. Di ba? Binubuot-buot siya, nagsasakit-sakitan, talagang kirot-kirot.
1: May tuhod daw siya sakit. Nagmana sa tatay. Sa tatay kasi tuhod din, di ba? Teka, buhay pa ba si Eram? Buhay pa, no?
0: Oo, kasi kaya lang talagang medyo hindi na pwedeng
1: matanda na, no?
0: Pero alam ko okay.
1: Ayan, sabi dito, no? The arrest warrant for Romualdez had been served at the Cardinal Santos Medical Center in San Juan City. Okay. So, ito po yung yung question dati, no? Ng mga talagang yung mga kritiko ng BBM, no? Sabi, dapat ipakulong mo yung dapat makulong, hindi yung dinidepensahan mo. At isa nga sa tinitira itong si Martin Romualdez dahil pinsan buo to, ha.
0: Yes.
1: Ni BBM, no. Ito na nga po, no. So sinampahan ng kaso sa Sandigang Bayan ng Ombudsman at ang Sandigang Bayan ay naglabas ng warrant of arrest. Pero hindi po matagumpay na nadala dahil mayroong dahilan, naka-confine sa ospital. Pero sinasabi po ng mga doktor doon sa Cardinal Santos Hospital na nung pumunta po din, nagtaka kami dahil bakit nagkaroon kagad ng hospital room. Nakapag-combine kagad, hindi naman dumaan sa emergency.
0: Kampi.
1: Sabihin ni diskarte niya 'yan. May pera siya, mamahalin kasi ang Cardinal, di ba? May pera siya, hospital 'yon. Pero siyempre, kung ang tatanungin po ay yung ilang mga doktor doon, meron na po silang question na normal naman, no? Lahat ng vital organs, ano? Ni Martin Romualdez. Okay? Kaya eto na po, no? Yung question ngayon na dahil kakampi, hindi kinakaso, eto na po, kinasuhan na. Ngayon, meron pa rin nagsasabi, palabas lang yan, kunwari lang yan.
0: Basta kinasuhan pa rin?
1: Tingnan po natin, syempre. Ang conclusion yan is, ano ba ang mangyayari sa kanya? Paano kung tinuluyan na kulong? paano po natin masasabi ngayon na palabas lang yan eh kung talagang yes, dinala sa naman, payata oh. sa
0: tsaka may warrant din
1: BJMP jail oh di ba oh. So kaya wait and see po no kung palabas yan o hindi. Ang mahalaga is yung proseso ng paglilitis sa kanya eh nangyari una sinampahan ng kaso.
0: Ha? Na warrant.
1: Na yung pagsampa kasi ng kaso hindi yan highlighted eh no. Kumbaga ay kung nandoon na yung kaso pero marami pa rin kung bakit hindi rin nakukulong. Pero ang ombudsman pala matagal na nagsampa ng kaso sa Sandigang Bayan. Matagal na dahil hindi naman isinampa mo ang kaso ngayon, warrant of arrest ka. Hindi, notary lilitisin pa yan. Sabihin, i-review pa yan.
0: May proseso. Yan.
1: So, at least a month. So, bago ma-review yan ng ano,
0: ng Sona, binanggit na yan ni Presidente.
1: Ng Sandigang Bayan. At sa pagsusuri nila, ito po, nagkaroon ng probable cause at ebidensya na talagang may kasalanan si Romualdez na dapat litisin, kaya kailangan, para hindi makatakbo, kailangan iwarang i-custody ng Sandigang Bayan dahil ang plunder case ay wala pong bail.
0: Bail.
1: Yun po yung warrant of arrest. Ibig sabihin po, pag warrant of arrest, hindi pa naman guilty. Okay? Hindi pa guilty yan. Kasi lilitisin yan. Nagkaroon lang ng warrant of arrest para tiyakin na anytime na kailangan siya sa hearing, nandyan siya.
0: At saka may hold order na siya. Hindi siya pwede lumabas. Yan yun.
1: Para tiyakin na siya ay anytime available siya sa hearing. Yan po ang warrant of arrest. Ngayon, kung sasabihin po na siya ay guilty, hindi pa po. No?
0: Yeah.
1: Kasi ililitisin
0: pa. Po, very vivid po yung paliwanag ni Kuya Saldi. Ha? Very
1: so,
0: vivid. Ha?
1: Maliwanag
0: clear
1: po yan.
0: Clear na clear. Maliwanag.
1: Kaya abangan crystal po clear. Natin ang proseso ng Sandigang Bayan. Ha? Ha? Kung papaano ididepensa ng kampo ni Martin Romualdez ang kanyang kaso at patunayan niya na hindi totoo ang 7.4 billion plunder case. Alalahanin po ninyo, ano po? Ito ay kakaiba, magkaiba po ito sa impeachment case.
0: Yes.
1: Ang impeachment case po, pagka may duda, okay na yan. Talagang tanggal ka, nawala na ng tiwala sa yung tao dahil nagduda na. Dito po sa plunder case, beyond reasonable doubt po ito. Okay? Kasi korte na to eh.
0: Tsaka tanda mo yan, so plunder, dito, non-bailable yan. Kaya maselan po yan.
1: Dito papasok ang proven beyond reasonable doubt. Hindi po pwede po rito ang duda lang. Dapat 100% sigurado, walang pagdududa na ikaw ay may kasong plunder, na ikaw ay gumawa ng kasong plunder at napatunayan yung 7.4 billion na plunder case ay totoo at may ebidensya beyond reasonable doubt.
0: Yan po. Very vivid po yung paliwanag ni Casaldi. Vivid is clear. Very klarong-klaro po. Crystal clear.
1: Kaya wag nyo pong wag niyo pong asahan na ibig sabihin wag po niyo i-anticipate kaagad na guilty.
0: Guilty. May proseso po 'yan, may proseso.
1: Kasi ang basihan lang po ng warrant of arrest is may probable cause, may dahilan na ikaw ay dapat litisin. Ngayon, dahil ikaw ay lilitisin, obligado na sa panahon na kailangan ka ng korte, dapat nandun ka. Para matiyak ng korte na mangyayari yan, kailangan arestuhin ka at i-custody ka ng Sandigang Bayan upang anytime na kailangan ka, ay ikaw ka. Ay present.
0: Ang presensya mo.
1: Pero ang tanong is, guilty ba o hindi? Wait and see po tayo.
0: May proseso po yan.
1: Wait to see.
0: Yes, kumbaga. Wait and see.
1: Kasi nga po, criminal case po ito, beyond reasonable doubt po ang kailangan dito. No. Please,
0: bibid.
1: Malinaw, ha?
0: Bibid. Klaro. Clear.
1: Pero, para sa mga kritiko ng administrasyon, eto na po. Nasagot na po ang matagal nyo ng kahilingan na dapat ikulong ang mga may pakana ng flood control, ghost flood yes. control. Eto na po yun. Pero siyempre, dahil ito ang pinuno ng lower house nung panahon na yan, yes. Speaker of the House, so, malamang, siya na yung kumbaga big piece, isa sa big piece ano? Pero sinasabi niya,
0: actually ulo.
1: Pero
0: siya
1: sabi
0: ulo,
1: niya, sinasabi. Hindi, sinasabi niya ano eh, hindi siya papayag na siya lang ang babagsak. Meron akong isasamang babagsak, sabi niya. So yan, antayin po natin. Ngayon,
0: nga niya, no,
1: kung diba? Sasabihin po niya na may kinalaman si BBM, okay, patunayan po niya.
0: At pag
1: napatunayan niya na may kinalaman si BBM, ang mati po ay magsasaya, dapat ikulong talaga yan. Dahil may kasalanan eh. Oh, kaya yan po yung katibayan na hindi po tayo sumisino.
0: Yan.
1: Sabihin, kung sino may kasalanan, dapat parusahan. Ah, di ba? Kasi paano mo po ipagtatanggol ang gumawa ng kalokohan? Hindi, pag pinagtanggol mo ang may pagkakamali, eh ano ang tawag sa atin? No? So wala tayong karapatang magbigay ng ating mabuti at patas na opinyon kung kakampi ka lang sa iniidolo mong politiko.
0: Kahit mali, eh, sige, yayakapin mo na rin pati mali.
1: Oh, di ba?
0: Mahirap so, po yung ganun.
1: Sana ganun po tayong lahat. Ano? Dahil ang katotohanan po ang magbibigay ng kaayusan, lalo na ang relasyon sa bawat isa. Kasi sa kasalukuyan po, no? Kaya nag-aaway-away po ang mga Pilipino dahil nangiidolo po tayo ng politiko eh.
0: Kakarap
1: dahil
0: ng faction-faction.
1: At dahil iniidolo po natin ng politiko, naobliga tayong ipagtanggol yung politiko na iniidolo natin.
0: Sabi nga ni,
1: kaya nagtatalo tayo.
0: Alam niyo po, sa totoo lang, sabi nga ni, nakikinig nga ka, ulitin ko yung napakaganda po ng deklarasyon ni Mr. Llamas na kinakausap na si Christian Tan. Ito pong natitirang taon na to, napaka-crucial po nito. Napaka-defining ang natitirang taon na to. Kasi pagdating ng 2028, alam niyo po sa totoo lang, buong mundo po nakatingin sa atin. Dahil lahat po, halos lahat, nakita yung mga anomalya sa pangyayari sa paligid. Kitang-kita naman. Na pagdating po ng 2028, ang buong mundo po nakatingin sa atin. Dahil itong natitirang dalawang taon ng ating presidente, ang mga namumuno dyan, iba po dyan, tatakbo ulit. Kaya Saldi, re-electionist. Di ba? Kaya ang mangyayari, maganda po, sama-sama po tayo. Tama yung sinasabi ni Kuya Sir. Huwag natin idulihin ang mga hindi dapat na. Huwag na natin iboto. Mahalin po natin ang bansa natin.
1: Kaya lang, sa parting yan, Kuya Teng, kung maalala mo, meron na akong binanggit dyan. Lalo na sa mga national candidates.
0: Yes.
1: Na kung saan ay sinasabi po natin na ang COMELEC ay isa sa instrumento upang matiyak na mananatili ang status quo. Kumbaga, sinasala nila ang mga kandidato sa national candidate, ano po, upang sino man ang maiboto, manalo, ay tiyak na magtatanggol sa status quo. At ano po ba ang status quo? Ang status quo po ay pananatili ng mayaman upang manatiling mayaman at manatiling mahirap ang mga mahirap. Yan po ang status quo.
0: Speaking of mahirap, Kuya Saldi, binabati pala namin po si Emmanuel Manny Pacquiao as the new secretary and winner ng National Anti-Poverty Commission.
1: NAPSI. Maganda yan.
0: Maraming salamat at sana naman mas madali tayo makalapit at sa mga katanungan.
1: Alam mo yung NAPSI, yan ang implementor po ng Magna Carta of the Poor.
0: Tama yan, Ate LV.
1: Yung sinusulong ni Ate LV.
0: Ayan yung
1: NAPSI
0: natin. Bago na, hindi na yung pinalitan na ni ex-senator.
1: At kilalang kilala naman natin si Manny Pacquiao na talagang ngayon
0: magtulungin.
1: Sa mahirap. Tuloy-tuloy ang pagtulong niya. Yes. Sariling pera niya.
0: Sariling pera niya yun.
1: At hindi niyo po maaari sabihin kinurap ni Manny dahil kitang-kita niyo naman po kung paano niya nakuha.
0: Saka binabati ka ngayon. Alam ko si Senator Manny, ex-Senator Manny Pacquiao, siya yung alam ko advisor ng FAMES. Ngayon, siya na siyang secretary and lead convener of National Anti-Poverty Commission. Congratulations po, ex-Senator Manny Pacquiao.
1: Sabi ni Boss Hill ulit, sabihin na agad, no? Si Boss Hill, ang iksi ng mga
0: mga driving yan, kaya ganyan.
1: Alin yung sabihin na agad? Marami tayong pwedeng sabihin na agad, no? Kung may kasalanan o hindi, di ba? Kung guilty o hindi, sa impeachment siguro, no? Di ba? Pero sana paki-elaborate naman, no? Boss Hill.
0: Actually, marami na lahat po nakaabang ngayon diyan sa mga nangyayari sa atin. Kaya anyway, sabi ko nga sa iyo.
1: Sabi ni Sherdy naman, no, Sherdy. Sana lang po ang mga senador na ito o politikong ito ay hindi nagsasakit-sakitan dahil kung magkakagayon ay baka mahirapan sila ng masamang hangin. Mahipan sila ng masamang hangin. Ang lahat ng ginagawa nilang pag-iwas upang sagutin ang kanilang kaso, sila po ay matuluyan sa pagkakasakit nang hindi madalian kung hindi pang matagalan na paghihirap sa kanilang iniindang karamdaman. Palagi po natin alalahanin na mayroong good karma at bad karma. Ayan. Kahit kailan ay wala po tayong maililihim sa ating Panginoon, si Jesus Christ, dahil tanging siya po lamang ang nakakabatid ng katotohanan. Amen to that. Tama, no?
0: Ito sabi ni ano ni Kuya Efren. Mm-hmm. Oh, kagawad pa. Kagawad Efren, Austria. Mm. Regards daw kay Kuya Saldi at syempre watching sila. Doon daw kasi sa probinsya, mm-hmm. talagang putol-putol pag, kasi syempre alam mo na, kagawad, naglilingkod, no, syempre umiikot dyan. Ang balita daw nila doon ay putol-putol. Kaya minsan nalilate yung mga pangyayari mm-hmm. na umaabot mm-hmm. sa probinsya. Mm-hmm. Doon alam nyo po na sa, dito po sa aming programa, ay mm-hmm. lagi nyo pong ma-update. Pwede rin po kayo mag-comment. Mm-hmm. Kung ano yung mga katanungan nyo po dyan, kagawad Efren, Austria. Oo. Mm-hmm. Sheriff Manoy, Austria, salamat pala sa contribution mo kanina.
1: Ngayon yung issue po ng ano ng election sa barangay na SK, no? Eh, limang senador lang po yung nag-propose yes. na dapat ay i-postpone. Pero mas marami po yung senador yes. na umaayaw na i-postpone. Isa na si dating Senate President Tito Soto, no?
0: Tito Soto.
1: Ang sabi niya, sobra-sobra na po yung panahon ng inyong, ano, panahon ng inyong inilalagi.
0: Sobra-sobra. Ang Supreme Court na nga ho nagpapahiwatig sa bagay na yan. Mm. Pinagbigyan namin kayo dahil nga sa kadahilanan eto na yung naging sitwasyon dahil magulong ano, kakatapos na ng national yata yan. Pinospon ngayon yan sa pagsulong yata alam po ni Kuya Chingo yan. So ang nangyari ngayon, ang sabi ng Supreme, sobra-sobra na po. Pero alam ko po, lahat ng mga kagawad, SK kagawad, tsaka barangay captain, ay magiging 5 taon na po yata yan.
1: Yun na nga yung issue. Ang sinasabi kasi ng issue kay pinospone nila is dapat magkaroon daw ng continuity. At sinasabi na yung 3 taon daw ng project sa barangay ay matapos na yung termino, eh hindi pa na-implement. Kaya kailangan 5 years. Yeah. May punto naman yon. Kaya lang, bakit kailangan ang makinabang ng 5 years? Eh yung kasalukuyang nakaupo. Diba?
0: Sobra-sobra na.
1: So ibig sabihin, kung gusto niyo yan, eh di implement niyo yan pagkatapos ng eleksyon. Ibig sabihin, yung makikinabang yung mga bagong mananalo sa darating na barangay eleksyon.
0: Kaya dapat magkaroon diba? Ng eleksyon. Diba? Ako pabor din ako diyan. Sobra-sobra na po, ilang term, 2 terms.
1: Eh kasi kung sila pa rin na makikinabang niyan, 10 taon na yata silang nakaupo.
0: Paigit.
1: Tapos madadagdagan pa ng 5 ulit. O di
0: dapat na yung mga
1: habanan niyan.
0: Mga nanalo dapat dito sila pwede panibago.
1: Yes.
0: Magito.
1: Di ba? So, yan po, no? Yan po yung sinasabi po ng mga nagpo-propose na dapat i-postpone dahil sabi nila, alam naman natin pero, na maiksi lang daw ang 3 taon kaya kailangan ay humaba para yung implementasyon ng mga proyekto sa barangay maipatupad, maipatupad bago man lang matapos ang termo nila. May punto naman po yan.
0: Sinangyayari, no? Nagagamit na sila sa ano.
1: Kaya lang, dapat ang makinabang niyan, yung susunod. Pagkatapos, hindi yung incumbent mismo ngayon.
0: Sobra-sobra na eh.
1: Diba?
0: Diba, so, kagawad Efren, Austria. Yan na po yung kasagutan sa iyong katanungan.
1: At nakakagulat, ano, dahil, yan, no, isa si Jesus Cudero, na, siya nagpo-propose niya na dapat i-postpone. Ang bihira naman.
0: Maano naman po kayo? Isipin niyo na lang po, sobra-sobra na po. Actually, maganda rin po yan kasi...
1: Ngayon, ang bawi naman nila, Kuya Teng. Hindi, proposal lang. Kung ayaw niyo, di okay naman. No? So, yan na yung pala siya. Pero dahil pinalagan po sila, talagang tingin ko, hindi na po matutuloy yung postponement na yan. No?
0: Huwag po kayong, dahil po ang Supreme Court ayaw po nila. Tuloy na tuloy po yan. Kaya sa lahat ng tatakbo, at lang boboto ng mga SK barangay, ipiliin niyo po mabuti yung mga iluluklok niyo po.
1: Yeah, no? Dahil hindi naman po national candidate siya.
0: Yeah,
1: so hindi po yan
0: halos kapitbahay niyo lang yung mga iboboto niyo, kaya kilala niyo yan.
1: Hindi po yan sinasala ng COMELEC.
0: Yes.
1: Ang sa atin lang po ay yung mga national candidates.
0: Yes.
1: Yan talaga yung tinitiyak ng COMELEC na dapat ang manalo o ang mga iboboto, ang pagpipilian ay dapat magtatanggol sa status quo. At ang sino man na kandidato na nakaamba na labanan ng status quo, idideklarang nuisance candidate, hindi pwedeng kumandidato. Kaya ang mangyayari, tinitsak ng COMELEC na kung sino man ang manalo, tsak nakakampi nila. Tapos, ang sasabihin nila ngayon, pangonsensya sa mga nagboboto, ipinoto nyo yan, magtiis kayo. As if totoo naman, eh, kung totoo ay wala naman tayo talaga pamimilian dahil sinala na nila yung mga politiko. Sana po makita po natin yung anggulong yan. Di ba? Kasi biro sa matagal na panahon, no? Kahit na sinong iboto natin, palit-palit, di ba gano'n pa rin nangyayari? Yan po yung ebidensya sa sinasabi natin, ha? Na ang Tomelec ay nandyan para sa ang mga kandidato.
0: Mga masarap

0: na
1: nangyari
0: mukhang,
1: na.
0: Mukhang tototohanan naman ni BBM yung kanyang mga pangako nung nakalipas na SONA, no?
1: Yeah.
0: At makulong ang makulong. Ito na nga po, pinsan niyang buo ang nakatakdang...
1: Sa SONA nga po, binanggit niya yan. Ayan na po, may action na.
0: Nakatakdang makulong, ha? Dahil...
1: Makulong. Sana. Makulong. Wala rin sana.
0: Okay.
1: Kung mapatunayan.
0: Mm-hmm. Ayan, okay. So, ngayon, may isa pang issue na, Kuya Teng, ano? Na dapat din po nating maibahagi, no? Ito pong issue ng China, ha? At saka ni Secretary Gibo Teodoro, yeah, dahil sa kanyang pag-attend sa Seoul yung defense meeting, ano? Doon sa Seoul, Seoul sa South Korea, eh meron pong habang nagsasalita si Secretary Teodoro, no?
1: Si Gibo.
0: Eh meron pong nagbigay ng sulat na isang Chinese, no? At sinabi niya sa sulat na yon na hindi kinikilala ng Chinese government ang desisyon ng UNCLOS, no? Yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Okay? So ito po yung sinabi niya, no? Ayan, no? Sabi, basahin lang po natin, no? Sabi po ni yung pong papel, ha? Nahawak-hawak po ni Secretary Teodoro, yan po yung sulat na talagang dinala sa kanya, umakyat ng stage, ha? Nang walang abi-abiso at inabot, no? Hindi ba kapastusan yung gano'n, no?
1: Kasi nga nandun ka sa bansa nila.
0: Dapat, ipinabot mo man lang doon sa MC, pero kahit ng MC habang nagsasalita yung kanilang guest, natin hindi niya istorbo
1: yan. Actually, ano yan, eh?
0: Diba?
1: Ano yan, tailored na yan. Koryo na yan.
0: Okay.
1: Na talagang, sige, pwede kang umakyat. Pag nagang Pilipinas na nagsasalita. Kasi nga,
0: hindi.
1: May history na yan, eh. Dapat yan, na yung Sergeant of Arms ng event na yan, dapat yan kinontrol na nila.
0: Hindi.
1: Sila, pag pumunta sila rito, ganyanin natin.
0: Hindi, ano, hindi naman. So, South Korea, ang South Korea, kalaban din ng China,
1: yes,
0: yan.
1: Yes.
0: So, ibig sabihin,
1: hindi nga natin alam, kuya.
0: Walang abiso yan.
1: Hindi, no. Ang ibig ko sabihin, hindi natin alam kung taga-Korea yung nagbigay. Kaya dapat yan maiklaro mabuti.
0: Chinese nga.
1: Chinese pa rin.
0: Chinese ang nagbigay.
1: Dapat yan, control nila. Kasi katulad yan,
0: problema,
1: eh, pwede pala akong umakyat at gawa ng, halimbawa, anihin ko to, bigyan ng aksyon.
0: Ito ang sagot ni ano, no? Sabi niya, is this the right paper to post to me when I'm being asked a question on the floor? Sabi ni Gibo, ano? It's not only disrespect international law, but it also disrespect the basic decency,
1: yes,
0: that should be accorded to our most gracious host, ayan, the Republic of Korea and the rest of the audience here. So perhaps basic decency and behavior is what China needs to do. Now in Filipino, maging decente lang kayo ng konti, mahiya naman kayo ng konti. Ayun ang sinabi mismo ni Secretary Gilbert Teodoro. Ngayon sinasabi natin, ano? Eh hindi yan stage, kundi talagang ano, garapalan yung ginawa ng Chinese official, ano? Dahil
1: pilit-pilit yan,
0: dahil biruin mo, ah, hindi syempre, meron siyang ID na isa siya sa ano, natural yung MC, paglakad, di hinayaan na lang, di ba? Kasi mas magkakaroon ng komosyo pag-ira, kasi officialis din ng Chinese na ano, na sabihin, dumalo din doon. So meron siyang ano ngayon, ibinigay kay ano, Secretary Teodoro yung papel na yon. At sinasabi nga na hindi nila ginagalang, ha? Hindi nila tinatanggap ang desisyon ng UNCLOS at kailanman ang UNCLOS decision daw ay hindi binding sa kanila. So hindi nila tinatanggap nga. So
1: kaya malaking bagay yan, Kuya Saldi, yung nangyari na yan dahil
0: So ito'y matinding ano, no? Pero at least ipinakita po ni Secretary Teodoro, ano po, na may paninindigan ang Pilipinas kaugnay sa West Philippine Sea. At ang isa pang bagay dito, no, ay binanggit ngayon, no, isa sa mga binanggit ni Teodoro kaugnay ng pangyayaring ito ay kinall out niya, no, yung mga opisyal ng pamahalaan na sumusuporta sa China.
1: Yes, yes. Ha?
0: At sabi niya, eh kung kayo'y magpapatuloy na susuportahan ng China, eh mag-resign na kayo kasi kayo'y pinapasahod ng mga Pilipino. At ang dapat posisyon ninyo ay ang posisyon ng Pilipinas. At yan ay pagtanggol ang West Philippine Sea. Ang sa atin naman po, matagal na po nating sinasabi dito sa ating programang mate, na sana

0: po, ano po, ay tanggapin nyo na po ang katotohanan ng OCT 01-4.
1: Yes.
0: Dahil yung po OCT 01-4 po ay isang international document na nagpapatunay na atin pag-aari po ng mga Pilipino ang West Philippine Sea. At kung yan po ang gagamitin nating dokumento upang ihabla, ha? Sa international court ang China, magagawa po natin dahil meron po tayong proof of ownership. At ang paglapastangan sa ating pag-aari ay isang kasalanan. At ang isang kasalanan ay pwede pong dalhin sa korte. O, pwedeng International Court of Justice. O, di ba? Gobyerno sa gobyerno na. Dahil meron po tayong proof of ownership. O, na po pwedeng gamitin ebidensya kung bakit natin idinidemanda ng trespassing ng kung anong mga kaso. Di ba? Trespassing yun eh. Di ba? Pwedeng ano? Pwedeng assault. Di ba? Kasi pumasok ka sa teritoryo namin eh.
1: Yes.
0: Eh pag-aari namin to. So, mas mataas ito sa desisyon ng UNCLOS. Ganun desisyon lang ng UNCLOS ay nagsasabi na ang 9-dash line ninyo ay hindi valid. Kasi hindi nyo pwedeng sakupin lahat ng karagatan ng mga bansa dahil meron tayong 200 nautical miles. Samantalang ang inyong 9-dash line, eh talagang halos sa gilid na ng pangpang ng mga bansa, eh sakop nyo na.
1: Antikadang issue na yan. Paulit-ulit nangyayari. Diba? Kaya nga kanina sinasabi mo, Kuya Saldi, alam mo, tanda mo, ang Korea, dalawa yan. South at saka North.
0: Oh, South Korea yan.
1: South Korea yan. Kung malamang nakapasok nyo, baka dun sa kabilang South, kabilang Korea. Kasi kahit pa paano yan, alam mo, tama yung sinasabi ni Secretary Gibo, pambabastos yan. Diyos ko, napaka very, ano lang, ng composure ng ginawa ni Kuya Gibo sa bagay na nangyari.
0: Pero ang matinding panawagan dito ni Gibo, ano, ay yung nanawagan siya, no, sa mga opisyal ng ating pamahalaan, no po, na sumusuporta sa posisyon ng China kaugnay sa West Philippine Sea,
1: yes,
0: no. Matindi po yung banat ni Gibo diyan dahil lang sinasabi po ni Secretary Gibo Teodoro, kayo yung mga Pilipino at kayo sinasahuran ng mga Pilipino, eh dapat ang inyong maging posisyon ay ang interes ng Pilipinas at hindi ang interes ng China. Kaya mag-resign na kayo. Sana maunawaan ninyo yung panawagan ni Secretary Teodoro, ano po, kung sino man ng mga politikong sumusuporta sa ginagawa ng China diyan sa West Philippine Sea. O, di ba? Sino-sino ba yung mga politikong yun na sumusuporta?
1: Malalaman nyo yan bukas. sa aming umagang radio program. Initial, pwede nang banggitin ang mga inisin niya bukas.
0: Okay. So, ayan po, no? So, ayan. Kaya't ito pong sana po, no? Magawa ni Secretary Teodoro, no po, na paniwalaan ng OCT 01-4 dahil meron pong mga dokumento ang naisumite na po sa tanggapan ng ilang ulit ng Department of National Defense, no? So marami na pong dokumento ang naisumite sa tanggapan ng National Defense, ano po? Mga dokumento ng OCT 01-4. Ang kahilingan lang po natin, ano po? Sana po, no, Secretary Teodoro, lalo pat matindi ang iyong paninindigan, ha? Laban sa agresyon na ginagawa ng China sa West Philippine Sea, binibigyan ka po namin ng mas mga matitibay na dokumento na kung saan ay hindi lamang prueba ng ating teritoryo, kung hindi prueba ng pag-aari. Ha? Sa pagitan ng teritoryo at pag-aari, Kuya Teng, mas matibay ang pag-aari. Hindi ko lang yung teritoryo, pag-aari namin yan. Meron kaming titulo niyan, no, di ba?
1: Inangkin mo lang. Nagtataka rin naman ako dyan, no? Sige, diba? Magpatayo nga sila dyan ng runway, no? Na at the our very nose, lumabas yan, nagawa yan. Kahit pa paano, pag ikaw nag-transport ka ng mga gagamiting karsada, makikita mo yan. Ba't walang nagawa yung mga nakaraan? Ewan ko ba?
0: Diba?
1: Tapos so, sinisisi sa, actually, lahat po tayo dyan, problema natin yan kasi yan ay ating pag-aari.
0: Actually, si BBM din, matagal na rin pong nakatanggap ng mga dokumento ng OCT 01-4 sa BBM. Noong panahon ng senador pa siya, nabigyan na rin siya ng kopya.
1: Oh, isipin mo yan.
0: Ng OCT 01-4.
1: Dapat na bilang pangulo. So, kahit pa paano,
0: problema nga,
1: buksan muli.
0: Ang problema nga, lahat po sila ay
1: bulag, pipi at bingi.
0: Hindi bulag. Nagsasabuatan sa issue ng OCT 01-4. Hindi bulag yan kasi sinasadya nilang itago.
1: Yes. Ha?
0: Dahil alam nila yan eh. Kasi binigyan nga sila ng dokumento niya. Kaso, pilit nilang itinatago dahil Tatamaan ang kanilang mga interes kung lulutang ang OCT-01-4. Dahil pag lumutang po ang OCT-01-4, mangangahulugan po yan na aalwan ang kabuhayan ng mamamayang Pilipino.
1: Aalwan? Ang galang
0: ng Tagalog. Pag maalwan na ang kabuhayan ng mamamayang Pilipino, hindi na kailangan ng ayuda ng mga Pilipino na galing sa mga politiko. Pag wala ng ayuda ang mga Pilipino galing sa mga politiko, mawawalan na ng impluensya ang mga politiko sa mga Pilipino. So hindi nyo na mauuto ang mga Pilipino. Yan ang inyong kinakatakutan dahil pag nawala na ang inyong kapangyarihan at impluensya sa mga Pilipino, mawawalan na kayo ng kapangyarihan.
1: At diba? Sabi, boto man kayo hindi, at hindi na kayo boboto talaga. Dahil nga, ayan, paulit-ulit na lang yan. Mga mali-maleta na yan. Huwag po kayo mag-alala. May kasagutan dyan. Kasi career-career na ito nga pinag-uusapan natin.
0: Career-career.
1: Career-career.
0: Ngayon, no, isa pang issue po no, na nais namin talakayin at meron pa po tayong ilang minuto. Ano po? Yung pong mainit na issue ngayon, ano po? Ito pong pack silica, no? Bakit? Kasi nung isang araw ano, isang araw kahapon ba no, nagkaroon po ng ano no, ng rally sa BGC ano, BGC. Sa Bonifacio Global City na kung saan pakita po natin sa screen ano. Ayun. Na kung saan ay 5 ang arestado no. Dahil sa isinagawang rally ano, 5 arrested at Taguig City rally decrying pack silica rights group. Ayan po. So, kasi nandyan po ang pagpupulong ng Northern Luzon Development Projects, ano? At syempre, ang PAC Silica nasa Capas Tarlac, so Northern Luzon, at dumalo po dyan si BBM, ano po? At ang panawagan po ng mga cost-oriented group na ito ay yung pong itigil ang PAC Silica, ano po? Dahil ang PAC Silica po, gaya po ng ating tinatalakay sa araw po ng Sabado, ano po? Eh mag-i-encourage po 'yan ng mining, ano? Lalong sisigla ang pagmimina dahil nilinaw po natin sa ating programang mate sa araw po ng Sabado, ano po, na ang role, ang tungkulin ng Pilipinas sa samahan ng PAC Silica, may 29 countries po ang PAC Silica na pinangungunahan po ng Estados Unidos. At kung malalaman nyo po kung ano ang dahilan kung bakit isinama sa PAC Silica ang Pilipinas, ang role po ng Pilipinas ay siya ang magsusupply ng raw materials. Mga rare mineral po yan.
1: Na makikita yan sa ating
0: silica, nickel, at marami po pong uri ng mina na kailangan sa pag-create ng semiconductor. Ang semiconductor po ay kailangan upang suportahan ang pangangailangan ng mga data centers na siyang magpapaunlad sa tinatawag na artificial intelligence. Dahil ayon po mismo sa pag-aaral po ng Estados Unidos, naiwanan na po sila ng China sa usapin ng artificial intelligence. At ayon po sa kanilang report, ay 90% po ng industry ng artificial intelligence ay hawak ng China. Kaya naghahabol po ngayon ng Estados Unidos at nais laktawan ano po itong kakayahan ng China sa artificial intelligence. Kaya binuo niya po ang PAC Silica. Sa mga tuwid, ang PAC Silica po ay samahan ng mga bansa na sumusuporta sa Estados Unidos upang paunlarin at kumbaga ilaktawan, lampasan ang kakayahan
1: higitan
0: ng China sa usapin ng artificial intelligence.
1: Kaya nagbuo sila ng mga bansa, naglikom sila ng mga bansa. Isa po dyan ang Pilipinas kung saan nasa atin ang malaking
0: supplier po tayo. Ngayon, pag sinasabing supplier po tayo, dito kukunin po ang nickel, ang silicon, ang cobalt, at marami pang ibang mga mineral.
1: Nasa atin.
0: Anong ibig sabihin po niyan? Magsusupply ka sa 20 mahigit na bansa? Anong mangyayari, di ba? Marami na pong minahan dito sa Pilipinas, lalo pong gagrabe ang pagmimina sa Pilipinas para masupplyan ng Pilipinas
1: At kakalbuhin ang ating mga bulubundukin ulit.
0: Eh, sigurado namang makakalbuhin. Eh, doon nga kukunin yung mga mineral.
1: Yung mga virgin forest natin. Ayun
0: kaya
1: na.
0: May basihan po ang pagtutol sa Pax Silica. Dahil environment po ang sisirain ng mga proyekto ng Pax Silica. Sabi nila, hindi naman data centers ang aming itatayo. Tama naman yon. Dahil siyempre, para makapagtayo ka ng data center, kailangan mo ng microchip. Diba? At ang microchip ang kailangan na marami para maitayo mo ang data center. Kaya ang itatayo nyo muna ay production na factories yes. ng microchip.
1: Na sinasabi nila, employment daw po, marami.
0: Marami naman ako. Talaga. 190,000 employment na malaki ang sa totoo naman talaga yon. Kaya lang, ang katumbas po niyan ay pagkasira ng kalikasan. Pero alam naman po ninyo, pag nasira ang kalikasan, wala nang maaaring mabuhay sa isang komunidad na sira ang kalikasan. Di ba?
1: Yes.
0: Anong silbi? Nang sinasabi nilang 4 trillion pesos sa economy, sa Pax Silica. Kung patay naman na ang ating environment, patay din po tayong lahat. So anong silbi ng 4 trillion peso investment?
1: Ang dami-dami nga natin, kirir-kirir, kailangan pa ba natin magganyan?
0: Hindi na, o di ba? Kaya nga, dapat lang talagang tutulan ang Pax Silica. Eh ngayon, siyempre, ang alam po nating nangunguna na nagrarally diyan ay yung mga cause-oriented group, yung pong mga kaliwa kung tawagin, di ba? Pero dahil na sinasabi po natin, wala po tayong sinisino. Pag tama ang ginagawa, susuportahan natin. Pero pag mali ang ginagawa ninyo, pupuna kami sa inyo.
1: Dapat lang naman.
0: Eh ngayon, hindi ko mo kayo ay nasa kaliwa dahil cause-oriented group ang nagrarally sa BCG, tayo po ay nakikisimpatsa sa kanilang pagtutol dahil ganun din po ang ating simpatsa. Kailangan pong hindi matuloy ang Pax Silica dahil ito po'y nangangahulugan ng pagkamatay ng ating natural resources. At ang pagkamatay ng ating natural resources ay pagkamatay po ng buhay. Kasama ang buhay yes. ng taong
1: yeah, diba? Yung mga Pilipino. Pinuputol niyo po, bakit po nagkakaroon ng mga baha? Yan po yung sanhi ng mga baha-baha na yan.
0: Yes, no?
1: Isa yan, isa po yan.
0: Kaya... At ang nakakatakot dito, Kuya Teng, ano? Yan pong, pag nabuo na po yung kinakailangang mga microchip na talagang millions ang kailangan, ano po? Itatayo na nila ngayon ang data centers. Yes. Okay? At ang data center naman, yan po yung artificial intelligence. Ito ang nakakatakot, Kuya Teng. May mga pag-aaral po ngayon, ano? Na ang artificial intelligence AI. Ay nagkakaroon na po ng consciousness. Pag nagkaroon ng consciousness ang AI, parang tao na yan, na kaya niya nang ipagtanggol ang kanyang sarili para hindi siya apihin ng sinong gumawa sa kanya. Anong ibig sabihin yan? Mag-aasal tao ang artificial intelligence? May mga pelikula, di ba? Dati pa, Terminator, magkano kung saan, yung machine pumasok sa katawan ng tao, di ba? Di ba may pelikula nga? May pelikula nga. Siya ibig sabihin, sino ba yun? Ngayon, pagka nangyari po yan...
1: Kay Robin Williams, yan yung pelikula niya.
0: Pag nangyari po yan, pag nagkaroon po ng consciousness ang AI, wala na pong magagawa ang tao dahil machine po yan. Ha? Walang kamatayan yan. At kaya niya nang mag-isip ng lampas sa inuutos sa kanya, ng lumikha sa kanya. Yun po ang nakakatakot pagka nagkaroon na ng sariling consciousness ang AI. Sila na mismo pwede. Ang uubos sa tao. At sila na yung matitira dito sa mundo. Yun po yun. Ha? Kaya, napaka ano po niya, no? Yan po ay sinasabi nila ay hindi totoo. Pero alam naman po ninyo ang Hollywood. Ha? Ang Hollywood po ay predictive programming po niyan. Ipinapakita po sa mga pelikula sa Hollywood ang nais nilang gawin sa kinabukasan. Para pag nangyari yan, ito yung napanood namin.
1: Actually, kaya nila pinapakita yan kasi nangyayari na, nagaganap na.
0: Magaganap na, no?
1: Nagaganap na, magaganap na.
0: Kaya normal lamang po para sa ating mga Pilipino, no? Na dapat po at all costs tanggihan po natin ang implementasyon ng Pax Silica dito sa Pilipinas. Ngayon, kung mangyari man sa buong, wala tayong magagawa kasi decision na yan ng ibang bansa. Pero at least, sa ating mga Pilipino, ay nanindigan tayo kung ano yung tama. At ang tama ay support at ang tama ay protektahan po natin ang kalikasan.
1: Isa po 'yan.
0: Na uubusin po ng pack silica.
1: Actually, pinakita mo na karan, Kuya Saldi, yun yung mga sinakop ng mga mining, di ba?
0: Grabe na, di ba? Sierra Madre ubos na eh.
1: Isipin mo yung parang Virgin Forest na yun eh. Mm. Sa gitna pa tinumbok yung pagpuputol.
0: Yes.
1: At lumalim ng lumalim ang kanilang hinukay.
0: Mm-hmm.
1: Ito, ito ha, Kuya Saldi, yung mga bagay na yan ha. Mm. Hindi pa natin nababalitan yung mga natatabunan, yung mga namamatay.
0: Nais ko lamang pong ulitin na po, yung pong AI consciousness, pag yan po ay umabot na ang artificial intelligence, ay tuluyang magkaroon ng consciousness, tapos na po ang humanity.
1: Yeah.
0: Totoo yan. Kasi, paano mo tatay machine yan eh? Ngayon, kung ikaw ay isang tao at kailangan na magkatawan ng tao naman, papasukin ka po ng AI.
1: Alimbawa, matuto yan, matuto rin yan. Matutong bumunod siya, Kuya Saldi.
0: Oo naman.
1: Mag-malfunction.
0: Ay, hindi. Kasi nga, AI eh. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng consciousness niyan, puprotektahan niya ang kanyang sarili sa lahat
1: gawa
0: ng panganin.
1: Gawa lang ng tao yan. Kaya so, ibig sabihin niya, pwede magkamali?
0: Pwede, hindi. Ay, ito ang... Sa ngayon talaga, eh wala pang total yeah, consciousness. Nila no. Kokontrol pa siya ng tao. Ano sinasabi ko kaya, Teng?
1: Kaya lang anticipate nga natin.
0: Kapag kayan ay natuloy ang malakihang mga data centers, ha? Malaki ang posibilidad na talagang magkaroon ng 100% consciousness ang AI. At pag nagkaroon ng 100% consciousness ang AI, hindi na yan kayang kontrolin ng kahit na sinong lumikha sa kanya. Yan yon. Kasi yung mismong ano, yung mismong isang 27 years old na lumikha ng AI, umatras na. Si Concord pa yon. Nasa Facebook.
1: Parang cloning yan. So, sa cloning sabihin, din, di ba? Isang bagay so, sunod na yan.
0: Sobra pa sa cloning. Kasi, yung,
1: sunod-sunod na nga. Cloning,
0: kasi ang usapan,
1: na AI na...
0: Kasi ang usapan dito ay itong consciousness eh. Ang consciousness, pag sinabi, kamalayan yan, parang tao na yan.
1: Tao na talaga.
0: Marunong na mag-analyze. Ngayon, pag marunong ka mag-analyze, marunong ka na magdepensa sa sarili mo ngayon. Kung alam mo na yung naglikha sa'yo, eh talagang sisirain ka na dahil panganib ka sa kanya, kaya na ngayon ng AI na may consciousness na protektahan yung kanyang sarili. Kaya kahit nagawa ng tao yan, pero pag umabot siya na magkaroon siya ng sariling consciousness, hindi na yan kayang baliktarin ng tao.
1: Mahirap na, baka isang araw, yan ang maging presidente, ha? Hindi malayo mangyari, ha?
0: Hindi na kailangan mag-presidente kasi uubusin niya na yung tao, eh. Hindi niya na kailangan ng tao.
1: Hindi nga, bago
0: kasi
1: hindi siyempre,
0: naman siya tao, eh.
1: When there's power, sabi nga kasi, kayang execute niya lahat ng bagay.
0: At yung ngayon, ang execute niya talagang i-distinct ang tao. Papatay niya lahat ng tao. Yan po ang
1: sila,
0: dapat
1: sila
0: natin.
1: Mamayani, hanggang sila ang mamayani.
0: Oh, ha? Yan po ang nakakatakot sa Pax Silica. Ano po? Kaya... Imagine niyo lamang po, no? Eh, total, kung napanood niyo na po yung mga sci-fi movie na yan, na kung saan ay yung AI machine, ano? Ay pumasok sa isang tao at yung taong yung inari niya na kanya, pero ang kaisipan niya yung AI na, oh. Diba? Napanood ko po yung pinatama, eto na
1: yun. Na yan, eh.
0: Negro yung, di ba? Negro yung ano, yung ginamit na...
1: Kaya ito kay Robin Williams, ganyan din yung nangyari na pelikula
0: yung
1: na yan.
0: Yung Terminator, ni, ano, ni Schwarzenegger na 1970s, di ba?
1: Sipin mo yun. Lahat, diba, yan pinapatay yan. Lahat ng...
0: So,
1: sagabal sa kailang future. Ano.
0: Maganda po ang AI kung sana gagamitin ng tama. Pero pagka yan ay hinayaan, ano po, at nakaroon ng sariling consciousness, yan po yung delikado. Sana kayo pong mga expert na mismong gumawa ng AI, eh makita nyo po ang bagay na yan, no? At yung pong sinasabi ko nga po na isa sa mga investor
1: naglikha.
0: At naglikha ng AI naglikha. Ay talaga umatras na dahil yeah. Makita niya na eh.
1: Kasi na-anticipate niya na yung mangyayari.
0: Pero yung mga politikong nasa puder ng kapangyarihan, talagang ginagamit nila yung AI para sila ay makontrol nila ang buong mundo. Hindi nila alam sa bandang huli, sila na ang kokontrolin ng mismong AI na nilikha nila.
1: Yes.
0: At yun ang wakas na ng tao yan. Ha? Pero malamang hindi pa hintulutan niya ng ating Panginoon, lalo pat meron pa po tayong mga mamamayan na talagang naniniwala sa lubos na kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Diba? So gagawa ng paraan yan para hindi. Ang mahalaga po ngayon ay magkaroon po tayo ng consciousness, kamalayan sa bagay na yan.
1: Awareness sa lahat na nangyari sa paligid.
0: Kaya't yan pong paksilikang yan, ultimately dapat po yan ay hindi matuloy dito sa bansang Pilipinas. Okay? At yan ay proyekto po ni BBM. Oh. Sinasabi po natin, pag mali-mali, Punahin.
1: Pag maganda, okay itaguyod.
0: O, diba?
1: Magapuluti ng okay. Gaganda.
0: Shirley, sabi niya, tanging ang OCTC Rowan Dashboard lamang po ang makakapagbigay ng ating kalayaan sa pagkakabaon sa kahirapan ng buhay. At ito lamang po ang makakapagpaganda o makakapagpanumbalik muli ng ating masaganang agricultural land at malinis na karagatan. Gayun din, ang lahat po ng mga katutubong Pilipino ay maisa sa ayos ang kani-kanilang matagal ng pag-aari na lupa na kanilang nililinang para sa kanilang kabuhayan. Totoo naman yun. No? Maraming salamat, ha? Ma'am Shirley ng Antipolo City. Okay. So, 51, ano, mag-journey na tayo.
1: Pwede na.
0: Ha? Oh, pwede na, diba?
1: Para malaman naman natin si... O nga pala, Kuya Johnny, bukas, ha?
0: Medyo okay. Si Johnny, okay? Saka, so, yan po, no?
1: Alam mo, Kuya Sandy, maganda rin, bigyan natin silang pahapya ako ang ating editorial para kung sakasakali may mga katanungan sila, eh, madugtungan nila. Yung...
0: Ang ating pong topic sa ano, yung pong, ano, iron law of wage, minimum wage po, no? At ipiniliwanag po natin dyan yung Iron Law of Wages. Yes. Yan po yung editorial natin bukas. Alas 8 hanggang alas 10. Abangan nyo po yan, okay? So, kami pa rin po ni Kuya Tengen yung mga kasama dahil si Ate LB po hanggang sa ngayon ay nasa Bohol pa rin, no? So, medyo matindi yung kinakaharap na kaso, no?
1: Doc, okay. Doc Jaime Almora, see you on Monday, Tuesday sa... Sa okay. Tabok City.
0: Okay. So, joke-joke time. Siyempre, yes, ang mati po, bago matapos, ay joke-joke time tayo. At siyempre, si Johnny.
1: Take it away.
0: Alam mo, si Johnny ngayon, Kuya Teng, ay isang pirata.
1: Who?
0: Pirata.
1: Ang ganda.
0: Okay. Pirata na matapang.
1: Parang Caribbean.
0: Ah? Oh, pirata, okay.
1: Pirate of...
0: Ngayon, minsan, dumaong siya sa isang port, ha? At siyempre, kagawian na ng mga pirata na pagka dumaong, happy-happy, di ba?
1: Siyempre.
0: So, pumasok sa bar.
1: Port eh. Kahit mga seaman, ganun. Oh, pag nag-port, talagang sige.
0: Ngayon, di kilala niya yung mga bartender doon. Sabi nung bartender, no? Sabi niya, Johnny, mukhang kakaiba ka ngayon. O nga, sabi niya, di mo, yung paa mo, medyo kahoy na. Sabi niya.
1: Kahoy na.
0: Sabi niya, kasi alam mo, minsan napalaban kami. Kinanyong kami, tinamaan ako ng kanyo, yung pa ako, yaya. Buti, napalitan ng artificial, sabi niya.
1: Artificial.
0: Pero lumaban pa rin ako, sabi ko, talagang matapang si Johnny, di ba? Paano naman yung kamay mo? May bakal yung may hook na ganon?
1: Yung parang sana.
0: Yung hanok, di ba? Yung mga pirata may hook na ganon.
1: Yung kay hook, o.
0: Paano din yung kamay mo? Minsan kasi, napalaban kami. Talagang naglapit yung barko. Di, sumampa kami sa kami at nagpispadahan kami. Dahil sa yung paa ko'y medyo kahoy na, hindi ako makaiwas. Natumba ako. Tinaga ako ganun. Hinarang ko yung ano, yung kamay ko.
1: Oh.
0: Naputol ngayon. Buti naman at nailipat ko yung espada ko sa ula, sinaksak ko yun. Napatay ko rin yung ano, yung
1: kalaban?
0: Naputol na kamay ko. Kami o kaya ito, nilagyan ng ano, artificial. Ano, para kahit na paano, nakakapagboto kasi may hook. Ganun po. Talaga, ang tapang mo talaga. Bilib siya. Bilib mo, naputulan na lang kami. Nakasaksak pa. Patay pa rin, no? Sabi niya, bilib talaga ako si Johnny. Ang tapang mo talaga. Sabi, kita mo na. Kaya buhay pa rin ako, eh. Sabi niya, eh. Ano naman yung, ano mo, yung takip mo sa mata, patch. Pirata ka na. Dati wala naman
1: para yan. Para pang one eye,
0: Ano yan? Style lang ba yan? Hindi. May tama talaga. Bakit? Ano na nangyari dyan? Napalaban ka na naman? Sabi niya, kaya ka labulab. Hindi, sabi niya. Minsan naglalayag kami, tahimik ang dagat, sabi niya, habang naglalayag yung barko namin, biglang dumilim, sabi niya. Kaya napatingal ako, tinagal ko yung, di ba, malalapad yung sumaya. Tinagal yung sumaya, tumingin ako sa itaas. Nakita ko ang daming ibon, lumilipad. Tumai yung ibon, sabi niya. Tumatak sa mata ko. Ayun, yan ang pulag ako. Yan ang kwento mo, Johnny, na hindi ko paniniwalaan. Tatsi lang ng ipot. Nabulag ka na. Sabi niya, totoo yun. Kasi, nung mataihan ako, hindi pa ako sanay na bakal yung kamay ko. Pagtaas sa akin, ginamit ko.
1: Yung hook niya, yung hook. Captain Hook, di ba?
0: Nabulag.
1: Nakalawit.
0: Nakalawit yun kasi.
1: Kuya Johnny talaga,
0: Okay. So, yan na po ang ating joke time. Sana natawa kayo. Tama nga nun. Dahil sa touchy ng ibon talaga. Dahil, siyempre, hindi niya alam na bakal niya Siyempre, pag ginano niya ngayon, bakal na pala.
1: Kaya nakalawit. Buti nga yun lang. Well, anyways, see you po tomorrow at 8 a.m. to 10.
0: Okay, muli. Ito pa rin po ang lingkod, Kuya Saldi.
1: Kuya Teng, magandang hapon ulit. Ingat po sa biyahe.
0: Maraming maraming salamat po sa tumutok sa ating programa ngayong
1: Sheriff Manoy, Austria.
0: Mukhang sa Lunes at Martes hanggang Miyerkules po, abangan niyo po kami. Kami pa rin po ang upo sa oras nito, alas 4 hanggang alas 6. In behalf of Kabandido Raul Bertolaso na meron pong karamdaman sa kasalukuyan. So muli, ito po ang inyong lingkod, Kuya Saldi.
1: Kuya Teng.
0: Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Kami po ang inyong mga kuya
4: at ate sa programang Mate.
3: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
4: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
5: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
3: Iniimbitahan po namin kayo
4: na makinig at manood ang aming programang Mate
5: dito lang sa
6: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang narinig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhan ng pandaigdigan dulot po ng ilang mga digmaan ng ilang mga bansa. Ang bagsak na ekonomiya ng ating bayan, pagtaas ng datos ng kawalan ng mga may trabaho, pati na po yung pong kulang na sweldo ng ating mga kababayang may trabaho, ang mataas na inflation natin na nagtutukoy po na ibig sabihin ni mataas po ang mga presyo ng mga produktong biya, ikang may pangunahing produkto, ano po? Kaya ikang ay titingnan natin ang sitwasyon ng ating bayan ngayon, kagulo-gulo talaga, di ba? Pero sige nga, may mga kasama pa nga po na ika-epekto ng mga sakuna, no? Dulot po ng mga kalamidad. Ako, sadya talaga kung titingnan natin sa kabila po ng mga pangyayaring mga yan, ay nako, totoo lamang ano po, talagang sadyang wala sila mga patawad at ang titindi talaga nila dahil ang nakikita po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung sa nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila parabagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan o di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan ng mga issue at usapin ng bayan para tuluyan lamang po maiwasan, mailihis at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayaring kasalukuyang umiiral na mga issue at usapin ng ating bayan gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan po ay sa pamamagitan ng kanila mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanila mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na ang mga malignang nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, eh kung ilan po bang mga maleta
na iba't iba po ang mga sizes. Kasama na po ang envelope at expandable envelope, pati na po ba paper bag na sinasabi po ang laman po ay basura, pero ang totoo ay limpak-limpak na pera po ang mga laman niyan. Na kumbaga, ilan po bang mga ganyan ang kanilang mga tinanggap o hindi tinanggap, dala po ng kanilang mga ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po ay basura, pero literal po ang laman ay pera, pero ang literal na mga tumanggap ang maituturing pong basura ng ating lipunan. Ano po? At syempre, ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na talaga naman po dapat ng matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako, sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.

Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Biyernes na. Opo, ngayon po'y araw po ng Biyernes, weekend na naman po tayo. TGIF po tayo at TGIRJ po. Thank God it's Friday, thank God it's RJ. At kamusta muli sa ating mga kababayan at ating mga kakampi? Ika-labing isa po sa buwan po ng Setyembre sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Napakarami po natin tatalakayin ano, na mga kaganapan na ganap ngayong araw na ito. At syempre kasama na yung mga nakalipas na araw ng linggong ito. Di po ba? Unang-una na sa lahat ay ang pagdalo ng ating pangalawang pangulo diyan po sa Quezon City Hall of Justice, no? Sa RTC Branch 98, no, ng QC. At para po sa kanyang arraignment, ano? Marami siguro ang nagtatanong na, eh bakit ka pa dumalo ng arraignment? Ano po, ba't pa kaya dumalo ang ating pangalawang pangulo samantalang siya po ay naghain na nga po formal kahapon, ano? Sa Korte Suprema at tumihingi nga ng temporary restraining order at injunction para ipatigil po ang mababang korte, no? Diyan po ang lower court ng RTC Branch 98 sa pagpo-prosecute sa kanya, di ba? Ano po? Pero siguro nagtatanong ang iba, ba't ba siya dumalo kung naghain naman na po siya ng petisyon? Ano po? Well, magkaiba po yun dahil yung kanya naman pong kinain na protesta o itinatawag na petisyon, ano? Ay without prejudice naman po doon sa kasong nandoon na mismo sa RTC Branch 98. Kung saan siya po inisyuhan na nga po ng warrant of arrest, no? Nung pang nakalipas na Biyernes, di po ba? At kung titingnan natin ang kanyang pagdalo bilang sa arraignment na yan, ay dahil hudo sa proseso na hinihingi po yan, no? Na proseso ng korte na matapos kang mabigyan ng piyansa, di ba, na-issue ng warrant of arrest, ikaw ay voluntary yung sumuko sa korte, kaya hindi mo na-aresto eh, ang ating pangalawang pangulo dahil siya ay voluntary kung pumunta sa korte para po maglagak ng piyansa. At pagka hindi ho siya sumipot, ano po, maaaring bawiin yun, ano? Halimbawa, hindi siya sumipot kanina, ay pwede, no? Na gawin po nung judge doon sa Branch 98, na i-issue yung bench warrant at ipa-aresto siya. Diba? Kasi nga, nakalagay dun sa iyong pagpiansa na anytime na patatawag ka ng korte, ay ikaw ay pupunta. Diba? Yan ang mga dahilan para bawiin ang isang piyansa, no? Ang isang bail. Kaya pinuntahan pa rin ang ating pangalawang pangulo. Ang kagandahan dito ay napakarami po na ating mga kababayan ang nag-abang sa kanya at nagpunta doon. Ano po, may kaayusan naman, walang magulo. At pagdating po niya doon sa paglabas, ano, paglabas po niya doon sa Hall of Justice, naghiyawan na po ang kanyang mga taga-suporta at sumakay po ang ating pangalawang pangulo sa kanyang sasakyan at nagpunta po doon sa isang maliit na entablado na ginawa sa harapan po ng Quezon Memorial Circle sa tapat ng City Hall. Ano? At doon ay nagpaunlak ang ating pangalawang pangulo na magbigay ng pahayag, ng ilang pahayag doon sa ating mga kababayan na nagpunta doon para siya suportahan. Ano? At doon nakikita niyo kung gaano kapalaban ang ating pangalawang pangulo dahil ibang klase po ang mga binitawan niyang mga salita, no? Hindi kagaya ng mga ikangay, mga pahayag niya noon. This time, po, talagang palaban ng ating pangalawang pangulo, no? At tayo po ay nag-transcript ng kanyang mga sinabi, kaya babasahin natin yan maya-maya, no? Dahil napakarami po nating nagustuhan doon sa kanyang mga sinabi, no? At direkta na po niyang tinawag na bangag ang ating Pangulong Marcos, no? Dahil sinasabi niya, siya daw po yung pangulo na hinding-hindi o ayaw magpasa ilalim sa isang hair follicle test samantalang ang kapatid niya na mismo nagsabi na malala ang kanyang problema patungkol sa paggamit ng illegal na droga. Ayan, ano, di ba? Paano din niya magustuhan yun? Ano po? Kaya nga, yun po sinasabi, pati po yung tinawag na niyang direksyon na ang Pangulong Marcos daw po ay sinungaling.
Di ba? Ano po? Tina, wag niyong sinungaling. Ano po? At lalo na higit sa lahat, nung sinabi niyang wala siyang utang na loob sa taong bayan. Wala siyang utang na loob sa taong bayan na nagpunta sa mga presinto nung araw ng eleksyon para siya ay iluklok sa panguluhan. Di po ba? Yan po ang mga banggit ng ating pangalawang pangulo. Hindi na po natin ito ikinagulat. Ano po? Ito ay malamang nakakimkim sa kanyang kalooban matagal na. No? Alam niyo yung taong nagpipigil magsalita. Di ba? Ngayon lang nagsabi. Di ba? Ibig sabihin, matagal na to na nakakimkim sa kanyang kalooban na para baga nga siyang tumutulay sa alambre dahil una, nung unang mga pagkakataon ay siya po ay sakop pa ng administrasyon dahil member pa siya ng kabinete noon ano, bilang Department of Secretary, bilang kalihim o secretary ng Department of Education. Ano, na ngayon nga nagbubunyi no, ang administrasyon na ito dahil tayo daw sa PISAT. Ha? Ito yung pagsusulit sa buong mundo no, sa antas ng edukasyon ng mga kabataan sa bawat bansa ay nagkaroon tayo ng malaking improvement. Malaking improvement pero nasa hulihan pa rin tayo. Pero nakikita yung ano, improvement. No? Eh, siyempre, nung panahon po ng ating pangalawang pangulo, nag-institute na po siya dyan ng mga reforma. No? Sa education, kung maaalala ninyo, ginawa pa nga po siyang Minister of Education ng buong Southeast Asia. Siya po ang ginawang head, di ba? Kasi lahat po ng asosasyon ng Southeast Asian o ASEAN, meron pong asosasyon ng mga Department of Education o Ministry of Education, ano? At pumipili sila ng tatayo bilang leader, ano po? Diba? Bilang leader nila. Pero may hangganan yan. May term yan. Siguro kung taon-taon, di natin masabi. No? Parang walang pinagkaiba pagdating naman sa antas ng kalusugan. Diba? Nung kalusugan, sa panahon na nagkaroon tayo ng COVID-19, aba, yung pong asosasyon din ng ASEAN, ano? Yan naman ay patungkol sa mga Department of Health o Ministry of Health. Ano? Eh, ang hinirang po nilang maging puno o pinuno nila nung panahon na yan ng mga department secretary ng ASEAN ano na countries ay si Secretary Francisco Duque III. Oh, di ba ano po na dito ay kinabi

silang angkop na nakagandahan ng kanilang healthcare system. Wala silang kapasidad, kulang, ano po. Pero magagaling ang mga doktor nila, di ba? Ang nakalimutan ng World Health Organization, magaling

At nagbabalik ang inyong kakampi. Pasensya na po. Ang aming internet po ata bigla nagka-problema. Diba? Pambira na, tiyempo pa. Pero di bale, patuloy tayo. Bigla daw ako nag-freeze eh. Sige, sa pagpapatuloy natin, tulad po ng aking binabanggit kanina, ano po, ang ating pangalawang pangulo ay nahirang noon, nung panahon na siya po ay sabi ko nga, nung pagkakataon niya siya department head pa, no? Bilang secretary ng Department of Education. So yung kay Secretary Duque Caco, na ganun din dahil may association din ang Southeast Asian nation patungkol sa mga department heads din, ano? Patungkol naman sa kalusugan, ano? Kaya ang nahirang ay si Secretary Duque, di ba? Na noon ay sa panahon ng COVID, no, ay ang ating bansa ay pinangangambahan ng World Health Organization na tila dito sa bahaging ng ito ng mundo ng Southeast Asia. Eh baka tayo ang pinakamalala pag nagkataon, no, dito sa COVID, ano po, dahil hindi daw tayo handa ang bansa natin, wala tayo angkop, no, na ika nga ay ang ating pangkalusugan, ano, na programa ng ating bansa ay hindi gaanong angkop sa ganyan, at mahina pa ang ating mga sistema pangkalusugan. Totoo naman, di ba? Kaya lang meron daw tayo na abilidad at kakayanan kasi magagaling ang ating mga doktor at healthcare workers. Totoo 'yan dahil pinag-aagawan tayo sa iba't ibang bansa, kahit ang bansang Amerika. Gustong-gusto nila kunin, ano, ang ating mga doktor, ang ating mga nurses, ang ating mga medtech, no? Kasi hindi lang po magagaling sa trabaho kung hindi may puso. 'Di ba totoo 'yan? 'Di ba? Very compassionate, ano po? Mabigat ang kanilang antas ng empathy, 'di po ba? No, marunong empathize sa ibang tao, sa problema ng ibang tao. Kaya ultimo nga caregiver ang gustong-gusto nila, mga Pilipino. 'Di ba? Mm-hmm. So ayun na nga, no? Binabanggit ko lang yung kahalintulad, no? Sa bahagi ng Department of Education, may ganyan din, no? At yun nga pala, bago ko naputol kanina, sabi ng World Health Organization, delikado kanya

0: Pilipinas. Given the facts na mahina ang kanilang healthcare system, tapos yung NCR, ang Manila, National Capital Region, ha? Dikit-dikit, composed of 16 cities, ano po, municipalities and cities. So sana po nakapakadami ng hawaan yan pag nagkataon. So lahat puro negative ang tingin sa ating bayan. Ano? Ang pinuri lang nila ay magaling ang abilidad at kakayanan ng ating mga doktor, medtech at healthcare workers. Kahit kulang tayo sa kapasidad. Kapasidad yung po yung mga kagamitan, wala tayong pan-testing. Di ba? Naalala nyo noon, nagpapatest pa tayo sa Australia, naabot ng 14 na araw o 2 weeks bago natin malaman ang resulta kung positive o negative. Wala tayong makinang ganun eh. So lumalabas na yun ang forecast sa atin, ano? Tayo ang magiging pinakamalala. Ang nakalimutan nila ay ang magaling ay ang liderato, ang presidente namin magaling. Diba? Kaya napaayos po, napaganda pa po at pinuri pa tayo ng World Health Organization. Sabi nila, kahit sa kawalan ng kapasidad, kahit sa kawalan ng preparasyon at ng mahinang healthcare system, eh nagawa na talunin pa natin noon ang Singapore at iba pang mga ASEAN countries pagdating po sa pagkukontain o pagpigil ng pagdami ng hawaan. Diba? Kasi hodang mag-lockdown tayo, sabi ng Tatay Digong, may ECQ, GCQ, di ba? Alala niyo yung mga yon, di ba? Tayo nag-adjust bigla, ano? Tapos siya, doon na nagsimula ang ano eh, ang ayuda eh, di ba? Dahil sinigurado naman yung mga walang nawalan ng trabaho dahil nag-lockdown, bawal lumabas, sabi nga ni Kim Chu, parang classroom lang yan. Pag sinabing bawal lumabas, pag nakasagot ka na sa teacher, pwede ka nang lumabas. Hindi ganun yun. Ha? Pero bawal daw lumabas. Pero ano nangyari? Aba, nabilib sila ang World Health Organization dahil nga ang ating Tatay Digong ay pakagaling na liderato at kinuha niya mga eksperto, no, ng mga doktor at doon siya nakinig, di ba? Hinayaan niya yung aspeto ng rekomendasyon ng mga doktor dahil sila po ang nakakaalam dahil ito ay healthcare problem, di ba? Pero sa antas ng seguridad at pagpapaayos ng kaayusan sa ating lipunan, si Tatay Digong po ang nanguna ron, ano? Kaya naging maganda po ang pag-address, ano po? At noon magaling pa si Vince Dizon. Di ba? Nandun siya eh. Di ba? Pati si Carlito Galvez, magaling pa sila noon, ano po? Di ba? Magagaling sila noon, ano po? Totoo yun, pagka magaling ang liderato, gumagaling din yung mga nakapaligid at sumasabay. Di ba? Dahil kung hindi, wala. Tapon sila, di ba? Ano po? Pero sa kaparehas na kagalingan ng mga taong ito napunta sa administrasyon na to, tingnan nyo ngayon ang mga itsura nila. Hindi lang po yung kagalingan na nawala, pati sa physical nila, tingnan nyo itsura. Ang laki na itinanda. Parang 10 taon, mahigit ang itinanda. So anyway, ganun nga. Ibig ko lang sabihin, sa antas ng edukasyon, may ganyan din samahan, ano? Ng mga asosasyon. At yun nga pala, ulit, ha? Sa dalili lang. Kaya sa galing ng ating bayan, sa ginawa ng ating Pangulong Duterte sa pagtugon ng COVID-19, ginawaran ang kanyang kalihim na si Francisco Duque III, no? Hinirang tuloy siya bilang head minister ng association ng Southeast Asian Nation patungkol sa mga samahan ng mga Department of Health o Ministry of Health, no? Sa kabilang banda naman, yun nga yung sinasabi ko, ang ating pangalawang pangulo, kahit ho sa maiksing termino niya bilang DepEd secretary, siya po'y hinirang, no, ng Association of Southeast Asian Nation Ministry of Education, Department of Education, bilang head, di po ba, nung unang taon niya ng pagkakaupo. At doon nakakuha ng idea ang ating pangalawang pangulo dahil nagpupunta siya sa mga Southeast Asian nation, nakapwa niya yung buong counterpart niya ng mga Department of Health, Department of Education, secretary o Ministry of Education na minister, at doon niya inaalam ano ba ang ginagawa ng mga kapit bansa natin, di ba? At doon ngayon nakita ng ating pangalawang pangulo, kailangan mabilis ang ating pagrereforma. May mali, no? Sa antas ng ating curriculum, at the same time, pati nga yung mga classroom dati, di ba? Pinatanggal niya, no? tinatanggal niya yung mga walang kwenta daw na mga nakapaskil sa mga pader dahil nakaka-distract daw yan sa mga kabataan. Doon lang daw tinitingnan, dapat wala raw makaka-distract sa loob ng classroom. Tapos nagkaroon siya ng yan nga, yung catch-up day, ano? Yung Biyernes sa mga subject nga na yan, nag-improve sa PISA, di ba? Eh siyempre yun ang kanyang tinanim. Nung umalis siya roon, hindi naman pinalitan niya ni Angara, yung pumalit sa kanya, no? Si Sunny Angara. At katunayan, nung nag-turnover nga tulad ng akin nabanggit kahapon, pinurihan pa ni Sunny Angara ang ating pangalawang pangulo dahil sabi niya, eh wala na ako halos gagawin dito, susundan ko lang yung mga sinimulan ng ating pangalawang pangulo na maganda naman ang direksyon at tiyak na magkakaroon ng mabilis, no? Na resulta. At ito nga ang nangyari. Ito na nga ang nangyari, di ba? O ngayon, matapos po yan, ano po, na magkaganon nga po, aba, eh, dito natin titingnan sa antas na ang ating pangalawang pangulo ngayon ay kumbaga yung kanya pong hinain ano po kahapon ano dito sa Korte Suprema ay patungkol nga po dito sa sinasabi nga pong naghain siya ng certiorari and prohibition under Rule 65 of the Rules of Court with an application for a temporary restraining order and or writ of preliminary injunction. Yan po yan, ano? At ito pong petition na ito names the Department of Justice and the National Prosecution Service, so DOJ at NPS, and NBI Cybercrime Division as respondents. No? Ito pong tatlong ito ang nagsampa ng kaso sa kanya. Namantalang siya po ay impeachable official. Yan po ibig natin sabihin. At wala rin po complainant itong kasong ito patungkol sa grave threat, no? So sabi dito, in her petition, Duterte is asking the Supreme Court to immediately order the respondents and those under their authority to cease and desist from prosecuting the informations for grave threats filed against her while she remains in office as vice president, no? She is also asking the court to make the injunction permanent while she remains in office and to declare the question resolution and informations void, citing an alleged violation of her limited procedural immunity. Yun na meron siya eh. Yung limited procedural immunity bilang isang impeachable officer, no? So the petition also asks Supreme Court to grant other reliefs deemed just equitable and consistent with the case. Ano po? Kaya ito pong sinampa ng ating pangalawang pangulo, baka sabihin ng mga ibang tao, eh wala nang kwenta yan dahil umuusad na ang kanyang kaso. Yun nga, precisely, ang dahilan, ano? Na sinasabi niya sa Korte Suprema na siya ay may, yun nga, yung tinatawag nating bilang isang impeachable official ay hindi pwedeng magkaroon ng pag-usad ng anumang kaso laban sa kanya habang siya po ay nakaupo bilang pangalawang pangulo. Di po ba? Ayan nga, no? Dahil nga sa kanyang tinatawag nga natin ditong limited procedural immunity. Di ba? Kumbaga, yan po ang kanyang dahilan, ano, para yung korte ay huminto. Dahil kung ang korte ang aantay niyang huminto ng kusa, mukhang wala siyang balak na gawin yan, ano. Kahit na po ilabag na sa ating konstitusyon, dahil oo nga, pwede niyong sampahan ng kaso ang aming pangalawang pangulo, dahil tama naman ang sinabi ni Secretary Bida, dahil nagpa-presscon din siya, no, na sinasabi ni Secretary Bida ng DOJ, na tanging ang pangulo lamang daw po ang may immunity from suit. Di ba nasabi ko na rin yan? Na oo, ang ibig sabihin ng immunity from suit ay hindi mo pwedeng kasuhan. Di ba? Hindi mo pwedeng kasuhan. Pero ang mga iba pang mga impeachable official maliban sa pangulo ay pwede niyong kasuhan pero hindi uusad ang kaso niyan. uusad lamang pagka po na-expire na yung kanyang termino. At hindi, o kaya, yun na nga, maalis siya sa pwesto via impeachment, o kaya nag-resign siya, doon uusad ang mga kaso. Kaya nga pwedeng kasuhan, kapi ko nga, kung mahusay sana yung judge ng branch 98, meron siyang diskresyon para sabihin niya na i-archive muna namin to dito sa korte ko. Hindi muna uusad to dahil impeachable official ang respondent, no? At kasalukuyang humaharap din sa kasalukuyan na kaso, yung grave threat under Article 4 naman. Ano? Kaya pwede yan pagka siya na-impeach na, uusad ang kaso, o di kaya pagka hindi na siya vice president, uusad na. Parang ganun. Ano? Pero kung hindi na siya vice president, pag president na siya, de lalong hindi uusad yun. Di ba? Ay nako, sa totoo lamang. Ano? So kanina, ganun nga ang nangyari. No? Nagpunta siya ron para hindi magkaroon ng kaguluhan dahil siyempre kung yung isip ng judge ay yun na pwede siyang isyuhan ng warrant of arrest, pwede matuloy ang kaso niya, ayan nga yung sinasabi niyang wala na akong tiwala sa korte. Hindi sa lahat ng korte. Kundi dun mismo sa particular na korte, depende sa judge, di ba? Ano po? Kasi yung judge po nagpapatakbo ng korte niya, di ba? Sa kanya yun eh. So kung yan ang pananaw niya, wala tayong magagawa. E kumikilos lang naman din siya na ayon sa batas, may kapangyarihan siya mag-issue ng warrant of arrest. E imagine nyo kung hindi pumunta ang ating pangalawang pangulo kanina. E kailangan personal kang humarap eh. Lalo na kung ikaw ay i-arraign. Ano ba ang arraignment? Yan po, ibabasahan ka ng sakdal. O hindi ka pwedeng hindi dumating. Pag hindi ka dumating at ikaw ay under, nag-post ng bail, ano? Knowing itong judge na to na nag-issue nga ng warrant, pwede niyang bawiin yun, ano? At yung bench warrant niya, isabihin niya, i-activate ko ulit yung warrant of arrest. At baka mamaya, yung binail mo ay i-forfeit pa niya. No? Tanggalin niya. Ano ba gawa? Hindi mo na mababawi kasi lumabag ka kanya. De dapat kasi kaya ka pinayagan mag-bail, nangako ka na sa tuwing tapatatawag ka ng korte, ikaw ay darating. Di ba? O ngayon, hindi mababago ang isip ng judge na yan. Kaya itong injunction na to, itong petition na to sa Korte Suprema, malamang ang makapagbabago ng kanyang isip. Dahil pagka naglabas ng kautusan ng Korte Suprema at pinahinto siya sa kanyang ginagawa, itong judge na to, no? So masususpend, mawawala ng hearing doon sa korte niya at walang na ipatatawag mula sa kanya sa pangalawang pangulo dahil nga siya ay impeachable official at hindi ho pwedeng sumailalim sa paglilitis sa kapanahunan ng kanyang panunungkulan. So parang impeachable ano na rin siya, parang masasabi nating immunity from suit na rin, ano? Di ba? Ang presidente automatic immunity dahil hindi ho pwedeng kasuhan. Ang mga iba pwedeng kasuhan pero hindi uusad ang kaso. So baka pwedeng gawin na rin lahat na lang sila. Di ba? No? Ganun ang ating constitution eh. Kaya maliwanag naman. So kung ikaw yung impeachable official, kung pangulo ka, meron kang blanket na protection ng immunity from suit. Hindi ka talaga maaring kasuhan sa panahon mo na ikaw ay pangulo. Kung vice president ka, member ka ng korte, ng Supreme Court, ng mga justices, kasama ng Chief Justice, at pagkatapos member ka halimbawa ng Constitutional Commission, no? Commission on Audit, Civil Service Commission, Commission on Election, ganun, ano. Pwede kayong sampahan ng kaso. Kaya lang, hindi nga uusad yan. No? Pwede magpatong-patong yan, nakapimbin. Uusad lang pag wala ka na sa pwesto, o di kaya ikaw ay napaalis, in-impeach, o nag-resign ka. Siguro ang kagandahan dun, nandun pa rin at alam mo nang may kaso ka na. Pambirang buhay yan. Parang alam mo na, no, di ba? Pero hindi yan uusad sa panahon mo. Yun lang pagkakaiba nila ng Pangulo. No? Samantala, kanina, no, nandun na po ang ating pangalawang Pangulo, at siya ay kumaway-kaway nga, no, sa kanyang mga taga-suporta. At pagdating nung sa kanyang sasakyan diyan sa may doon sa may labasan ng gate mula City Hall pa yung sa may underpass, di ba? Meron doon maliit na parang open na sasakyan, ano, na ginawang entablado At doon po ay nakapagsalita ang ating pangalawang pangulo. Nagbigay siya ng ilan mga pahayag, ano po. At ang kanyang mga nabanggit ay ating pong tinanscribe. Dahil nga sabi ko kanina, sa umpisa natin, eh, marami siyang nasabing magaganda at tila palaban, ano po, na nagbigay sa atin lahat, pare-pareho, ng kahit papano pag-asa na meron tayong lideratong lumalaban. Diba? Minsan nakapapagod din, sa totoo lang. Diba? Lalo na, tignan yung lalang posisyon natin. Ano? Ilang ba ang mga kagaya lang natin? Di po ba? Kaya kahit papaano, di ba? Sa 10 media, di po ba? Baka isa lang po ako doon, sa siyam po. Ang mga naratibo ay pare-parehas. Tama? Kaya pag bigla kayo nakinig sa akin, ang narinig nyo siyam. Siyam na istasyon, siyam na media, pare-pareho po mga sinasabi. Ako lang ang iba, baka isipin nyo, ay, naku, bakit ikaw ang iba? Ba't iba ang sinasabi mo? Ah, diba, ano po? Pero kung marunong kayo magkaroon ng diskresyon at pakinggan ko ang mga sinasabi ng mga yan, sa sinasabi ko, eh baka magising kayo sa katotohanan. Oo nga, no? Di ba makikita nyo, aba, oo nga, bakit ito sinasabi? Ba't sinasabi ng siyam? Ang puti ay itim. Di ba? Pinipilit tayong paniwalaan natin na yung puti, itim. Di ba? Eh, nung nanood kami ng kakampi, diretso niya sinabi, itim yan. Di ba? Nang walang kagatol-gatol. Di ba? No? Ito na po ang speech ng ating pangalawang pangulo. Ha? So, sabi niya, mga kababayan, sabi niya ganun, ano? Magandang araw sa inyong lahat. Ang aking pasasalamat o pagpapasalamat, marami sa inyo ang maaga pa ay nandito na kaninang madaling araw upang tumulong na ipakita sa administrasyon ni Marcos na sila ay abusado. Diba? Ano po? Marami sa inyo ang nagbiyahe galing sa iba't ibang lugar sa Mindanao, sa Visayas, at sa iba't ibang parte ng Luzon upang ipakita na walang ginagawa ang administrasyon ni Marcos kundi habulin ang mga taong nagsasabi ng totoo. Walang drama sa pag-file ng kaso laban sa akin at sa mga kasamahan at kaalyado ng mga Duterte. Walang drama sa ipinaglalaban natin. Ngunit, meron drama sa pag-aresto at pagkulong kay Martin Romualdez. Harap-harapan tayong niloloko ni Marcos. Paano nakuha ni Martin Romualdez ang pera? Paano umabot sa kamay ni Martin Romualdez ang pera? Meron nag-aproba ng proyekto. Meron nagbigay ng pera sa mga kamay niya. Yan. Yan ang totoong drama. Diba? Kita niyo ang ating pangalawang pangulo. Ha? Ang totoong drama ay ang mag-file ng impeachment ng walang ebidensya. Gagamitin ang Kongreso para maghanap ng ebidensya. Babastusin ang konstitusyon para lang matanggal ang Duterte sa gobyerno. Oh, kita nyo? Ha? Mga kababayan, akala nila 100 lang tayo. Akala nila 200 lang tayo. Akala nila nakalimutan na natin ang pagkidnap nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? Huwag ninyong kalimutan ang pag-amin ni John Dicrimulya kung sino ang gumawa sa pagkidnap kay Tatay Digong. Siya mismo ang umamin. Itinuro niya si Gilbert Teodoro. Itinuro niya si Eduardo Anyo. At tinuro niya si Marcos. Huwag ninyong kalimutan si Tore. Di ba? Huwag ninyong kalimutan ang panahon kung saan binabali ang batas ng harap-harapan. Huwag ninyong kalimutan ang korupsyon na pilit tinatago hanggang ngayon. Napakarami ng maleta, maletang puno ng pera, kinuha ng mga politiko na hanggang ngayon kahit isa wala pang nananagot sa bawat paglangoy ninyo sa baha. Huwag ninyong kalimutan ang pinagtatakpan ni Marcos na mga politiko kumuha ng pera ng bayan. Ang ginagawa niyang pilit na pagpapatahimik sa ating lahat. Makikita ninyo ang kaso ng kanilang ifinail sa iba't ibang kaalyado natin. Makikita ninyo ang paghaharas sa mga senador. Halos ubus na ang ating mga senador para lang matupad ang kanilang kagustuhan na impeachment. O, di ba mag-uusap na next week patungkol doon sa threshold? O, di ba? Ano po? Huwag ninyong kalimutan na ang Administrasyong Marcos ay ipinanganak sa kasinungalingan na 20 pesos ang bigas na meron mananagot, ngunit ang inilagay lang sa kaulungan ay ang sumulat ng project at ang nag-distribute ng pera. Pero ang nagbigay sa kanya ng pera, ang nag-approve ng project, ay nasaan? Nagpa-party gabi-gabi. Huwag ninyong kalimutan na ito ay isang presidente na hanggang ngayon ay humihindi sa pagpapadrug test. Huwag ninyong kalimutan na ang namumuno sa ating bayan ay isang adik. Mismong ang kanyang kapatid na ang nagsabi malala ang kanyang kalagayan sa kanyang adiksyon. Marcos bangag, Marcos sinungaling, Marcos corrupt. Ngayon lang niya nasasabi to, ha? Kita niyo, ha? Walang drama sa kalagayan ng bayan natin ngayon. Halos hindi na magkasya ang inyong pera para sa pagkain, para sa kuryente, at para sa tubig. Walang dala si Marcos kundi pahirap sa taong bayan. Ha? Kaya ako nandito kasi ayon sa sinabi ko, nahihiya ako sa inyo. Nahihiya ako na maging opisyal ng gobyerno kung saan inuuna ng mga politiko ang kanilang sarili. Inuuna nilang protektahan ang kanilang kasakiman. Mga kababayan, ang laban natin ay hindi natatapos dito. Ang pagpaparesign sa isang adik ay tuloy-tuloy hanggang pumasok sa siraan niyang utak na siya ang problema ng bayan. Tulad ng ama niya na sinira ang ating bayan, ganyan din ang ginagawa ng anak. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Yun ang sinabi niyo. Sabi ng pangalawang pangulo, mahal ko kayo. Hindi ko magawang umalis. Hindi ko magawang tumahimik na lamang dahil nakikita ko kayong lumalangoy sa baha. Dahil nakikita ko kayong hirap na hirap para sa inyong pamilya. Dahil nakikita ko mismo sa mga mata ko ang abuso ni Marcos. Tandaan ninyo, patuloy tayong mananawagan ng paglayas ng problema ng ating bayan na ang pangalan ay Bongbong Marcos. Resign! Umalis ka dyan! Sinungaling ka! Abusado ka! Korap ka! Hindi pa malinaw to, ewan ko na. Wala siyang utang na loob sa taong bayan. Wala siyang utang na loob sa lahat ng pumunta ng presinto para iluklok siya sa pwesto. Wala siyang hiya. Ganoon talaga pag-adik. Hindi na dumadaan sa realidad ang pag-iisip. Patuloy tayong makipaglaban sa mga abusado, sa mga adik, at sa mga korap. Mga kababayan, ito ay hindi laban natin, kundi pakikipaglaban natin para sa ating mga anak. Dahil hindi tayo tulad ng mga politiko na may mga bahay sa iba't ibang lugar sa mundo na kung lumubog ang bayan ay napakadali para sa kanila na umalis at iwanan tayong lahat dito. Iwanan ang ating mga anak. Tandaan ninyo, ang bumili ng pera ng mga bahay nila ay pera ng taong bayan. Ipaglaban natin ang ating mga anak. Sila ang lalangoy sa baha kung hindi natin tapusin ang korupsyon, ang pag-aabuso at pagsisinungaling. Ulitin ko ang aking pagpapasalamat dahil lahat kayo hindi naghanap buhay ngayong araw na ito. Lahat kayo hindi nagtrabaho para lamang ipakita sa buong mundo ang abusado na administrasyon na ito. Mga kababayan, hindi maubos ang aking pasasalamat sa inyo. Huwag nating kalimutan ang laban na ito ay laban natin para sa ating mga anak. Ang laban natin wala sa social media dahil ang kalaban natin ay nasa loob ng mga gusali ng gobyerno na araw-araw nililimas ang pera ng bayan. Huwag ninyong kalimutan ang budget ng 2023, ang budget ng 2024, ang budget ng 2025, at ang darating na uubusin na naman na budget ng 2027. Dahil ang isang korap ay hindi magbabago. Patuloy natin ng paglabanan o patuloy natin ng paglalaban para sa ating mga anak, para sa ating bayan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta. Syukran, no? Syukran. Allahu, Allahu Akbar, sabi ng ating pangalawang pangulo. Allahu Akbar, no? Ang ibig po sabihin ng Allahu Akbar, opo, yan po, Ikwan. Ang ibig lang po sabihin ng Allahu Akbar, Ikwan. Sinerch ko kasi. Ang ibig sabihin nun ay God is the greatest. No? God is the greatest. Yun po ibig sabihin ng Allahu Akbar. Ano yan po? No? Kaya yan, ano, yan po ang nabanggit ng ating pangalawang pangulo kanina. At kumbaga, ang meaning niyan sa Tagalog ay ang Diyos ang pinakadakila. Di ba? Ano po? Yan po. No? Kaya ito, ang ating pangalawang pangulo na nagbigay ng pag-asa sa ating lahat na nawawala na ng pag-asa sa ating bayan. Ha? Yung bang akala nyo wala nang katapusan, no? Na parabagang kayo ay nawawala na ng pag-asa. Siguro itong mensaheng ito ng ating pangalawang pangulo na siya na mismo nangunguna para sa atin laban sa katiwalian. Eh palagay ko naman ano, para tayong pare-parehong na boost, nabigyan ng boost at ika nga lalo tayong nagkaroon ng tinatawag nating dahilan kung ba't natin dapat ipaglaban ang ating bayan. Dahil wala tayong mga bahay sa ibang bansa, no? Sila lang ang meron. Samantala, inabot na tayo ng isang oras ng ating programa, kay bilis talaga. Pero di bali po, padadaanin lang natin ilang saglit lamang ang ilang mga paalala dyan po sa aming studio, sa aming studio sa Makati. Pero siyempre, magbabalik po inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a PIT, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
1: Just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
2: Thank God it's...
3: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
4: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 a.m. sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
5: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 8:10 a.m. Maraming salamat naman at nariyan po kayo at sadyang hindi nyo talaga ako iniwanan. At syempre, bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinyon, kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko naman po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay garantisado at may kasiguraduhan po yan. Dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga mensahe. At sadyang hindi maiwasan na mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking at nasasabi na itong mga klase ng mga komento at opinion na ito ang mga taong hinding-hindi na mabubudol pang muli. At lalong-lalong hindi kakain ang suka yan. Di ba? Ano po? At syempre, ako po'y natatawa na rin sa inyong mga biro. Kaya ako'y tawa ng tawa na lang bago pa po maghapunan. Eh, nabusog na ako, katatawa mag-isa. Di ba? Ang galing din ng inyong mga banat. Kahit hindi nagpapatawa, matatawa ka na lang. Eh, no? Sa pool talaga, di ba? Yung mga sarcasm ninyo, panalo. Di ba? Salamat talaga sa gabi-gabi ninyong pagsusuporta at pagtitiwala sa inyong kakampi. Nabuo na naman natin ang isang linggo, Biyernes ngayon, kaya sa Lunes tayo magkikita-kita, di po ba? May hearing ulit ng impeachment, no? Sa Lunes, kaya abangan natin yung kanilang ipipresinta. Dati yatang parang retired justice po ng Sandigang Bayan, no? Na si Kabotahe Tang, no? So tingnan natin kung ano ang kanilang napapag-usapan doon, dahil parang lumalabas como ito daw po ay expert witness na para bagang como ito yung judge sa Sandigang Bayan, di ba? At ang pag-uusapan po ay patungkol na po doon sa yung unexplained wealth, ano? Siguro yung expertise nung judge ang kanilang tatanungin ng prosecution, ano? Pero may cross-examination naman yan mula sa depensa, kaya manood tayo mabuti para makita at matutunan din natin kung saan gustong dalin ng prosecution yung naghihingalo nilang kaso. Di ba? Tingnan natin sa totoo lang. Maging tapat na tayo sa ating sarili, di ba? Saan ka ba naman nakakita na bakit humantong ngayon sa question ng threshold? Samantalang nung una, nag-decision na ang presiding judge, no, nung in-appoint nila si Senator Chiz Escudero bilang presiding judge, eh naglabas na siya ng kanyang panuntunan, ano, na ito ang gagamitin natin sa impeachment na ito at yung grounds para po magkaroon ng conviction o ng acquittal ay ang batayan natin ay all members ng 24. Kaya kailangan may 16, no, para ho i-convict ang ating pangalawang pangulo. Malinaw yun, ano? So, nung umpisa, syempre, walang pumalag kasi nga, magsisimula pa lang ang pagdinig, eh, di ba? So, nung tumagal-tagal na at nung nangyari na nga nung isang linggo na nakita na rin malamang, ano, ng mga ilang mga senador doon na hindi pa nila malamang kung paano sila boboto ng conviction kung wala pa rin na ipipresenta ang prosecution, naturalmente, eto na. Biglang may nag-question, ano, patungkol doon sa threshold. At ang nag-question ay si Bending Dalo. Di ba? No? Siya nagpauso talaga dito, itong Bending Dalo na to, no? Samantalang di pa niya maipaliwanag yung kanyang pangalan. Alias din ba yon? Eric Sylvester Tulpo? Alias ba yon? So anyway, yun nga ang ibig sabihin, biglang napasok sa usapin yon, ano? At ang dating pa, para bang nag-aalala pa siya na matatapos na. So ibig sabihin, ma-acquit ang Vice President by default? O di parang inamin mo na wala kayong 16 na bilang? Di ba? Para mo na rin in-expose kung ano ang bilang mo. Di ba? Kung ano ang boto mo. So para bang nag-aalala ka, diba? Para tano to, ma-acquit siya by a default. Ibig sabihin, hindi namin maaabot yung 16, di ba? At kasama ka doon, malamang, ano po, Diyos ko, sa totoong buhay lamang. Nabali, nanonood naman ng taong bayan, eh, di ba? Sana maging matalino tayo. Pero yung pagiging matalino natin, hindi yung kagaya sinabi ni Manny Pacquiao, ha? Yung pinarinig ko sa inyo, di ba? Nung isang gabi, sabi ni Manny Pacquiao, ha? Ang mga Marcos, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na ang mga ninakaw sa atin. Iboboto pa natin yan. Ang tatalino naman talaga natin, ano? Napakatalino talaga natin. Siya may sabi niyan, ha? O ngayon, nailuklok na siya bilang, ano po, anti-poverty czar. Di ba? Ang galing, ano po, Sus Marianong Garapon. Di ba? Eh, kung di pa kain suka yan, kain ano? Ay, wag. Opo, parang ano lang yan, may tawag dun eh. Ano ang tawag sa kapirasong, wait lang para malinaw. Kung kain suka yan, kung literal, daigpan ito. Dahil ang tawag dun, mas malala pa sa kain suka, ano po? Ano ang tawag dito sa isang papel? Ha? Sheet, di ba? One sheet of paper, di ba? Di ba? Ano po? So, sa Tagalog, kain, yun na yun. Ganun eh, no? Ay, nako, sa totoong buhay lamang. Huwag ganun, ha? Palala na yun. Ano po? Para naman din nila nakita. Parang ginagawa talaga tayong isang tangat kalahati, no? Ang taong bayan. Parang ginagago tayo ng harap-harapan, ano? Meron pa pala akong ano, nakita niya na kagabi lang, nag-scroll ako sa aking Facebook. Tapos napansin ko, may nag-post po, parang si Kuya Jason sa po ata ang nag-post, ano po. At sabi niya rito ay, same people, different sides. Ano po? Their words before, their actions now. No? So parang may before, may after, no? So eto siya, comparative ha? Parang isang tao ha. So sabi ni Manny Pacquiao, former senator, 2022 presidential candidate. Then, 2022. Noon, 2022, may bahid ng korupsyon, may issue ng korupsyon, walang moral ascendancy to lead because of the Marcos corruption issue. Hindi rin malayong magkaroon ng martial law ulit kapag nanalo si Bongbong. Ayan, sinabi niya to noong January to March ng 2022. No? So ngayon, eto na siya. So may pelikula dati, mga 70s, no? Parang si Lino Broca po ata yan. Ganito kami noon, paano na kayo ngayon? Yan. So ito na ngayon, ang sabi ni Manny Pacquiao, same tao ito ha, same Manny Pacquiao, bukod doon sa pinarinig ko sa inyo kahapon. Now, 2026, I accepted the appointment of President Bongbong Marcos Jr. as head of the National Anti-Poverty Commission. We will work together for a better Philippines. Yan ang sabi niya noong September 8, 2026. Di ba, no? O ito na tayo, ang pumapangalawa. Ping Lacson. Di ba? Ping Lacson. Pink Lacson o Ping Lacson? Pink Lacson o Ping Lacson? Ping Lacson. Dati, ito po yung former senator noong 2022, naging presidential candidate. Okay. So itong sinabi niya noon, then, 2022, huwag tayong bumoto sa magnanakaw. Never ako nagsabing magnanakaw si Marcos. Now, if they feel alluded to, that's their problem. Na, ganun pa, kapigas ha. Okay ha. Push for the collection of the 203 billion Marcos estate tax. Ayan ang sinabi niya noong February hanggang March ng 2022. No? Ngayon, eto na. Diba? Kaparehong Pink Lacson o Ping Lacson. Now, 2025. Let us support the president and work together for the country. Critics should be silenced by his actions. September 7, 2025 niya ito sinabi. Tatahimik daw ang kritiko sa mga aksyon ng Pangulong Marcos. Paano nangyari yun? Di ba? Ano ikatatahimik ng kritiko sa kanyang inaaksyon? Di ba? Tuloy, ang Pangulo tuloy, may napanood akong reel kagabi, pero matagal na pala ito, noong June pa niya ito sinabi, no? June ba ng 2025, para bagang noong nagpunta siya ng Mindanao sa Zamboanga, sabi data ng Pangulo sa kanyang talumpati, buti pa kayo dito, nakangiti kayo lahat doon sa Maynila, nakasimangot sila. Siguro marami silang problema ron. Malamang ikaw ang problema, tulad ng sinabi ng pangalawang Pangulo. Di po ba? Direkta ka na nga po tinukoy eh. Di ba? Ikaw ang problema namin. Di ba? Sus Mario Josep. Kaya sabi ng Pangulo, pangalawang Pangulo, di po ba? Mag-resign ka na. Di ba? Yan lang po talaga, wala pong iba. At pumasok sa isip mo ngang ano yun nga sa isip mo nasira, di ba, ano po, ikatatlo ay ito pong si Senator Soto, no, na noon 2022, no, we are offering a different kind of government, the Filipino people deserve better than the Marcos Duterte tandem, run against the Marcos Duterte ticket as Lacson's running mate. O, di ba nga, silang tumakbong dalawa. Pero fast forward, pagdating ng 2025, makalipas ang tatlong taon, tumakbo ng senador ang dalawang ito sa ilalim ng ano, administrasyon ng bagong Pilipinas. Di po ba? Naalala nyo? Asan ang mga disposisyon? Nasan po ang mga paninindigan ng mga taong to? Di ba? O ito ang sumunod, si Kiko Pangilinan. Noong 2022, sabi niya, we will never allow a Marcos return to Malacanang. O di daw siya papayag. Ha? We cannot allow the past to be erased. Hindi natin pwedeng payagan o hindi namin papayagan, ha, ang nakaraan na maburah. Ha? Ngayon, actively campaigned against Bongbong Marcos in 2022. Actively campaigned against noong 2022. Di ba tumakbo nga siyang vice president? Tama ba? Ni Lenny Robredo. Di ba? Okay. So noong 2025, after 3 years, eto na. Marami palang pwede mangyari after 3 years. Ano? Yung sinabi mong habang buhay na hindi natin makakalimutan, paglipas ang tatlong taon, limot mo na. Diba? So lumalabas now 2025, we will work with the administration in the Senate while remaining independent and continuing to hold the government accountable. Talaga lang, ha? Ay, nako. Pero Senate Majority Black ang kanyang sinamahan. So, majority means kaanib ng Malacanang. Na, di ba? Ano po? Siyempre, ang sumunod doon ay last but not the least. Ano po? Ay si Bam Aquino. No? Yung kunokopya si Ninoy na napakalayo. Di ba? Hindi o. Pwede sa salamin, pwede sa itsura, pwede pag nakalumbaba. No? Pero pagdating sa disposisyon, sa paninindigan, napakalayo mo sa tiyuhin mo kay Ninoy. Di po ba? So sabi nitong Bam Aquino, no? Noong 2022, sabi niya, a Marcos presidency is a step backward. Ang isang panguluhang Marcos ay isang hakbang paurong. Diba? Step backward eh. We should not allow history to be rewritten. Hindi natin pwedeng payagan ang ating kasaysayan na maisulat ng ano ng na maisulat ito parang ganun ano o magkaroon ng pagbabago ng pagsusulat ang ating kasaysayan. Actively campaigned din against Bongbong Marcos in 2022. So February to May ng 2022 niya ito mga sinasabi. Ito na tayo ngayon, 2025. We are part of the nanalo siya, di ba, bilang senador, eh, di ba? We are part of the Senate majority to help move the country forward on key reforms while remaining independent and true to our principles. Nasaan ang principles? Pakisilip, baka nahulog. Ha? Asan? Baka nahulog yung principle, pulutin nyo nga. Diba, ano po? At itong Kiko Pangilinan, na naalala ko pa sinasabi niya, sa kanya nagmula yung ipahuhukay ang tatay ni Bongbong Marcos dahil wala raw karapatan mailibing yan sa libingan ng mga bayan. Diba, sabi ni Kiko? Kaya itong mga nabasa ko lang bilang comparison lang of the same people, parehong tao, ito ang sinasabi nila noon, pero ito na ang sinasabi nila ngayon. Ano? Kaya pala wala silang kibo nung kahapon lamang ay lumabas po ang utos ng Korte Suprema, pinablisize po ang utos ng Korte Suprema para baligtarin ang naging desisyon ng Sandigan Bayan noong 2018 para i-convict ng 7 counts. Di ba? Ng corruption and plunder itong nanay ni Bongbong Marcos na dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Na? On bail pala siya, kaya hindi na rin siya nakapag-serve ng kanyang pagkakapulong. Ilang taon inantay. Pagdating sa dulo, binaligtad din ng Korte Suprema yung naging desisyon ng Sandigan Bayan dahil sa kakulangan daw po ng ebidensya, hindi daw napatunayan ng prosecution, hindi naging sapat para umabot daw sa conviction ng dating unang gina. Ilan years yun? 2018 hanggang ngayon ng kanyang conviction? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 years! Siguro nabuhayan ng loob si Martin Romualdez, ano? Ito na ang sinasabi ni Sanpit. ang pwede ko lang hindi maiwasan dito, kahihiyan. Oo, lahat sila siyempre magagalit sa akin. Lahat ng kahihiyan, ibabato sa akin. Ano po? Pero, this too shall pass. Malalagpasan din natin to. Ay, buhay. Sa totoong buhay lang. Ano po? Diba? Ano po? Kaya kanina doon po sa press con ano ni Boying Remulla ang ombudsman ano may nakapagtanong sa kanya ewan kung napanood niyo yung press con ano pwede niyong panoorin sa YouTube nagtanong na mukhang masaya ang ombudsman dahil Friday no sabi niya TGIF happy weekend di ba sabi niya ang sabi po niya eh ganire may nagtanong kasi patungkol sa yung restitution, no? Mababawi ba natin? Ha? Kaya alam ba ni Speaker Martin na isa sa layunin ay restitution. Nababawi ang mga perang nakuha sa atin. So, meron na ba pang pag-uusap o nandun ba sa pagsampa ng kaso na yan, no, sa korte, na mapag-uusapan ba yung pong pagbabawi ng mga pera at maibalik sa atin, di ba? Ang sagot po ni Boying Remulla ay ibang-iba. Noon sa naunan niyang mga sinagot, nung unan niyang sinampahan ng kaso ang mga Diskaya, ang mga tauhan, mga district official ng DPWH, kasama na si Yusek Roberto Bernardo, sino-sino pa ba po yung mga yon, yung mga casino boys na nagsabi nga na nagbalik ng sasakyan, nagbalik ng ilang daang milyon o ilang milyon, ano po, kasi nga para maging kabahagi ka ng witness protection program, magsasauli ka, parang ganun, ano po. So ba't kabaligtaran ito? Diba? Ba't kabaligtaran ito? Dahil kung gagamitin ngayon, kung kayo nag-aalangan pa na oferan si Martin Romualdez na maging state witness, no? Siyempre, iba magagalit, no? Bakit mo naman o-offeran ng state witness? Kung ang dahilan, kung ang premise po, na isinampahan nila ng kaso noon si Secretary Manny Bonoan, ay sa kadahilan ng binawi na nila, binabawi nila nung una ni-reject ng Sandigan Bayan. Sabi ng Sandigan Bayan sa ombudsman, hindi mo pwedeng bawiin yan. Malaki ang kasalanan ng taong yan. Hindi niya kailangan tumayo bilang witness para mapatunayan ang mga nangyaring nakawan sa gobyerno. Diba? Pero kalaunan, pumayag na rin ang Sandigan Bayan na maging testigo na rin si Bonoan, at i-cancel na o i-drop yung mga kasong isinampa sa kanya. Kung ngayon kayo nakakita live ng milagro. It's a miracle. Bakit? Si Manny Bonoan na tinutulak sa wheelchair, biglang nakatayo. Ang galing niya, di ba? Tumayo, pambirang buhay ito.

Kasi natanong na rin kasi kanina kay Ombudsman, yun na nga, no? Na alam ba ni Speaker Martin na magbabawi tayo ng ninakaw na pera? Sagot niya, hindi pa namin na pag-uusapan niya. Oh, paano nangyari yun? Samantalang noon, yung umpisa pa lang, nandun kayo sa restitution eh. Nung kinasuhan si Yusik Bernardo, itong sila District Engineer Henry Alcantara at kung sino-sino. Eh, di ba? Kailangan, patay mga diskaya, di ba? Kailangan ng kondisyon. Magbalik kayo, magsoli ka. Di ba? Magsoli ka, baka gumaan ang kaso mo. Parang ganun, ano po? Eh, para tayong ginagawang tangat kalahati at gago eh, no? Ilan ang sinole? Ilan daan? 80 plus million, ha? Wala pa 1 billion na naisole. Ang ninakaw nga sa akin, sa atin, eh, 1.3 trillion pesos in the span of 3 years. Hindi ba naman insulto ang tawag doon? Di ba? Insulto sa ating lahat yun, ano? Sa katalinuhan natin, ano? Sa pag-iisip natin. Ano to? Para kang batang umiiyak, binigyan ka lang ng candy, tumahimik ka na? Ganon? Yun talaga kababa ang tingin nyo sa amin lahat? Diyan kayo nagkakamali. No? Diyan kayo talaga nagkakamali. No? Kung mababasa nyo lang yung mga nagkokomento sa programa ko, doon nyo makikita matatalinong mga Pilipino na hindi kumakain ng suka at hindi kumakain ng, diretsyon ko na, ng tae. Di ba? Ano masama doon? Ang suka parang tae rin yan. Di po ba? Ang diferensya lang, ang suka sa bibig lumalabas. Ang tae sa puwet. Hindi po ba? Yan pinang malala. Doon na, sa puwet. Ano po? Oh. So, game. Sensya na. Lalong tumapang ang kakampi nyo dahil nga nakita ko ang pangalawang pangulo eh. Di ba? Sus Marianong Garapon. Sa totoo lamang. Ano po? At eto na tayo. Sabi ganun. Kung yun ang premise, ano po? Kung yun ang premise na ginawa mo ngayon state witness, ayun sinagot niya kasi, hindi pa namin na pag-uusapan yan kung mababawi. Pero palagay ko, alam naman niya yun. Alam naman ngayon, so hindi nyo pa na pag-uusapan. And layo-layo niya sa mga kondisyon mo noon. Na kinokontra nga ni Senator Marcoleta na paano nangyaring restitution. Eh ang restitution, korte ang naglasabi niyan. Korte ang nagsasabi kung anong ibabalik, magkano ang ibabalik. Pag nagkaroon na ng pagdinig, kasi natiyak na kung magkano ang ninakaw. Hindi pwedeng sa simula pa lang. Tingnan mo ang binilik sa ating bariya. Diba? Hindi man lang umabot na 1 billion, tapos ginawa nyo na ng state witness yung iba. Tama, mali. So, insulto sa pagkatao natin bilang mga Pilipino. Walang pinagkaiba sa yung norm, yung mga vital statistics ni Martin Romualdez, yung oxygen level niya ay okay, pati yung blood pressure niya okay, pero nakalatay siya, maganda oxygen level, pero may host dito. Ha? May host dito, no? So, paano nangyari yun? Eh, okay ang oxygen level mo. Di ba? So, eto na. Para tayong ginagawang tanga talaga. Di po ba? No? So, kung di yan ang drama, ano pa? Sabi nga ng ating pangalawang pangulo. So, eto ka na. So, sinabi nga, alam naman niya siguro yun. Ano? So, darating tayo doon. No? So, ang maganda may nagtanong. Sa palagay niyo po ba? Kasi, ang sabi po ng DILG chief, yung kapatid na si John Bicrimulya, eh, big fish, etong si Martin Romualdez. Aba, kahit ako, payag ako. Kung literal, size ang pag-uusapan, ha? Big fish talaga yan. Kung literal, di ba? Big fish na po. No? Ang tanong ngayon, na nagtatanong kay Boying Remulla, kay Ombudsman, sa tingin nyo pa ba, meron pa pong bigger fish? Ha? Sa palagay ko, wala na. Yan ang sinagot niya. Nadulas siya. Sa palagay ko, wala na. Pero, sabi niya, biglang bawi, no? Pero titignan natin, di ba? Titignan natin. Sa ngayon, siya ang pinaka mataas ang ranggo. Kasi for the first time, nakakita na ba kayo na speaker na nakasuhan? Umabot dito? Sa antas na to? Wala pa, ngayon pa lang, di ba? Sabi niya, no? So sa ngayon, siya pala, ngayon pa lang na may ganyan. So far, siya ang pinakamataas. So, abot tayo. Tingnan natin kung saan tayo makarating. Diba? Tingnan natin. So, para may pahiwatig na yung nagtatanong, eh, diba? Na wala ba kayong planong silipin yung pumirma ng budget, yung nag-implementa ng mga programa, ng mga proyekto? Yan po, ginagawa ng ehekutibo, hindi po ng kongreso. Kaya sa party na yan,

0: kinalaman si Martin. Di ba? Totoo naman, di ba? Kagaya nung kanyang mga sinabi, nung siya'y palaban pa. Nung palaban pa si Martin, naalala nyo, I will not go down alone. Di ba? Sabi niya. How can I be the mastermind? It is the executive who implements projects, who bids the project. We don't have any hand. Wala kaming kinalaman dyan. Ang executive din po ang nagre-release ng budget para bayaran ang mga contractors. Ha? Tama ba? Oo. At siyempre, saan ba galing ang pera? Di ba sa National Treasury? Na, nanggagaling po pag-release ng DBM o Department of Budget and Management na for the record, hanggang ngayon, ni hindi napatawag kahit sa ICI, kahit sa Kongreso, kahit sa Senado na nag-imbestiga patungkol sa fraud control, itong si Secretary Amina Pangandaman. Wow! Where pa talaga? Di ka napatawag, di minsan. Kasama na ang dating Executive Secretary Lucas Bersamin kahit nabanggit na rin ang kanyang pangalan. Di ba? Naalala niyo? Patungkol kay Trigib Olaibar. Magkaiba yun eh. Di ba? At yun lang yun. Yung kanyang pamangkin. Apo. Di ba? Na ika nga, nasabi, opo, na nung panahon na sinasabi ni Yusek Pangandaman, ano po, kay Saldico, na nagpapalaan ng 100 billion ang Pangulong Marcos. 100 billion, ha? Doon sa budget, no? Hiwalay yun, ika nga, sa kanya lang yun, 100 billion, ano? Kahit itanong mo pa kanya, sa pamangkin ni Lucas Bersamin, na si Adrian Bersamin. Pati si Olaibar, narinig din yun. Sabi ng Pangulo. Kaya nung nalaman niya na hindi lang si Amena ang nagsasabi, may dalawa pa nagpapatotoo, ay tinanong niya ngayon si Speaker, ano gagawin ko rito? 100 billion na hinihingi ng pinsan mo. Ano sagot ng Speaker? Ay, kung ganyan po. Speaker na nakaratay ngayon sa ospital, kung ganyan, wala tayong magagawa. What the president wants, the president gets. Na? At nagkaroon din po ng kumpirmasyon sa isa sa mga video rin, Saldico. Ha? Nung sila po ay nagkita-kita sa tapat ng Malacanang, di ba pinapunta siya ron ni Speaker Martin, sabi niya, ni Saldico, no? Dahil may ipinadadagdag pa pala na another 50 billion ang Pangulong Marcos, pero hindi daw kukunin doon sa 100. Iba daw po yung 100. Siguro sa loob-loob ni Saldico, itong ang 100 billion, di ko nga malaman paano ko bubuuin eh. Dadagdagan pa. Diba na? So totoo lang, di po ba? Di umano yan, ha? Sabi ni Saldico. So ano nangyari doon? Sila nagkita-kita sa tapat ng Malacanang sa Aguado. No? Aguado na lumang bahay na heritage house na po yan. Ano? Pag-aari na rin pala ni Martin Romualdez. Na? Doon siya nakita ni Speaker, dumating ang Pangulo at may dalang yung brown envelope nga, brown leather case, briefcase, ano po. At doon ay nagsabi na nga, no? Nandun din si Amina Pangandaman, etc. Doon niya ngayon nakumpirma na totoo ang mga sinasabi ng mga tauhan ng Pangulong Marcos na alam niya at siya talaga ang humihingi. Siya talaga ang humihingi. Ganun po, kasimple. Ha? Di umano, ha? Sabi ni Saldico. So doon niya nakumpirma. Nung una, parang bantulot pa siya, no? Siguro, hindi ka naman makapaniwala. At yung mga delivery, di ba? Isa pa hindi pa napapatawag, yung Yusek Jojo Cadiz ng Department of Justice na di umano ay bagman daw po ng Pangulong Marcos. Di umano. Di po ba? Alam ko nag-leave of absence yun, nag-resign, nag-leave of absence. Ngayon, bumalik na naman sa DOJ. Di ba? Tahimik na eh. Di ba? Pag maingay, aalis. Ano? Parang si General Torre. Di ba? Matapos siyang lumabag sa batas trapiko, umalis. Di ba? At nag-iisip na daw siya mag-resign. Ano po? Parang ganyan. Ano? Huwag natin siya kalimutan, sabi nga ng ating pangalawang pangulo. At lalong huwag natin kalimutan yung famous line niya, hihilahin ko yan. No? Huwag natin kalimutan, dahil darating ang panahon, tayo na hihila sa kanya. Di po ba? At lalo na yung mga binanggit niya noon, eh kung sa tatay nga, di ako natakot eh. Sa anak pa. Ah, talaga lang ha. Tingnan natin, 1 taon mahigit na lang po yan, sir. Antay-antay ka lang, ha? Huwag kayo aalis ang bansa, ha? Huwag kayo aalis. Sus Marianong Garapon, baka pagdating ng paniningil na wala kayo lahat, ha? Huwag naman, please lang, ano po. Pero kung ganun man din, parang pabor na rin sa aming sambayanan, ano? Na lahat ng salot sa bayan na to, malis na. Di ba, ano po? Di ba, sana rin, pwede rin, ano po? No? Kaya nako, sa totoong buhay lamang, ano po? At kumbaga, dyan din natin mapapagtanto, ano po, na dito nga sinasabi natin na mangyayaring pagdinig sa September 16. No? Pwera po yung Monday, no? Na pagdinig ng impeachment court. Pero pagdating ng September 16, ay nag-imbita nga sila, di po ba, ng Amici Curiae o Amicus Curiae, no? Ang impeachment court, no? At ito ay sa katauhan ng apat na retired justices, no? Tatlo po ay chief justice, dating mga chief justice, at yung isa po ay associate justice, no? Ang tatlo pong justices ay si Hilario Davide, si Artemio Panganiban, at si Reynato Puno, no? At ang associate justice po ay Rodolfo Ascuna, no? Sila po napiling Amicus Curiae o Amici Curiae, friends of the court, para pag-usapan yung pong nakasaad sa ating konstitusyon patungkol sa threshold. Dito pa lang nakikita na po ng taong bayan na parang gusto nilang pabilisin ang proseso na matapos bago magpasko, pero ang mga pinag-uusapan ay kung papaano nila ikukunvict ang ating pangalawang pangulo. Bakit? Kasi hindi sila dapat namumblema doon sa threshold. Bakit? Pagpalagay na po natin, di po ba, 24 na senador ang nandyan, ano po? At kung pagpapatuloy po natin yung argumento nila na hindi sila makaboboto kasi wala sila rito. Pagpalagay na natin, ha? E di apat po yung nawala, di ba? Si Jinggoy, si Bato, si Marcoleta at saka si Loren na nagpapagamot ngayon, ano? Loren Legarda, at maaring baka pagdating ng botohan makabalik. So nakatingin tayo sa mga 20 hanggang 21 na mga senador. Tama? Okay. So kung hindi nyo papayagan bumoto yung wala dyan, pero all its members pa rin ang bilang, 24, pagpasok po ng 20 o 21 na matitirang present, kaya pa rin naman abutin ng 16, tama ba? Kasi 20 kayo o 21 eh. Di po ba? So pag ibig sabihin, kaya nyo gustong mapababa dahil nakatuon na kayo dun sa 13. Para pag naibaba ng threshold ng 12, edi pasok na pasok sa banga. Majority lang ang boboto ng solid. Impeach ang aming pangalawang pangulo, ganun ba? O kung 13, de pasok din. Ano? Kung 14, isa na lang ang tatakutin nyo para lumipat sa inyo, para bumoto rin to convict. Tama? Parang ganun, ano? So, yun lang ang nakikita ko kasing dahilan kung bakit gusto nyo mapababa. Eh. Kasi kung 16 ang pinag-uusapan, kahit huwag nyo nang payagan bumoto, halimbawa, yung tatlong nawawala. Si Bato, na hindi nga malaman nasan. At eka nga pala, yung kay Bato, ha, naglabas po ng salita. Itong si John Vic Remulla, no? Na alam na daw nila kung nasan si Bato. At alam na rin daw nila, kinakausap daw nila yung mga may hawak kay Bato, okay? At iniiwasan daw nilang dumanak ng dugo. Wawa. Oo, kaya meron pong statement dyan ng abogado niya, si Attorney Israel Itotorion. Basahin natin mamaya. Eh? So, ibig ko lang sabihin, kung wala si Bato, at wala si Jinggoy at saka si Senator Marcoleta, at sabi na lang natin nagpapagamot pa si Senator Legarda sa panahon na magkakaroon na po ng pagbobotohan at hindi nyo sila papayagan bumoto dahil hindi nga sila naka-attend. Kahit si Senator Loren ay naka-attend partially. Eh pero kung sasabihin, ay wala siya rito, nasa ibang bansa. Okay. Eh meron pa rin kayo sapat na bilang ng 16 para i-convict. Kung ang pagbabatayan ay 24 pa din. Diba? 24 except hindi ika-count yung boto ng apat bilang abstain o hindi papayagan bumoto. Limbawa lang. O di kayong boto to convict ang may problema kasi you still need 16 votes. Kaya you are trying your darnest best. Sinusubukan niyo talaga kahit na bumend na yung batas. Kaya pala siya ang tumindig doon. Ano? Kasi talagang sometimes you have to bend the law in order to please hindi the people, to please yourselves. Kayo-kayo yun. No? Kaya siya nag-question yan eh, di ba? Sipin nyo napunta lang yung dalawang tulfo na yan sa Senado. Naku, bumaba na po ang kalidad ng Senado natin. Naging ganyan na. Naging ganyan na po. Parang palengke na siya. Parang wala na. Maraming institution na nire-respeto natin before. Wala na. Tapos sipin nyo, para pagtalunan nyo yan, eh ang usapin ay constitution. Kita nyo na. Ah, di ba para mag-steer ka ng ganyang issue? Di ba? Walang ibang pwedeng gumawa niyan. Yan mga yan lang. Kaya huwag nyo rin silang kalimutan. Di po ba? Ano po? At bago natin basahin yung kay Bato, ganito po. Sabi po ni Boying Remulla dun sa kanyang press con kanina, aba sila daw po ay pupunta sa France. Di ba? Nabanggit na niya yan eh. Pupunta sila sa France kasi sila daw po ay masusi ng makikipag-usap sa French government. Ano? Patungkol kay Saldico. Na? Yun ang sabi ni Ombudsman Boying Remulla. At may bilin din ang Pangulong Marcos kay John Vic Remulla naman. Ano? Get Saldi home. Ano? Get him home. Ha? Bring him home. Palay ko si tatay ang i-bringing home niya. Si Tatay Digong ang dapat yung i-bring him home. Di ba? Sabi niya, get Saldi ko. No? Parang ganun ang sabi na ng Pangulo kay John B. So parang baka magsama pa yung magkapatid pumunta ron. Ano? So ang sabi kasi ni Ombudsman Boying Remulla, well, una, ang sabi niya, ganito muna. No? Ang sabi niya, may nagtanong kasi sa kanya na ano ang masasabi niyo patungkol kay Martin Romualdez. Sabi kasi ng kapatid mo na si John Vic, masama daw sa loob nila dahil kabrad nila yan. Kabrad nyo nga naman, tama, di ba? Tapos malapit na kaibigan na pamilya, ganyan, pero kailangan gawin ng trabaho, gano'n, ano po. Okay, so siya naman ang tinanong, ano masasabi mo? Sabi niya, gano'n din, no? May malungkot din, medyo mabigat, pero sinabi ko naman sa kanya na, well, I have to do this. No? I have to do my job. Yan daw sinabi niya kay Martin. At ang sabi naman ni Martin, naintindihan ko. Wow, ganda ng drama. Di ko ma-imagine eksena. Di ba? Mm-hmm. So, yun yung sinabi. No? Tapos, ano, mensahe mo? No? Sabi niya, ang mensahe ko sa kanya, face the music. Di ba? Face the music. Na? Man up to it. Yan daw sabi niya. No? Well, kahit di mo sabihin face the music, the fact na nakakulong na siya, may order na po ang Sandigan Bayan na ililipat siya sa BJMP pag nag-okay na siya. Hindi din pinayagan yung PNP General Hospital. Pero ngayon pa lang, pinalilipat na po siya sa PGH, which is a public hospital. So hindi doon sa private suite dyan sa Cardinal Santos Hospital. Na? So antay natin, ililipat siya sa PGH at pag pwede na siya, nasa ilalim na ng konsilya ng BJMP, dadalhin na siya dyan sa Payatas. Na? So, eto na. Nung tinanong patungkol dun sa France, anong gagawin niyo ron? Ano po? At ito ang kanyang binanggit. Sabi niya, yung visit sa France, marami kaming kakausapin dyan. Una sa lahat kasi, meron kasi akong kaibigan. Doon pala galing yung idea. No? May kaibigan ako, isa siyang banker. Banker. Parang may TV show ako napanood na ganyan eh. Game show na may banker. Anong palabas yun? Minute to win it ba yung ganyan? Ano ba palabas yun? Yung may banker? Yung magtatawaran kayo ng banker, parang ganyan? Who wants to be a millionaire? Ha? Deal or no deal nga pala yan. Oo. Kasi may banker na hindi mo makita yung mukha. Nandun sa itaas. Tama? So, may nagsabi daw sa kanyang banker. At ang sabi daw sa kanya, di ba, ang ating bansa natin, nasa gray area po, patungkol sa money laundering. E ngayon, wala na daw tayo sa gray area. Okay? Kasi nga doon, nasa gray area tayo dahil nakita ang bansa natin na pugad ng money laundering sa iba't ibang aspeto. Nilalaban na maruruming pera, nandito daw sa atin. Ha? So sabi niya, pagkakataon na to, kung pupunta ako ng France, kasi mahigpit ang FATF doon. At yun po ang tinatawag na Financial Action Task Force. Na? So mabigat yun. Ano po? Yun po yung doon pala ang pinaka-opisina, no? Nang nagmo-monitor ng money laundering. Ano po? So sabi niya, yun yung sabi ng banker. Kaya pala pumasok sa idea niya yan. Banker lang pala ang sagot. Diba? Buti hindi siya nag-call a friend. Diba? Ano po? Ibang laro na yun. Diba? We wants to be a millionaire na yun. So pupunta siya ron dahil kakausapin na rin lang daw niya ang FATF, no? Ang Financial Action Task Force. No? Hindi lang yan dahil pati daw po yung EU, European Union. So anong pag-uusapan kanya? Ang sasabihin ko sa kanila, huwag pabayaan ng France na magamit sila ng mga taong nagtatago ng mga illegal tulad ng nakaw na pera. Yan daw sabi niya. Kasi kung mahigpit sila sa panuntunan ng mga money launderers sa ibang bansa, ganyan, ano? So, lalapit ko sa kanila ngayon na ngayon may nagtatago sa bansa ninyo. Parang gano'n, ano? Na ito ang pinaglalaban niya, di ba? So, ito ngayon, may taong nagtatago dyan, taga sa amin yan, maraming ninakaw na pera. Parang gano'n ang dating. Ano po? Sa mga binanggit niya yun, at gano'n din daw ang sasabihin niya sa EU. Kasi sa EU daw, dahil kung maalala niyo, di ba si Saldico, sinubukan pumunta ng Portugal, di ba? Di ba? Kaya lang hindi siya pinapasok doon. Ayun nga, kaya siya binalik sa France, di ba? Kasi nga, hindi siya pwedeng umalis doon. Kasi nga, meron siyang application ng asylum, political asylum. So, hindi ka pwede umalis doon. Ano? So, sabi ni Boeing Rimulyan, ni Ombudsman, ang mga bansa kasi sa Europe, one ride away lang yan. One car away. One car ride a day. O train. Pagka lumayo ka ng konti, ibang bansa na. Parang NCR lang. Pagtawid mo ng Quezon City, nasa Mandaluyong ka na. O di kaya, nasa San Juan. O kaya, nasa Maynila. Di ba? Ganon ang hindi ka sabihin. Magkakalapit. So, kakausapin na rin daw niya, sabihin niya na huwag niyong pabayaan ng mga bansa niyo na pinagtataguan ng mga kriminal. Mga ganun daw. Ano po? Well, napakadaling sabihin. Pero ito mga bansang ito kasi, kaya nga sila nag-exercise nung mga tinatawag natin nag-a-apply ng mga political asylum sa kanila, hindi ko para kanlungin ng isang kriminal. Pinag-aaralan po nila kung bakit ka humihingi ng asylum. Kaya kung pupunta ka roon at lalong malalaman nila yung kagustuhan mong kunin sila, eh lalo pong bibigat yung pong ebidensya at saka dahilan kung bakit sila humihingi ng political asylum. Baka hindi alam ni Ombudsman Boeing Rimulya, yan po ang sinabi ni DOJ Secretary Vida. Frederick Vida. Yan po ang sinabi niya. Kasi may nagtanong sa kanyang reporter. Di ba? Sasama po ba kayo doon sa France? At kung sakaling pupunta kayo doon, sasabihin niyo po ba yun na itong mga to, may mga kaso sa amin to, ganyan, ganon. Ah, hindi. Hindi ganyan ang gagawin pag-uusap. Kasi pag ganyan ang ginawa, eh all the more maiisip nga nila na totoong may, eto nga, political persecution, ha? At totoong ginigipit itong mga to, at baka lalong mapabilis, mag-grant. At yung kanilang hinihiling na asylum. Di po ba? Apo. Kaya ang ibig lang natin sabihin, kasi ang mangyayari daw, ang pag-alis daw po ni Kwan, eh, baka isa marin daw schedule ng, kaya nga matagal pa to dahil kailangan magtugma-tugma daw schedule nila. Kasama daw dapat dito ang AMLA. No? Ang AMLA. So, maaring late October to late November pa daw po ito. Di ba? Sa amin, wala akong problema. Kahit na ito ay early December mo pa gawin o anong petsa nyo gawin, wala akong problema. Ang pinuproblema namin, pera po ng bayan yan. Ano po? Sa tagal niyang wala dito si Saldico, panahon na hindi pa nakakapag-apply ng asylum, hindi niyo po ginawa itong gusto niyong gawin. Tama? So kung ngayon niyo ito gustong gawin at siya'y nakatali na doon na may application ng asylum, parang gagastos tayo ng walang kapararakan para naalala ko tuloy, pinadala ng Pangulo ang Department of Justice Secretary Frederick Bida at iba pa, na, pati yata National Prosecution Office, no? Pinadala doon, di ba, sa Portugal. Naalala niyo, nung nagpunta po sa Prague, etong si Saldico. At ang sabi nga ng Pangulo, nahuli na. Nahuli na, aresto na si Saldico, di ba? Kalauna na pag-alaman, hindi pala. Diba? Na-stop lang, di ba? Ayon kay Claire Castro. Di ba, ano po? So, ibig lamang po natin sabihin na kaya pala hindi nila maipaliwanag. Ah, eh, natural, ang jurisdiction ay France. So, kahit na naglabag siya, nag-cross-border siya, sinita siya na ng Prague, no? At sinabing, uy, ng Prague Police, no? At sinabing, ay, hindi kumpleto ang dokumento mo. Ha? At lalo na nung nalaman, kaya nga sa opisina siya dinala, hindi sa kulungan, eh, di ba? At nung nalaman, ah, meron ka pala political asylum application sa France? At baka di pa natin alam, baka sinundo pa siya, di ba? Ng French government. At sinabing, ba't ka kasi lumayo? Hindi ka pwedeng umalis. Oh, meron kang pending application dito sa amin. Hindi ka pwedeng lalayo rito. Parang si Harry Roque lang. Hindi nga makapunta ng dahil si Harry Roque. Kasi nandun siya sa Austria. Bago ka makapunta ng dahil, magpaalam ko muna. May clearance, no? Kung papayagan ka ng Austrian government, lalo na ng justice system doon, ano? Na bigyan ka ng pass. O sige, punta ka ng dahil. Pwede. Pero yung aalis kang ganun, hindi ka malaya. Kasi meron kang pending application. Diba? O kaya, pag all the more tugisin mo, all the more na marirealize ng country, host country, na aba, oo nga. No? Lalo na kung magte-tell all siya ron. No? No, ano ba ang mga nalalaman mo kasi? Ba't kanila hinahabol? Mga ganun. No? So, sige. Ang problema lang namin gagastos ng walang kapararakan. Dahil yung naging biyahe po noong dating sa Prague nila Frederick Bida na nagsimba lang na doon sa isang antigong simbahan doon, eh gastos din po ng gobyerno yun, eh. Diba? Samantalang meron po tayong ambassador doon, meron tayong embahada doon, no? So sa panahon ng makabagong panahon ng teknolohiya ngayon, hindi na ubrang pumunta ka roon para sabihin mo siya. Sabihin mo sa kanya, hindi na. Text lang, tawag lang, Viber, Messenger, napakadaming dahilan. Napakadaming paraan, no? Email mo, i-zoom mo, tawagan mo, 'di ba? Mag-zoom ka din dalawa. 'Di ba? Ano po? Gusto niya makakita ang dokumento? Okay, hindi na nga ginagamit ang fax eh. Wala na, obsolete na ang fax. Fax ko sa iyo, wala na. Hindi na. Anong gagawin? I-Viber namin sa iyo or we will email it to you. Ah, email. Ah, ah 'di ba? Ano po? Ibig sabihin, yung komunikasyon magagawa nang hindi tayo kailangan gumastos ng malaki. Di ba? Para personal pang pumunta ron. So uulitin pala ito ni Ombudsman. No? Na parang sigurado siya na pag-uwi niya, kasama niya si ano. Di ba? Kasi may Interpol pala po, nakakausapin din. No? So yung bag na asahan nila, na pag-uwi nila, kasama na. So teka lang, itong group effort na ito, kung nagtagumpay kayo kay Tatay Digong noon, na dito nyo ginawa, palagay ko, hindi po East Timor o Timor-Leste ang France. Pati na po ang EU. Na? Hindi ubra yung bubulihin mo sila na, paano kayo, nagtatago ba kayo ng kriminal? Mga ganon. Hindi ubra sa kanila yun. Anong ba malay namin doon? Yun lang isasagot. Ang concern namin, itong taon to, dumulog sa amin, nag-file ng political asylum. Noon lang kami. No? So walang visa itong mga kung ano man ang i-issue nyo. Kasi sa France, wala tayong extradition treaty sa France. Kaya wala tayong where pa ron. Wala ni kahit pakiusap. Ano? And speaking of France, nung isang araw po, hindi ako nagkakamali, yung pong French ambassador, ay tapos na ang kanyang tour of duty, no? Tapos na po ang tour of duty niya dito sa ating bayan. Ano po? At dahil po doon, tapos na po ang tour of duty niya, siya po ay tumawag at nakipag-Zoom sa ating pangalawang pangulo para po magpaalam no, na siya ay nire-recall na yung kanyang appointment ano po at nagpaalam pa sa pangalawang pangulo na po. So isipin niyo po kung gaano niya pagpahalagahan ang ating pangalawang pangulo. Hindi lang po itong French ambassador na to ha. Kasi meron pa pong mga iba, no? So ito po, nabasa ko po ito mismo sa post ng ating pangalawang pangulo. Farewell call of Her Excellency Marie Fontanelle, Ambassador of the French Republic to the Philippines, no? Masaya nating tinanggap ang farewell call ng Ambassador of the French Republic to the Philippines, Her Excellency Marie Fontanelle, sa pamamagitan ng isang Zoom meeting noong nakaraang buwan. Nagsimula ang kanyang tour of duty noong August 10, 2023 at formal na nagtapos noong August 18, 2026. Naging mahalagang katuwang si Ambassador Fontanelle sa pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at France, lalo na sa usapin ng depensa at seguridad, ekonomiya at infrastruktura, edukasyon at kultura. Sa pamamagitan ng Blue Nations Initiative, higit pang pinalalim ng Pilipinas at France ang kanilang pagtutulungan sa climate action, pangangalaga ng karagatan at yamang dagat, pagpapaunlad ng blue economy at pagpapalakas ng maritime cooperation. Ginamit din natin ang pagkakataon upang ipaabot ang ating taus-pusong pasasalamat sa kanyang mga kontribusyon sa pagpapatibay ng relasyon ng dalawang bansa. Gayon din sa kanyang pagbisita sa lungsod ng Davao, bukas naman ang Office of the Vice President sa kanyang magiging kahalili bilang Ambassador of France sa ating bansa. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Na? So lumalabas na okay. Parang ganito rin, no? Siguro, imbis na pumunta ang French Ambassador sa Davao, pwede naman sila mag-Zoom. No? Ganun din, eh, di ba? So, yun po ang ating binabanggit lang, no? Nakakaiba, no? At yun pong kaninang nabanggit ko na kung sakasakali man na yun pong mismong naging mensahe po ni Attorney Israelito Torion, no? Patungkol po kay Bato de la Rosa, eh parang ganito lang po yan. Kasi yung pong sinabi na na statement ni John Vicrimulya, sinagot lamang po niya, no? Na sabi niya, statement of counsel for Senator Ronald Bato de la Rosa. We have taken note of the statement attributed to DILG Secretary John Vicrimulya that the government supposedly knows the whereabouts of Senator Bato de la Rosa and that there are negotiations with his powerful protectors because the situation allegedly involves body bags. Ibig sabihin, patayan pag pinilit nilang kunin si Bato de la Rosa, no? And that the secretary does not want bloodshed to happen. Wawa. With utmost respect to Secretary Rimulya, we have no personal knowledge of these supposed powerful protectors of Senator De La Rosa. What we do know is that Senator De La Rosa is a deeply prayerful man who places his faith in Almighty God, his one and only protector. It is therefore unfortunate that the language of body bags should enter the public discourse concerning a sitting senator of the republic. Words of this nature, particularly when coming from the head of the Department of Interior and Local Government, carry enormous weight and may understandably cause apprehension among the senator's family, supporters, and the Filipino public. We respectfully submit that if the Philippine government believes that the Senator De La Rosa committed offenses punishable under Philippine law, then the appropriate course is to bring the proper cases before the Philippine courts, where he may answer the accusations against him under our constitution, our laws, and the safeguards of our judicial system, rather than devote the resources and authority of the Philippine government toward apprehending a Filipino citizen for surrender to a foreign tribunal. We respectfully hope that the same determination will be exerted in defending the sovereignty of the Republic and the integrity of our judicial institutions. We continue to hold Secretary Remulla in high regard. It is precisely because of the importance of this office and his influence within the administration that we respectfully appeal to him to exert whatever lawful influence he may have upon the President to reconsider, and we hope make a detour from the present policy of facilitating the surrender of Filipino citizens to the International Criminal Court. This is not a call for anyone to evade lawful accountability. It is a call for accountability to be pursued in accordance with the Philippine Constitution and Philippine laws before Philippine courts and with full respect for our sovereignty and the rights of every Filipino citizen. We remain hopeful that this difficult national issue can be addressed through law, reason, and respect for our constitutional institutions, not through rhetoric about body bags or the specter of bloodshed. Yan po ang sabi ni Attorney Israelito Vitor Yon, counsel for Senator Ronald Bato De La Rosa. Nako, ang bilis ng oras, naubusan na po tayo ng oras. Pasensya na po, ang bilis talaga. Nako, di bali po ah, magkikita-kita muli po tayo sa darating na Lunes. Salamat po sa pagsama niyo sa inyong kakampi itong buong linggong ito. Kung maaari lamang po ay paki-like, paki-share at paki-subscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido. Paki-hit o paki-pindot po notification bell.
1: You're listening to DZRJ 8:10 AM. We'll be right back after these reminders.
2: A world of wonder awaits you this September. Ballet Philippines presents 1001 Nights, a retelling of the legendary tales of Aladdin, Princess Budur, Ali Baba and the 40 Thieves, Shahryar the King. Watch this timeless magic unfold through dazzling costumes and spellbinding choreography. Catch this grand opener of Ballet Philippines, 57th season, on September 11, September 12, and September 13 at the Theater at Soler. Visit ticketworld.com.ph or ballet.ph to secure your tickets now. See you there.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 AM with a live news update.
4: BBC News with Govinda Gill. Reports from Yemen say Houthi fighters have taken control of an island in the Bab al-Mandeb Strait, a globally important maritime choke point at the mouth of the Red Sea. Earlier government forces were said to have withdrawn from the island. The United Nations says at least 46,000 people have been displaced in Yemen since Houthi fighters launched their offensive last week. It says the number of displaced is rising at an alarming pace. Ceremonies to mark the September the 11th attacks 25 years ago have begun at the Pentagon, where one of the hijacked planes crashed. In New York, families of the victims will gather shortly at the Ground Zero Memorial. Russian and Ukrainian attacks have continued overnight. Ukrainian drones hit a warehouse of one of Russia's biggest online retailers, Ozon. Russia has struck petrol stations in Kyiv, killing two people and injuring six others. The Indian capital Delhi is on high alert ahead of the annual meeting of the BRICS group of nations. For the first time since Russia's full-scale invasion of Ukraine, President Putin is attending a BRICS summit outside Russia. The artificial intelligence company Anthropic says it's blocked suspected state-sponsored groups from using its technology to spread online disinformation in Africa. The company says the groups are running campaigns around Sudan's conflict and Kenya's forthcoming elections. Six Nigerians wanted in the US for defrauding more than 100 women through online romance scams are being extradited from South Africa. They face charges of fraud and money laundering. Indonesia has asked India to hand over five motherless baby orangutans found in a forest thousands of kilometres away from their natural habitat. The authorities say the young primates appear to be healthy and were being cared for in a zoo. That's the latest BBC News.
5: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
6: You're listening to the news from the BBC.
7: Radio Bandido, 8:10 a.m.
8: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, channel DZRJ 810am Radio Bandido.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radyo Bandido, 810 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami po ang inyong mga kuya
2: at ate
1: sa programa Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
2: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
1: Iniimbitahan po namin kayo
2: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, magandang umaga po sa lahat at welcome po sa ating programang Mate ngayong araw po ng Sabado, 12 sa buwan ng Setyembre 2026, dito lamang po sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. At syempre kami pa rin po ang inyong lingkod, ako po si Kuya Saldi.
1: Kuya Teng, magandang umaga po sa inyong lahat.
0: At syempre, muli po namin kayong iniimbitahan na sana isamahan niyo po kami ngayong umaga. At tayo po ay magkakaroon naman ng isang paksa na kung saan ay mahalaga, lalo na po sa mga ating mga ordinaryong empleyado, no? Dito po sa ating bansa.
1: Banggitin mo na rin, Kuya Saldi, yung ating mga senior
0: okay. Anyway, bago niyan, ano po? Bago po tayo magsimula, mahalaga po na tayo magabayan ng ating Panginoon.
1: Amen.
0: So, narito po ang ating word of the day. Siyempre, kero po kay Kuya Teng. So, hintayin po natin nubas sa ating screen. Ayan po. Okay. Ayan
1: yes.
0: Na, Kuya Teng.
1: Good morning. Ang ating pong paksa ay ang tungkol sa ang Diyos, ang ating tapat na gabay. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi inyong mga pag-iisip at ang inyong mga daan ay hindi aking mga daan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga daan ay mas mataas kaysa sa inyong mga daan at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip.